0: Tapusa nga naghatag og panahon nga makapada nining mao nga buluhaton. Banasab sa itong mga kaigsuna nga nagasuporta sa mga pag-ampo o mga sila pinimbahin. Aron nga kining mao nga programa nga magapadayon hantod nining adlaw.
1: Amen. Hallelujah.
0: Lagun ni sa tapusa no nga kumusta kamong tanan ato mga suking tigpiminaw dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Ato mga tigpiminaw di sa mga kalungsuran itong probinsya sa Bohol sa ato mga silingan nga kaislahan sa Mindanao. O bisan pa diskabisya, anong kantod sa bukalibutan ang ato ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Dalay gud sa katapusan bisan pa sa ato mga kaigsunan sa lalang dapit ni tagnas kabuntagon naud pug ko nga ang inyong mga kasing-kasing ang inyong kinabuhi. Hallelujah. Nagahatag gyud panahon sa pagpasalamat sa tanang mga butang ato na dawat makita dili makita.
1: Amen.
0: Bisan pa sa puso kinabuhi ginhawa kayuhan sa mga balatian. Salamat sa Ginoo. Kumusta ka mga kaigsunan bisan pa sa ato mga kaigsunan sa lalang dapit bisan pa ni kabuntagon naud pug nga nandam sa kamo sa pagsimba sa itong buhay nga Diyos. Dalay kong sugat tapusan.
1: Amen.
0: Bisan pa sa itong mga unang viewers ko rin sa itong programa, si Brad Gilbert na Daniel, no? Brad Rodi Stremos, sa buban pa sa itong mga kaksunan, maing buntag niyo na, di na sa ngalan sa itong Ginoo Kristo. Salamat sa Ginoo. O nga, dihas Mindanao, kumusta ka mong mga kaigsunan sa Mindanao, no? Dihas sa Cagayan, no? O bisan pa sa itong mga kaigsunan dito sa
1: Iligan.
0: Iligan.
1: Hallelujah.
0: Oh, hinaut ko dito sa may bulo usam, no? Hinaut ko nga ang tigumanan diha na natapos na o nabubintahan na ba? No? Salamat sa Diyos. O bisan pa sa itong mga kayusunan na sa Kulambugan usam, no? Diyata sa Tubod, mga ito na sa Marinding, ang Diyos usam magapanalangin sa inyong mga kinabuhi. Dalay ko sa katapusan. O nga, kung hatag brother usam, pangumusta, brother?
1: Mga pangumusta pa diha sa lungsod sa Lubor, si Sister Linda Chan, sa kanunang pagsunod ng programa na mo din sa radyo, ang Ginoo magapanalangin sa imong pamilya. Hallelujah.
0: Amen. Salamat sa Ginoo. Mga kaigsunan, kailangan ko din ang Kristo dito makapanagsa o pangusta. Sanglit bilis na matagutlong mula ba yung mga kaigsunan. At ulit
1: lang,
0: pahimusta ang panahon nga kita nag-iuban kanino ng mga programa. Bisan pa sa pagpadayag sa mga mensahe gikan sa Bulang Kasulatan. O nga, atong adamon kini atong pagpumalanong sa pulong sa Diyos, pinagi sa mga pagampo.
1: Hallelujah.
0: Labing bala na mga mahan, itakna sa kabuntang Diyos. Nagkapasalamat kami sa kagawasan ng iyong gihatag na kami magkapadayon sa mga mantala sa iyong pulong. Bala na iyong mga pulong mahan, bisan pa yung bala Espiritu sa mo'y magagiya ka na mo o bisan pa maghatag sa labutan sa makasunod niyang pagsibi. Amo ko ni isali ka man sa ngalan sa Ginoong Hesus Kristo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Amen. Hallelujah. Dalay kong siya katapusan. Mga higlimisoon di ta maglangan atong tagaan dakong pangagatagad ang mga mensahe din sa Bulang Kasulatan. Itong labayan Domingo atong gipahimuslan paghatag ka na ito o kanini o mga buhing pagpamatuod o kinsa ng ayam nga gisikutan dito sa Exodo, no? Sa 3-14, no? 3-14 nga maukan na ang gigamit ni Ginoo dihasab sa basahon sa Juan. Ayam. Hallelujah. Now, nining watak na magpalain ta mga kaisunan, kay taas-taas naman itong atong series sa itong pagtuon.
1: Hallelujah.
0: At kung magpalain ta kay sa ako nakita mga kaisunan, ano yung naputas ka namang mga panghitabo karon ba?
1: Hallelujah.
0: Kay sa mga panghitabo karon mga kaisunan, daghan ng mga panghitabo nga ato nakita na dunggan, bisan pa kanyang gubat do, gaya namang gubat sa Ukraine o sa Russia, brano. Parang mga tuluhon, masino katuwig siro na. Dugan na
1: gubat na
0: kini sa Amerika o sa Iran napal sa Israel ngadto sa mga Hezbollah sa Yemen o uban pa mga gubat sa halayo napay gubat sa duol no mga kaigsunan nagkagrabe na ang mga panghitabo karon unya kini sa mga panghitabo sa linog grabe na di ba nakita gini mga kaigsunan ang mga panghitabo dito sa Venezuela grabe ang daghan ng nangamatay oh o niya napay nang missing nga hatod karon gituhan na gyud patay na sa linibo no linibo ang nangamatay o niya dito sa Europe mga kaigsunan grabe
1: kainit.
0: Na ang
1: kainit
0: da na pwede daghan nang matay sa kainit mga kaigsunan grabe kainit hallelujah o niya dinhi pud sa dinhi maka dinhi sa tuon dapit ta kini pa mga baha na sad
1: ba
0: oh grabe na grabe baha now man nga ako nakapamunandong ko mga kaigsunan mahitungod ini bitaw kapungot sa Diyos.
1: Oh, Diyos.
0: Gumikan kay siyempre kinsa ba ta mapungot kini ang tao brano og nay nay mga butang nga dili nimo kahimutan sa imong pananaw mapungot kini ka. Hallelujah. Bisan tud ang Dios gugma mga kaigsoonan pero
1: ang kapungot
0: naagya po ay moabot gyud ang kapungot sa Dios suma sa ilang kasulatan. So atong isgutan ni mga kaigsoonan kining mahitungod sa kapungot sa Dios mga kaigsoonan. Ug hatayin po na brother.
1: Amen. Hallelujah. Magabasa ta din sa basahon sa taga Roma. Roma 1:18, nag-ingon din, hey. Kay gikan sa langit, ginapadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun o pagkadili matarong sa mga tao nga nagababag sa kamaturan, pinaagi sa ilang pagkadautan. Mm. Ang Dios manalangin sa pulong atong pagkasipatan. Kini nga panghitabo karon mga igsoon, din hinasulat na sa Biblia nga, ang gikan sa langit pinapalayag ang kapungot sa Dios. Kapungot sa Dios, mga igsoon. Tungod sa mga binuhatan sa katawhan karong panahon na. Dayag naman po ang mga binuhatan gud sa katawhan, mao na nga nagpahibalo ang Dios nga naa siya na yang pagkagamhanan, mao na nga padala ning mga ato nagisigutan dito nga kining mga gubat, linog, init. Unsa pa mga panghitabo kay lagi aron ang mga tao mapasidanan o mag ang Dios nagpahibalo nga naa siya dili sa ingon nga unsa lang kundi naa siya nga buhi nga Dios nga maga badlong sa mga katawhan pero ang mga tao po badlong mo samot po duga gagahi hinoon mga igsoon lagi kay naa naman na sulat no po nga gahi mo gahi pa hinoon na pagsamot mga kita mga igsoon nga naga pangalagad sa atong buhi nga Dios. Atong hinumduman nga ang Dios na ay kapungot bisan tuod ang naigugma man ang Dios pero naagyapon ang iyang kapungot kay lagi ang mga tao pod nagpabadlong man mo nga di ta magpalabi og pabadlong kun dili magatamod ta sa mga gi panudlo sa iyang mga propeta sa iyang mga apostoles nga na ang Dios magabadlong sa mga tao nga dili matinuon, dili Dios nun kay lagi dili matarong kani po mga tao nga nagababag sa kamaturan. Daghang tao nga magababag po sa kamaturan kay pinagi sa ilang pagkadautan. Mao na nga sa atong pagkinabuhi dili ibabaw sa kalibutan, paningkamutan nato nga kita mahimong kahimutan sa presensya sa atong buhi nga Dios. Kay ngayong saad ang akong katawhan magkuyog yun ako dito sa iyang ginarian. Dili lang ko kuto mga igsoon ning gipadayag ning kabuntagon ako ni hatag sa atong igsoon nga si Brad Ben alang sa paghisigot pa ning mga gisigutan nato karong kabuntagon. Hallelujah.
0: Hallelujah. Salamat sa Ginoo. O mga igsoon na nakita o nadunggan ninyo sa ang maong pagpamahayag sa balang kasulatan nga gibasa sa Jerry mahitungod sa kapungot sa Dios gikan sa langit
1: mga gikan sa langit
0: ne Hallelujah. So kining kapungot nga gikan sa langit mga kaigsoonan way tao nga makababag nini.
1: Amen. Hallelujah.
0: Sama sa gisulti diha sa pinadayag sa kapitulo 6 mga kaigsoonan versikulo 15 hangtod sa 17 nga ang tungod sa kapungod sa Dios ang mga tao managu na ganyan sa mga pangpang langob. Magpatumpag dali, gumikan kay dili sila makabangbang sa kapungod sa Dios. So, kining maong kapungod sa mga kaigsoonan, Hallelujah, nakita na to nga bato kini, no? Gisutan sa gibasan Brad Jerry, against all ungodliness, against all unrighteousness of all men. So, mga kaigsoonan, tugod na sa pagkadili Dios nun pagkadili matarong sa mga tao mo na nga miabot ang kapungot sa Dios mo magni nga sa atong pagpamalandong sa mga panghitabo karon mga kaigsoonan. Hallelujah, wala gi makabangbang bisan ang mga dagko mga kusganon manggagamhan ang nasod way makabangbang sukad pa nasod ng panahon brano oh katong lunop sa panahon ini way nakabangbang katong pagpaulan sa Sodom ug Gomora kalayo way nakabangbang. So, nakita nito mga kaisun kung ang Diyos mo yung mapungutway tao makabangbang ini, matupa sa balakasulatan, kids pa yung makabangbang ini.
1: Amen.
0: Halilawa. Bisa nga di ka ng mga panghitabo karon ron, ay mga linog, nabay na sa mga pugong linog. Wala. Nabay na ka pugong o ganing, na mga baha. Why nakapugong baha? Hallelujah. Ang mga tao panguyapas kalisang.
1: Hallelujah.
0: Ano man kay makita na itong mga pangitabo karon mga kaigsoonan, daghan mga tao na namatay, ipang-anod itong mga balay, ipang-anod itong mga sakyanan. O, daghan mga pangitabo, mga kaigsoonan nga nakaingon tanga, dili na niingon nga kapungot sa tao, kapungot ni sa Diyos. Ano man, makita itong mga kaigsoonan, chachi Brad Gilbert Daniel, no? Sa Salmo 7:11, God is angry with dito kaklaro kayo na kayo layo tano sa mga tao mga kaigsoonan nga with the wicked every day. So, salamat sa kinong Brad, Brad Bubit, no? Nakita to mga kaigsoonan nga naasa na sa Blancas Luatan sa Salmo 79 versikulo 6, nakita gino to mga kaigsoonan ang gisulti sa Blancas Luatan nga ibubo ang imong kaligot-got,
1: no,
0: ibabaw sa mga nasod nga wala makaila kanimo. Hallelujah. So mga kaigsoonan, no, ibabaw sa mga nasod nga wala makaila kanimo, og ibabaw sa mga gingharian nga wala nagsampit sa imong ngalan. So nakita na to mga kaigsoonan nga ang kaligot-got ibubo sa Dios mga kaigsoonan, asa dapat ibabaw sa mga nasod nga wala makaila kanimo. So dili sa telepon sabton mga kaigsoonan nga kanang mga nasod ko rin nga way mga katalag man abot, mga tao na sila nga nakaila ko Dios, nagsampit ka halas. Na, sa tibok kalibutan mga kaigsoonan sa tanang mga tao, paday na sa banang kasulatan nga ang tanang tao nakasala. Pero doon na lagi yung mga butang mga kaigsoonan nga makapahagit ba sa kaso ko sa Dios. Mabitawin ang bito si Pablo diya sa unang Korinto 10:22. Hagitom ba na ito ang Diyos pagpagabuho? Labi pabagitang kusgan kay kaniya. So mga kaigsoonan, doon ay mga buhat ka na itong atong, sa atong ginahisgutan o gibasan brother nga against all ungodliness o unrighteousness sa tanong mga tao. Nga naman, doon ay mga buhat ang tao nga makapahagin sa Diyos sa iyang pagkasuko. Sama sa gisgutan din sa atong unahan nga bahin sa atong ginabasa, no? Diya sa Roma 1:18 na hanto na sa 32. Nga diin na number 1 gi kasukan sa Dios kini yung mga pagsimpag mga larawan mga rebolto ba. Mao man ni hagit sa Dios sa iyang pagkasuko. Mga kaigsoonan kay lagi mao ni number 1 nga gisulti sa dito sa iyang mga balado sugo dito sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 1 hanto na sa unahan nga mga bersikulo mga kaigsoonan. Mao na nga nakita na to nga miabot ang kapungot sa Diyos. Ibabaw sa mga nasod.
1: Hallelujah.
0: Ha? Hallelujah. Nga wala nag makaila kanimo o ibabaw sa Diyos. Wala magsampit sa imong ngalan. No. Mga kaigsoonan. Muna nga, din sa atong dapit, lahi man ang mga gipangsampit. lahi magsampit.
1: Lahi.
0: Hallelujah. Muna ay nakita na ito nga ang mga tao rung panahon na wala na yun maghatag pa o dakong pagtagad sa mga butang nga espirituhanon kaya ang gigong kasulatan against all ungodliness dili Dios nun ba batok sa mga dili Dios no sa mga dili matarong nga mga buhat sa mga tao o nang kun moabot man ning mga butang nga mga igsoon sama sa panghitabo sa una. Hallelujah. Way makabangbang ini ngani kato mga panghitabo sa una brad no. Hallelujah. Nakita na to nga naghatag ra matog example na to kato mga panghitabo sa una.
1: Amen.
0: Mo nay gisulti bitaw ni Judas nga ang sama sa Sodoma nga nahimo tong panig-ingnan. Mga kaigsoonan, example to mga kaigsoonan nga naagyoy silot nga madawat ang tao kon magkinabuhi diya sa pagkadili Dios nun.
1: Pero silot.
0: Ato nakita mga kaigsoonan sama sa gisulti sa kasulatan. Hallelujah. Kini mga pagtabo na mangoy na mangoy katuyuan nga nahitabo ni mga kaigsoonan. Di niingon nga gibubo ang iyang kapungot na ay mga katuyuan mga kaigsoonan. Sama sa gisulti diya sa Proverbs, no, ato mabasa sa Proverbs 16 verse 4 mga kaigsoonan. Nagaingon diha sa Proverbs 16 verse 4, the Lord has made everything for its purpose. Mao na dito po sa Romans 8:28, as we know that all things work together for good to all who love God and to all who are called for His purpose. Naadyo purpose ang Ginoong mga kaigsoonan. Nga nung mahitabo ning mga butanga sa atong kalibutan, mga kaigsoonan. Hallelujah. Sa unang nga panahon, doon ay sa atong panahon pa ni Noy Brad, mo dito'y paghinlo, to cleanse the earth, mga kaigsunan.
1: Paghinlo.
0: Of extreme wickedness.
1: Unang kalibutan.
0: O, mo ganun na yung makita na ito sa Blanca Sulatan nga, para nga mahinlon, mahugasan. Kaya mo ito sa anong panahon sa blaod ni Moses nga, ipahamtang sa mga katawan sa Israel. Hallelujah. Ang dilip sa ito yung kamuis kay, ang ikitaw na ito blaod ni Moses, gamitkan kay si Moses, yung implementor sa maunga sugo sa Diyos. Sa unang panahon mga kaigsunan, abin hindi kung makasala ang tao, pati yung ginaasong panahon. Aron sa paghinlo, pagwagtang sa mga dautan sa kalibutan. Pero karon tanaw na ito, gato, karong Pilipinas. Pinangga na kayo ito, mga rapist, mga
1: adik,
0: mga dautang mga tao sa ato. Pinangga kayo mga kaigsunan. Mabita itong daghang reklamo nga, katunong gipatay, wabisitay, pero katunong mga, alilo, nakamunlay tiwas na mga kaigsunan. No? Aliluya, ang, hinaon makita na to sa Blanca Sulatan nga ang diskugma man ano gihugma man sa tanang tao mga kaigsoonan pero ang lahi lang atong pag tanaw sa ato karon nga dagan sa atong nasod mga kaigsoonan no pero sa unang panahon mga kaigsoonan kun dunay mga nagbudautan patyon mga anak kani nga palahubog patyon asa panahon mga kaigsoonan patyon kay aron gyud mahinluan mawala no mga dautang tao sa una bisan kanang mga bait tutumoy sa una basta kay nagbuhat ka na, patay, tanang sa unang unsa mga buhat sa unang mga patay aron paghinlo sa mga kadautan mga kaigsunan. Pero sa ato karang punahan nga, ang disugog mo, magtagaan magiging kagawasan ang tao, tagaan parang nga ang tao mahinulsol. Pero ato nakita mga kaigsunan nga sa una pang panahon, hallelujah, hinloan, paghinlo, gina, paghugas, no? Sama sa itabuha sa panahon pa sa lunop sa unang panahon mga kaigsunan. Pero sa kadahong nga bahin mga kaigsunan, sa gingon dia sa Hebrehanon sa kapitulo 2 sa bersikulo 6 hangtod sa 7. Mao nay pagpanton, paglatos sa Dios sa mga tao nga higugma. So nakita na tumong kaigsoonan nga ang Dios gugma man mao nang dili sa tun lagi nga di na siya man latos.
1: Mao.
0: Di na siya magpanton sa gugma ang Dios.
1: Ang ginasagom.
0: Oh. So mala sa makita na to nga di nimo pagtamay no panton sa Ginoo kay naglatos gyud siya sa iya mga anak iya ginasagom.
1: Amen.
0: Bisang is kalibutan namtay mga amahan. Magapanton gina sa mga anak aron nga maginabuhi diha sa pagkamatarong. Hallelujah. So ang katuyan sa mga igsoon kini mga paglatos karon mga igsoon kini mga katalagman karon pagpanton man.
1: Pagpanton.
0: Hallelujah. Di ta maga kay ang igsoon dito, dito sa Roma 1:18 so, against all unrighteousness man mga igsoon ungodliness. Kanang mga dili dili Dios noon dili matarong buhat sa mga tao mo nang disiplinahon sa Dios ang mga tao. Sa ikatulo nga punto mga igsoonan ang ipuntog warning.
1: Ano
0: mga pasidaan ba?
1: Pasidaan.
0: Kay sa ato nang gingon dito gini na sa basahon sa Hudas. Katong nahitabo sa Suduma mga kaigsuunan. Gihimo gitong pasidaan warning to mga kaigsuunan. No? Katong nahitabo sa paglaglag sa Suduma, Gumura o mga silingan ng mga kalugsuran. Hallelujah. Atong mabasa sa Judas 1:7. Nga sa ingon usab ang Sodoma Gomora nga silingan mga kalungsuran nga sa samang paagi nagpatuyang sa pagkigilawas ug sa dili kinaiya nga kaulag nahimos lang mga paniginan pinagi sa paghiagom sa silot sa kalayong dayon. Hallelujah. Nahimong paniginan mga kaigsoonan naagyo silot mga kaigsoonan nga mahitabo ning katapusan mga adlaw silot na nga dayon kini ato karong mga silot dias bilangguan temporary or na silot na makagawas pa man ka adlaw mahuman. Pero na ay gisulti ang kasulatan nga silot nga dayon. Nga diin ang tao mag-antos sa katuigan nga walay katapusan. Uni katong hitabo sa Sodoma Gomora, usa ka to kay example mga kaigsoonan. Nga mga tao mawarningan sa mga dautang buhat. Mabitaw nga katong mga pangitabo sa mga salita sa panahon. Gisulat man to. Hallelujah. Mato pa sa Roma 15:4 nga alang ka nato. Aron pagtuon ka nato. Unya gingon pa diya sa unang Korinto 10:11. Hallelujah. Nga ang nahitabo kanila gisulat ingon nga tugon. Ingon nga pasidaan alang ka nato karon nga habutan ni katapusan nga kapanahon. So wala na magpasabot mga kaigsoonan nga kuna tumoral na ito, hinom, kabahin naman ito sa kasaysayan mga kaigsoonan itong mga unga hitabo. Pero, ang nahitabo sa una, gisulat to
1: para na to
0: para na to karon ang katapusan mga adlaw nga abtan no karon ang mga tao mapasidanan
1: haleluya
0: unsay purpose na mapasidanan man aron dili mahiagom sa silot kadayon
1: haleluya
0: kadun na ramay duha ka dapit nga padungan sa tawloy ning kinabuya silot kadayon ug kinabuy dayon
1: duara
0: duara.

0: makalilis ang panahon mga kagisun para buto ng tao. Luyo ni kinibuya ay magtuo nga
1: at sa likod dapay
0: anay dapay lain pa na, mga kagisun na kita na to din sa Blancas Latan.
1: Duharay destinasyon sa tao.
0: Duharay pa lunga.
1: Naalas niya, tao ang pagpili.
0: Ang buhat sa tao mo na yung budetermine o asang yung kapadulong.
1: Amen. Hallelujah.
0: Muna nga sa kasulatan, ang mga tao maragpihilap, magkagot sa ngipon. Nga naman, gumihikan kay sila na po yung nakaingon nga nung nai ato.
1: Amen. Hallelujah.
0: Ang imong buhat, maorganay mo hukom ni mo. Mga kaisun kay ang gingos sa kasulatan, muatubang ta sa hukuman ng Kristo, muhatag taghusa, bahin sa nabuhat sa tong lawas, maayog dautan. 2 Corinto 5:10. So, ang imong buhat, murag po, anay makaingon ni mo nga tukas pakitman sa silot. Ang mga og ang uban ng buhat dutan na ikaw silutan, murag imposible na mga kaisun, dili na fair diha sa atubangan sa Dios.
1: Sa naman po yung mga tao nga nagbabag sa kabatuoran lagi ba?
0: Ang kanapa apil man ang nagbabag
1: brad. Mao.
0: Kay mo bitin sa way ter Kristo diha sa Mateo 23 nga inyong gilukban ang pultahan sa langit atubangan sa mga tao. So kanang naglukob apil pon di kasol kay sila gid naglukob. Oh, di po sila kasulod kay sila may naglukob.
1: Nagbabag sa kabatuoran.
0: Oh, nagbabag na sa kabatuoran. Hallelujah.
1: Ang pagkadautan.
0: So nakita na to mga kaigsunan sa kasulatan bisan kani sa ikaw pat nga punto nga tumisgutan nga naga-encourage na usab diha sa paghinulsol kining mga butang na kita nato.
1: Amen.
0: Hallelujah. Encouraging repentance mo nay makita to mga kaigsunan. Kaya sa kinibit ang gisulti diri sa Roma sa kapitulo 2 mga kaigsunan makita nato ang gipahayag sa Blancas Latan. Sa Roma 2 bersikulo 4 hangtod sa 5, ginatamay mo ba ang kadagayan sa pagkamapangon, pagkaminatuson o pagkamay pahilubon? Wala ka ba masayod nga ang pagkamapuangoron sa Dios alang man sa pag-agda kanimo sa paghinulsol? So mga kaisun, kining mga butang nga karon nga makita na to. Agda ni sa mga tao sa paghinulsol, dili lamang kayo na makakitag lindog. Lord, Lord, mga madungga na tumagis na yun, mga mag-upload bitong mga videos. Singgit lagi Lord. Pero ang pangutan na, naghinulsol ba? Hallelujah. Kaya ang iyong Roman ni Kristo, wak man na magpasabot ng itong nga matay, mga daotang gito sila. Kung ikaw di ka mahinulsol, patay po ka kapil. Mamo, naigi sulti sa itong Ginoos Kristo. Hallelujah. Muna nga, ang mga panghitabo karon mga kaigsunan, dahil ni Karin, sinagdasig ni sa mga tagyod sa paghinulsol. Mabitawin yan si wali ni Pedro mga kaigsunan sa buhat 3 bersikulo 19 paghinulsol kamo og pamalik na mo kamo kaniya na mga kaigsunan unang punto nga tumakita nga ang tao na ay agda sa paghinulsol o pagbalik nga to sa Dios nga kining kapasaluan sa mga sala kapanahon sa kaya ay moabot gikan sa tubangan sa Ginoo. Hallelujah. Ano man kay na may iandang pa sa Ginoo nga kapahaluan na umabot anak ra kamo sampit Ginoo wa na panahon mga kaigsunan mao na gyud sa Proverbio bitaw sa kapitulo 1 basahan ang mga bisikulo diha katawaan lang ka sa panahon sa kagudanan
1: katawaan lang
0: katawaan lang ka di ka maminaw ang Ginoo labi na ang buhos ka sala kay mao man ay makapatago sa naong sa Dios kanang sala diha sa Isaiah 59 bisikulo 2 ang sala mo yung nakapanalag kanino siya ng Diyos o niya nakapatago siya ng siya dili magkapatalinghog sa itong mga pagampo, mga kaisunan.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Nga naman kay babag na sa tubag sa pagampo. Mm-hmm. Muna nga, sa ato karoon nga panahon, mga kaisunan, kinigong wali sa paghinulusol, magin ni sugo sa itong Ginoos Kristo.
1: Amen.
0: O, nga, iyang itugon nga ito sa iyong matinuan. Sa una pang panahon, Lucas 24:47, nga ang paghinulsol o ang pagpasalong mga sa kinahanglan ni Gawali katos tiyo kalibutan sugod sa Jerusalem.
1: Hallelujah.
0: O niya, ang isulti po ni Pablo diya sa buhat 17:30, nagasugo ang Dios sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. Mugi na nga sa matag karon niya mga kaigsunan maga padayag gyud ta ning mga pagtulunan mahitungod ning paghinulsol. Gumikan kay mao gini ang tumong tuyo sa atong Ginoos Kristo. Gani mo gini ang mensahe ni Juan sa iyang pagani dinhi. Paghinulsol ka mo. Mao ni wali ni Kristo diya sa Marcos 1. Bersikulo 14 hatod sa 15, paghinulsol ka mo kay Ginihanis lahat. Hadol
1: na. Amen.
0: Mago na pagtulunan sa atong Yesu Kristo mga kaigsunan, pag-agda sa mga tao, nga mubalik sa Dios uban na hinulsol ang kasing-kasing naman. Na nasayot nga hadol na yung panahon, na dakan tamingon nga, hapit na matapos kalibutan. Hallelujah. Mga kaigsunan, kung ikaw na hebalo niya ng mga butang, ang anuwa masabi ka mag-balik nga to sa Dios uban hang hinulsol ang kasing-kasing.
1: Hallelujah.
0: Labi na kayo, pagka mabautis mo sa ngalan sa atong Ginoos Kristo nga mo ni bautismo sa kapasiluan sa mga sala

0: sabot na. Kaya yung rabasa Biblia, ang butog pa bautismo maluwas. Hallelujah, diya sa Marcos 16:16. Unya, wapag kakahibagong sa bautismo na dalagkaluwasan. Ang bautismo na dalagkaluwasan mga kaigsunan, mga bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo.
1: Amen.
0: Diya sa buwan 2:38.
1: Amen.
0: Hallelujah. Muna nga, importante yung samtang dapat ay kinabuhi. Kadabi tang isulti ay bitaw sa Ecclesiastes 9 versículo 4 hanto sa 5 ang buhi na pay paglaw pro patay na mga kaigsoon wala kalimtan na wala na wala ang gumba wala na kadumot wala na tanong basta patay na do karon matod pa sa 2 Corinthians 2 now is the accepted time now is the day of salvation.
1: Amen. Hallelujah.
0: Laigo sa katapusan. Salamat sa Ginoo og atong mga viewers karon sister Isa sister Inday no Hansel og bisan pa sa atong ban pa mga kaigsoon nga wala na ito makikita ang uban. No? Salamat sa inyong pagsunod. Unya, nabtam kita sa panahon sa atong pagtapos nini. Kinagad bininyo ka uban at Brother Jerry Malimut. Sa pagkaslaw kay Angel Gabriel, manamilig kami. Uban na pahinaot. Nga ang grasa kilina ng kikan sa itong lagi itong mahan. Muda kayong tadi asin makita po. Isang alam sa itong
1: Amen. Amen. Amen.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber. Strong sa una.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

mga igsoon ko diha ni Kristo maayong buntag kan inyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo? O ka sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan? Nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo ay nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tungod din eh, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan gayod sa Katedral ni Señor San Jose.

Umamakak. Of course, mudesisyon yun ta nga. Di ta mamakak, musulti ta siya maturan. Musayin ko aning payroll or nga musayin ko aning mga papilis nga makakurakot akong boss nga mahatagan ko gamay or mubarug ko sa akong prinsipyo baruganan o unsay sakto. Siyempre, mupili yun ta nga, mupili yun ta unsay angay nga unsay sakto. Apan, kining kasing-kasing nga mapaminawon, ingunanin ni kung gusto ta makabato ni ini, kini manggod, mutabang nato pagpili kung mabutang ta sa dilema ba kanang makakonfronta o puro mga maayo ang atong piliun. Sama pa ng lit, kung dunay usa ka amahan mo ingon, muadto ba kog Amerika, muadto ba kog Middle East para manrabaho, or ani ko sa kong pamilya, muhatag kog quality time sa kong pamilya. Kung family-oriented ka, Diyos nun po gagamay, nakog chance nga, maingon ka nga, kanang kwarta, makita na na, importante ang pamilya. Kung practical po ka, gahuna-huna po ka sa kaugmaon sa mga anak, maingon ka nga, mato ko sa lain naso doy, kay para mahatag na ko ang ilang panginahanglan. Ang pangutan na, unsa may gusto sa Ginoo. Kung pangutan o ninyo si Father Johnson, Ginoo rin makatubag. Ngano man kay kita nga tao manggod, usar gyud ang atong perspektiba. Ang atong panglantaw, whereas ang Ginoo nakakita sa kinatibukan sa atong kinabuhi. Nga, gawas pa ni Ana, doon na po'y plano ang Ginoo sa matag-usa ka na to. Muna nga, pwede yun nga maingon ang Ginoo nga, dong, adto sa lain nasod. Pagpanrabaho dito, aron mas makatabang ka sa imong pamilya. Kay pwede ba yaog mingon ng Ginoo kay og magpabilin ka dire masig magbuwag ra gyapon mo sa iyong pamilya kay kanang uban magpahelper magpamaid ng uban or there's nothing wrong ha kung magpa-working tag mo trabaho ako ra ning set nga example ba or pwede pud mingon ng Ginoo nga ayaw at tuglay nasod ani ra ka sa iyong pamilya kay gubot ang imong pamilya kinahanglan nga hapsayon layo imong anak sa simbahan. Layo ang imong anak nimo. Kung dunay makatubag ni ana, ang Ginoo ra gyud. Unyaon saon man ato pagkahibawon ni ana, mangayo ta sa grasya nga Lord tabangi ko nga makamao ko nga maminaw nimo. Nga dili lang ang akong kaugalingon, ang akong pilingon, akong gusto ang masunod. Kay most of the time ang God ay ako ning gibalik-balik perme. Panagsano, musud tag simbahan, way panagsamaway kwenta ang grasya sa Ginoo. Kaya naan naman tayo agenda. Gusto ta magpatabang, pero mihimo na tag-desisyon. Gusto ta mangayo o giya sa Ginoo, pero nanatay desisyon nga gihimo sa itong kinabuhi. Sa itong ebanghelyo karon kung namati mo pag-ayo, doon ay duha ka tao nga naka, ang usa nakakaplag o mutya, pearl, nga labing maanindot na mutya, ang usa nakakaplag o katigayunan. Posible nga kining mga katigayunan ug mutya nakaplagan ni sa uban pero wala nila bali-baliha tungod kay wala sila makakita sa balyo wala sila mata og kasing-kasing nga makakita unsa ka mahinungdanon whereas kining duha ka tawo niining maong sambingay ilang gibalikya ang tanan gihurot nila tanan para mapalit nila ning mutya mapalit katong usa mapalit niya tong yuta ug maiya tong katigayunan. Unsa man ni para nato, unsa man ni kamahinungdanon. Mga igsoon ko na ni Kristo, kani ba, kaning ato karon kung tanawon ni mo, kaning pagpakigrelasyon sa Ginoo, pagsimba nato. Katigayunan man eh. Importante man ni kaayo. Labaw pa ni sa mutya, sa Ebanghelyo. Pero ang pangutanan ako, kung tinuod ni nga valuable nato ning pagpakigrelasyon sa Ginoo, gibaligya na bagyo nato tanan natong katigayunan? Gihurot na bagyo nato tanan katigayunan para ma-invest nato nining maong paghigugma? I'm not telling you nga ibaligya ang iyong yuta. Ang punto nako, sama pa ng lit, gibuhian na ba nimo ng imong garbo nga dako kayo? Kay kung importante

sa samang pagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Ni pasalamat kayo mong pag-usap, ni hatag ni ininga to sa iyong mga tinunag, mingon, dawata kini, o panginom ko mga tanangi ka ni ini, kay kinimang kalis akong dugo, sa bagog tunay na kasabutan, ang dugo ngayon ulalang kanilog alang sa tanang mga tao, ay nang masala mapasaylo, buhatak ni niyaran paghandom kay na ako.

Mga ayo kami kay mo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw ng panahuna, aron kilabangan sim kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik na sa Kristo among manunubos.

0: sa dili pa natutapuson ang Santos nga Misa, atong pasalamatan ang mga musunod. Una, ang atong altar servers nga nagalagad sa altar. Ang atong mga sacristan mayor, lay liturgical ministers nga nagbasa, mitabang sa pagpakalawat o pagpangolekta. Ang atong media in charge, ang atong parish youth ministry. Ang atong nindot choir, ang family life apostolate choir. Sa tanan ng mga traffic enforcers sa gawas. O ang atong mga kabatanunan sa Kujog, ngalan sa grupo, Kujog nga may nag-usher ka na to, ng atong Santos nga Misa. Alang kanilang tanan atong hatagan sila sa masipang pakpak. Duha lang kabutang sa dili pa na ko'y hatag ang final blessing. Una, kung makabantay mo sa gawas, dunay na maligya o mga raffle ticket. Kanang maong raffle ticket, dili na para sa katedral, para na ang abot ni Ana makatabang na sa pagpatiwas, pagtukod sa simbahan sa San Isidro Bohol or Saint Isidore, the primary parish sa San Isidro Bohol. Dili sa San Isidro Taglaran, kundili sa San Isidro Bohol nga lungsod, no? Kanang napurma naman ang ilang simbahan, pero wala pag yun na human. So, kung mupalit man ang maong ticket, dako yun magtabang nga mahuman ang ilang simbahan dito. Ikaduha, although layo-layo pa ni, pero karong August 8, Saturday, dun ay paghimuon nga Sandugo Kujog Worship Festival 2026 nga pagadumalaon sa Kujog kining mga bata nga nagsilbing na to karon. Part ni sa celebration sa Sandugo nga part po niya ng gitawag na to religious activity. So if you have time, batanon man o batanon, everyone is invited. Dunay mga dunay holy hour, pagpangumpisal, Santos nga Misa, o dunay praise and worship nga pagahimuon sa itong mga kabatanunan sa Kujog. So everyone is invited niya ng maong festival worship. Ang Ginoo man na kaninyo.
1: Manaw sa kaninyo.
0: Manalangin kaninyong Diyos nga makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad ng Santos nga Misa, panlakaw kamuban ng gugma o ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos. Ang nagsaulog sa birthday o wedding anniversary,

0: Daghang salamat sa inyong pagpakiuban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Si Believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Miss Janeline Barsalote. Hello Miss Jan, kamusta?
2: Hello Carly. Okay lang, and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
1: Mao jud, Miss Jan, nganong nagustuhan pud nimo ang MX3, Miss Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
2: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
1: Salamat kay Miss Jan ha.
2: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
1: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 Believers.

0: kakuwane Ikson. Congresswoman Alexi Beses Dotor. Our honored national and local government officials, mayors led by Mayor Chichi Toribio de Los Reyes, vice mayors, members of the Sangguniang Panlalawigan, department heads, partners from the private sector and civil society, distinguished guests, og sa tanang bulanon nga ania karong adlawa, maayong buntag kaninyong tanan. Usa ka dakong kadungganan alang kanako ang pag-abi-abi kaninyong tanan alang sa atong 172nd Bohol Day celebration. Karong adlawa, dili lamang kita nagsaulog sa kasaysayan sa atong probinsya, apan atong gisaulog ang kalig-on og panaghiusa sa katawhang bulanon. Sulod sa kapin usa ka siglo og pito ka dekada, daghan na kitag mga pagsulay nga giatubang apan sama sa atong giila nga kinaiya ang bulanon kanunay mubangon, mulambo og magpadayon. As we look forward toward the future, let us continue to embrace the values that define us as Boholanos: integrity, resilience, compassion, and service. Padayon natong ligunon ang atong panaghiusa aron mapadayon ang kalambuan o matukod ang usa ka Bohol nga mas mauswagon, mas inklusivo, o mas andam sa umaabot. On behalf of the Sangguniang Panlalawigan, I extend our heartfelt gratitude to everyone who has contributed to the progress of our beloved province. To our partners, stakeholders, and every Boholano who continues to serve with dedication, daghang salamat sa inyong walay hunong nga suporta o gugma sa Bohol. As we celebrate this historic occasion, may we continue to honor our past, cherish our present, and work together for a brighter future. Happy 172nd Bohol Day og sa kanunay abanti Bohol.
1: Another round of applause for Vice Governor Honorable Pacifico Nicanor S. Beses Jr.

0: Sion ko si Katuna. Unsay tumungan ng mga langyaw nga niabot sa atong baybayon.
1: Wala pa ko nasayo, Digsoon. Apan akong ipadala ang akong mga tao aron sa pagsusi silang tuyo.
0: Ayok, kumpiyansa! Hinumdumi ang hidabo sa dawis. Duha katuig ang milabay. Giilad ang atong mga kaigsoonan. Sama aning sa mga puti o bunguton. Sama aning mga tawhana. Pasidan ang natikadaan.
1: Kasabtan ko ang imong kabala, kaigsoon. Pandili kita angay magdali sa pagukum. Basig ang ilang tuyo. Maong pakig, amigo!
2: Salay na pit, pagkahibalo ni Ligaspi sa kabalakas

0: agua y comida. Y tenemos bienes para intercambiar.
1: Mahal na dato, kering mga langyaw niya. Lahi ka rin sila sa nisulong sa dawis kaniadto. Nang inahanglan lamang sila ang mga pagkaon ug tubig, ug na sila mga gamit nga ipuli.
2: Tinuod ba niya marinaw nilang tuyo? Nila sa tong yuta, at sila ang abi-abito.
3: Andama! Mga pagkaon ug ilim nun para sa tuong mga bisitang langyaw!

0: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Happy Fiesta!
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang labad sa ulo.

0: sa tanong ko, sa ito kumina ko na pagnanong sa karoon sa mga radio sets. O sa ilang mga gadgets. Hindi niya sinakbayan sa taglaran, mga kasikpit, yung mga kalusuran. Tibuok na lamigan sa bolo sa tibuok. Ngayon, nagkalibutan sa ng katawan na kutob sa makamati niya ito si Bia. Labi na katong naminaw lamang, pinagi sa internet. Sa itong Facebook ba? O hamro na pita na basta nagpaminaw mo. Welcome sa
1: Nick and Lee. Good morning.
0: Good morning.
1: It's Sunday once again.
0: Sundog.
1: Why lame? Good morning, Bitoy. Ay, koan ha. Simba ron, Domingo man ron, Simba. Mga po na akong giingon. Simba, kaoglami, niya katawa. Hala, katawa.
0: Ay, po ng katawanan. Kaya
1: po na ay katawanan.
0: Ngoab.
1: Ayaw sa hinaunaan ng mga kautangan diha.
0: Ang
1: sa pamang pizza ron. Nga murag, sunod si Mana.
0: Kapit na.
1: Maning naman. Ugma. Kanang sunod adlaw. Pila ka adlaw pa.
0: Upat. Ano naman sa mga 29, 22, 28, 29.
1: Mga doha at tolo. Basta.
0: Pero ganahan po ko na mga 26, 27 pa niya. Mayroon na bitaw, ma'am, ka na pwede na ninyo kuhaon. Tiyan na, ma'am. Ayaw sa kuha, kay kuhaan na bata, outsider.
1: Atong partner,
0: this because lamang pahigala ko.
1: Engineer Gilbert Tulop.
0: Kauban sa kinatibok ang kusog sa DWR Technical Department. Si
1: Engineer Maiko.
0: Engineer Maiko. Taran. Si Cyrus the Virus sa mga mixes. Si Kwan, si Engineer Goody Felicia, Engineer Rani, Engineer Idol Jerry Kais.
1: Idol.
0: Og sa atong Chief Tech Engineer
1: Phil Abandula.

0: gahapon birthday ni Anthony Arayan o niya
1: Oh,
0: karon. Happy birthday ni Arlene.
1: sa ipong wife, no?
0: Umingon to kung Arlene karahan.
1: Oh,
0: Arlene Arayan.
1: Sunod na sila.
0: Oh.
1: Gura po ng Nick Andley ba nga? Gagintang lang po, you know, gagintang tagpilak adlaw.
0: Oh, imo, sila. Usa
1: imo,
0: kadlaw.
1: Imo unang novena, ako, bispiras. Pero kini ilang sunod, Jud.
0: Happy birthday to you. How young are you? Na si Kuan, Ma'am Luz Aton, Ma'am Taling Lagura. Good morning, Ma'am Baby. Lumayog sa Sir Alex, si Ma'am Bambi, o si Engineer Dong Melissimo. O si Ma'am Judy, o si Sir RJ Melissimo.
1: And of course,
0: thank you.
1: Si Ma'am Chuding po. Ma'am Chuding o si Sir... Si Sir...
0: Larry.
1: Dili.
0: Oh.
1: Manuel, o to, kalimot ko.
0: Oh. Larry? Dili, Larry, no?
1: Batanon to.
0: Oh.
1: Si Ma'am Chuding Pamugas, no?
0: Yes, good morning. Oy, happy
1: Sir,
0: 60th.
1: Ma'am.
0: Wedding anniversary?
1: Tama ba?
0: Kuyawa, oy.
1: Oh.
0: Si Ma'am Chuding. Sa iyong husband.
1: Oh.
0: Thank you.
1: Thank you so much. Si Kwansad, si Huyuhoy nga hayahay. Si Dudong Romeo diha, no?
0: Romeo.
1: Ugang yung Juliet sa iyong kinabuhi. Si Ma'am Terry.
0: Terry Bersano.
1: Bersano.
0: Huyuhoy hayahay.
1: Basta ka na yung Huyuhoy hayahay.
0: Ang imong amo, may mong umisa ron.
1: Oh.
0: Onya si Kuan, Sir Boloy. O si Ma'am Nancy Magallanes. Desa Mansasa, good morning.
1: Oh,
0: Ma'am Nancy.
1: No?
0: Oh. Musta?
1: Singan. Ma'am Nancy. Marabag na sa kusina.
0: Oh, kanang mana mi dia, ana mi maniod to.
1: Ya, cha.
0: Di ra ba kuno ka matog og kuan gabi eh, adlawan nung ka mag kuan sorry mag matog nya ini kagabi magtikaw-tikaw.
1: Amo ba?
0: Ana na gina matan-o ano.
1: Dinana magiling putar na usahay.
0: Bitaw. Bisan na, kanang mo mata og kanang was oras ba mga alas 2. Dugaya nakabalik tog so agansi na kana.
1: Gansi na.
0: Gansi in sick. Oy sir, kuan. George Ahoy. Lim.
1: George.
0: Oh, ako magtuo nga magkaamigo ta sir.
1: Lagi,
0: sa una kay layo ramang kay ka.
1: Oh.
0: Kanang far yet so near.
1: Langit ka. Yuta ako. Ryan, no? Diba na sini?
0: Eh, botan. Botan na Sir George.
1: Oo, oh, botan.
0: Botan kay very generous.
1: Ayaw ginin yung kalimiti ha.
0: Both for. Hi, sir. Atong mga kaparian sa OLLP.
1: OLLPDS.
0: DS. Ano sa'yo DS?
1: Diocesan Shrine.
0: Sabi na, director.
1: Sa?
0: Director sa. DS.
1: DS. Director sa. Sabi na, akong direct shipping.
0: Good morning ni Father John Legitimas.
1: Ni Father James.
0: Aranas.
1: Iyarabang kung gapon, pista gapon.
0: Gapon, no?
1: Sa
0: fiesta.
1: Sa pista ni San Santiago, gapon.
0: Si Father Bogs.
1: Father Bogs! Mapagsuko na itong racket, sige lang sa'yo ngayon. Sige lang, Pads, kaya kuwan pa ni Submarino pa, hindi pa ni Rocket.
0: So, Father Fermin, Bugtong.
1: Karo pinag-aan lang, Pads, na lang kita Rocket ron.
0: Itong Rocket, lupad lang kita ron.
1: Submarino pa ni.
0: Okay, tanan. Si Kuan, kisa pa may itong ipanggrede. Ma'am Joby, Dumayaka.
1: Tua, sa Buanga.
0: Si Brad Mario, si Brad Marjon, si Joy, si Ma'am Zinaida. Si Ma'am Luz.
1: Si Sir Victor Hutuho. Hutot.
0: Oxtero.
1: Sir Victor Oxtero.
0: Oh, si Ma'am Helen.
1: Ma'am Helen. Si Ma'am Hutuho. Hutot ako. Hindi ako. Hindi ako. Amigo sa una po. Sir Victor Oxtero.
0: Kinsa pa man. Si...
1: Ma'am Buntag.
0: Basta tanan nga mga
1: lang yan. Ma'am Chichi.
0: Sir Michael.
1: Sape.
0: Si Michael Limpod.
1: Sir Michael. Brad.
0: Imong BFF.
1: Mayong buntag. Yan ninyo.
0: Okay. Oy, belated happy birthday ni Victoria Barco. Kuya, wag apelido ni Victoria.
1: Kuya, ni dato di kayo.
0: Barco.
1: Barco.
0: May barco. May barco.
1: Markong di pasahiro.
0: Higa. Agalay shipping na. Tanan, good morning.
1: Good morning. Nya.
0: Uy, ato pasalamatan po.
1: Salamatan na to ni ato mga higala, no?
0: Sir, Barangay Captain Rudy Tutor, da sa La Union Candihay Bohol. Thank you so much. And sa Rigumba Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. Edna, Dr. Humer Surfing. Og si Ma'am NN, si Cora, si Lita, and si Jessa. Nasa BQ Mall, ground level ang sa Rigumba Malalis Optical Clinic and also Boheco One.

0: Thank you so much. And FCB, First Consolidated Bank.
1: Go forward! Go forward! Pest control! Multi-awarded ni sila sa ilang mga produkto sa gobyerno. Kay nagamit sila sa mga produkto nga environment-friendly. Huwag dili makadaot sa kinaiyahan, no? Go forward! ISO 9000 certified, ISO ka na International Standards Bitar Organization. So ISO certified ni sila. So makasali kita. Go forward, pest control na sa number 5 in Nereo Street, doon sa Boholite, og sa
0: LTO.
1: Matawag sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ayaw gid si Piata. Kung doon na mo yung nakakitaan diyan, mga medyo dili maayos sa itong panimalay, mga anay, kanadyong anay, sus ginaw ko, idyo ng pasalda na anay, o sa nina kaadlaw, matumpag ang inyong balay, si Mako. So samtang nga, wa pa na mo lamay ang mga anay diha, niya sigundahan po sa mga ok, lamok, ilaga, dogho, sus ko ginaw ko. Kinahanglan silang puksain, kailangan silang puksain. Paano na to sila puksain? Tawagan niyo ang Go Forward Pest Control. Ma'am Charmaine, Ma'am Chacha.
0: Hi, Ma'am Cha.
1: Maraming salamat.
0: Ma'am Arsenic Beauty, good morning. That's Alinda Bill. Thank you. Go Forward Pest Control.
1: Go Forward Pest Control.
0: And also salamat, Albas Pork Chicharon. Sir Patrick, og ni Ma'am Helen Binangbang.
1: Albas Pork Chicharon.
0: Og ang kusinera, Jakey, hello, Anday Alba. And tanan nga mga staff, si Insyang, si Ma'am Jillian, good morning.
1: Good morning,
0: Ma'am Mern Jack. Hi, Merns. Thank you sa
1: Mern Jack.
0: Mern Jack, kuyawa. Thank you sa something, ha?
1: Lagi something, susigino ko. Oh, naghatag sa tumang pagkaganado panahon sa akong pagkaon. No? Pamahaw man, paniod to,
0: panihapon. Ipon. Sa to, uyap, uyap.
1: Ujap. Ujips ba, ujips.
0: Shani's Tailoring, thank you so much for listening.
1: Sir Shani!
0: Shani o si Ma'am Coley, Tubayan.
1: Ayan,
0: thank you, Mern, sa imong husband po. I hope ni uli. Ang sa'yo imong giluto karon, panundog lang ako. Okay, ang lutoon ni Chef Lee today.
1: Tepa. Para mo mo timbaya dai ko ni by Max. By Max. By Max Patayo no sa 1727 na Tri-Cab no.
0: TVS. Thank you po ni Inday Taling. Si Balyos.
1: Ay, si Balyos na lapilo na.
0: Ano patayo man mag-ingon?
1: Patayo o si Balyos? Basta si Taling nasa daga pa. Alam ka, jama-jama na ito si Taling. Pagpunta rin, nagsama, pindong Max.
0: Adi, siguro.
1: Adol.
0: Ha, bahala. Naraan ang doha. Si Balyos, huwag pa tayo.
1: Karalan po, huwag na po si Balyos kay buhay.
0: Okay. Bunas uy. Ang loto.
1: Sanya?
0: Bunas uy.
1: Ano di man binas uy? Kay baon ako.
0: Taman.
1: Bunas uy. Buna, agibas uy. Asa ng buna? Bawo ubos. Ang ubos kay buna-buna. Diba?
0: Bundo. Bunas oy.
1: Bunas oy lagi.
0: Kinang lang kang doha.
1: Buna-buna nga gibas oy.
0: Doha ka, kuan. Talong. Eggplant. Doha ka buok. Nya. Taong. Kuan na murag binas oy man eh.
1: Ama ba?
0: Nya nga nung giingon man ni og bunas oy.
1: Talong
0: basic clerical error
1: ni. Tabang oy na to, tabang oy talong ay bas oy ba, tabang oy.
0: Nay alog bati, duha ka cup nga alog bati. Nya okra kanang kuang kayo.
1: Okra.
0: Kanang bata bitaw kanang
1: bata perhang kuya Nick. Ayo nang tiguan kay gawagot-wagot na murang atili gawagot-wagot.
0: Yay. Asa ka cup nga squash nga kuan kalbasa. Oh, ganahan ka. Squash na kalbasa.
1: Squash na lumboy.
0: O ganaan ka sa kalbasa, panitan, ikaw na magbuot.
1: Boy, pero
0: pwede pa, guay pa.
1: According to the experts, raba, dito panitan, kaya nasa panit ang mga nutrients, no? Ang mga vitamina o minerales. No? Man pang mga mayong elementos ng panglawas.
0: Ma'am Eva Lasaya, Sir Joseph.
1: Sir Joseph!
0: Good morning.
1: Oh, good morning, good morning.
0: Nya, oy, belated happy birthday day ni katong isuon ni Ma'am Eva Lasaya, si Engineer!
1: Engineer Paul Espina.
0: Espina.
1: Birthday, sir.
0: PMSC. Thank you.
1: That's our one. Garcia Hernandez.
0: Garcia. O sa kapatula. Patula?
1: Patula.
0: panita niya. Slice niya mo gamay.
1: Wapatula.
0: Wapatula niya. Kanang namay butang dili very young string beans or batong balatong
1: ako tong batong ato tay kaon lagi string beans eh kung kwan na
0: balatong onya
1: wa pa kwan wa pa wind beans han
0: ha
1: string ra man ode pa wind may string instruments pa wind instruments
0: gitika ka bayat onions nya kamatis butang ni og nakam kamatis nya dera ang laay 1 1/2 cup na bagoong
1: gana
0: kuan kuan ra siya kanang una bagoong water day na angan sa ining list ay
1: ko you know
0: bagoong
1: water
0: ano
1: ba yung tao
0: bagoong ganahan kag bagoong kanang wind bagoong air
1: bagoong water day
0: no
1: siya apo na pagkaw
0: unsa ako debe
1: di ba bisaya apura no
0: unsa di ay kana unsa in English ka wait kamo ba na mino mo ro unsa in English og kwan una
1: oh oh
0: in short
1: 1 ounce of oat
0: una okay and here's how nang waton og kaha ipabukal nimo ang 4 cups of water of course ang katong mga vegetable before ka mag slice imong hugasan limpyuhan kayo niyan cut into serving o kanang into your desired shape or sizes. Okay, nagbukal na sa tubig, you add beans, eggplant, og ang squash. Puro na siya gang naglawoy ani. After a few minutes, ako, kung maglawoy ko, ako ning pigsato ning kalbasa. Kaya di mako mukaon og kalbasa nga in chunks bitaw. Pwede na, masagol na siya sa sabaw. Kay anong paagiha po, maispiso po ang sabaw. And then okra, patola, niya ilunod ni mong onions og ang kamatis, tanga asin, ganahan ka og tanga ni mong bitsin or unsa ba? It's up to you.
1: Pero nga naman ni siya katong kita og owns water, ay ano to? Bagong water, owns water. Pwede na din na asinan siguro, asinan na kamay kayo.
0: Pwede po asinan ra kamay.
1: Pwede ra,
0: Okay.
1: Pero ang kaya rin yun, ayun mo gamit bitsin.
0: O niya, pwede na makadaos ha?
1: Makadaos mo ko. Pwede na magic sarap.
0: Nga, samot.
1: Ayaw kitaw.
0: O niya, ilunod nimo ang bagoong water. Niya, ang katong katapusang ilunod ang alugbate. Okay, pabukalo kas And then, diba, simple ro kaayo. Ganahan ka, butang agloy Okay po, butang agloy
1: Para na ako lamig butang luy ang padugang maghuhumot ang luy agot.
0: Kita.
1: Lamig ka lamig butang ako para na. Butang nga ng tangan.
0: Oo.
1: Kaya mahumot siya. Aron
0: yung non nga na ay?
1: Manok.
0: Yeah. Elad. and then after that, serve hot.
1: Sambaw ka lang.
0: Na, ganahan pa dyan ka. Lugbati raman eh. O ganahan pa dyan ka. O apilan pa yun yung kamunggay.
1: O lamig ka yung kamunggay.
0: Oh, alugbati o kamunggay.
1: Kamunggay o kanang kwan ba? Kanang may ganas.
0: Oh, ganas.
1: O lamig po. O kanabang, gusto tingin nga na kanang kanabang ganas. Kaya dili mga munti ba? Kanabang gusto nga na talbos.
0: Talbos?
1: Talbis ba? Talbis. And, delicioso!
0: Fabuloso!
1: And that was,
0: bonus!
1: Oy, you ready to run?
0: Nick and Lee.

0: Nick and Lee!
1: Uy, manamilit na pabe, no? Another week. Sus, time flies so fast, no? So, pas-pas kayong panahon. Bago pa man itong nagbauntuhin, pero karon ning labay na ito sa mid-year. Hulyo na, no?
0: Hulyo niya. Kahuman Agosto. Kahuman September.
1: Kahuman November. Kahuman December. Kahuman Enero. Kahuman Pebrero. Kahuman... Dali! Lagi kayong panahon, mahigal ako.
0: Saan? Dali!
1: Dali! Lagi kayong panahon, mahigal ako. Together, uno. Dali! Lagi kayong panahon, mahigal ako. Unsa kayo naghuwat ka na to sa unahan, no?
0: Oh. So,
1: basta kay, ang ato lang yung hinumduman, no? Ang ato lang yung hinumduman. Ang ato mga pag-ampo sa Diyos. Di Diyos na to, pwedeng biyaan. Labinanin na yung mga panahon na. Labinanin na yung mga panahon na, mahigal ako, no? O, sundar ako ninyo ng vlog ni Father Darwin Gitgano. Sundaran ko din. Kini mga kuan, kini mga kaparian na nag-vlog sila. Sundaran ninyo kaya makakuha mong daghang mga ideas. At the same time, malig-on po ng atong pagtuo sa atong tinuuhan katulad ko. O niya matagang tag-giya nini atong spiritual warfare. Okay. Kita mong God, bisa kung siya itong trabaho, nakigira ta, nakibatok ta, nag-away ta sa maayo o daotan. Kaya ang daotan, perting. So, daotan karon mga igala ko, no? O giharian ta sa mga kalibog, giharian ta sa mga panag ganang kompetensya, mga kasuko, mga kapakakan, daghang kadautan ang anya sa kalibog karon mo na ang kinalan na magbampu o nagita karong panahon. This has been Quirik.
0: And this has been Ate Ling, ang miingon nga. Ito ang giingon ni Kuya Nick. Sakto to. Murang padoon na mo. Kuan ba, masugod na po. Murdi, gusto mo human. Human ng Oscar, sa may gala. Ito, kato yung giingon nga katong huwag ito yung mahimog, di ito mag-ampo, no? Ganang daghang mga tao, including me. Nga ka na bang fear of the unknown? Ka na madlok ta sa unahan.
1: So wala na pa.
0: Wa pa mahitabo. Wa pa mga kuan. Murag hadlok ta ba?
1: So, kalaay paminawon, kapoy, hadlok.
0: So, atong button is just to pray.
1: Maragi na.
0: Kanang masulbad na.
1: Oo, oh, niya. Maka, I should say, daghan man, daghan usakos maka-testify ng pag-ampo. Gamhanan, gid kaayo.
0: Amen.
1: Amen.
0: And this has been Ate Lee. Thank you. See you.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni Madayon.
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oh, di happy na kadaghan ang sipon virus. Pinakataas ang viral load sa mga naunang katlang sa sintomas. Makatakod. Pag Miozer C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Miozer C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
7: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements boutique, dagkap ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Kurang kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, dirig yung ko believe.
11: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life, next time na lang?
12: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
13: Unilab yan!
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
17: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
16: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
17: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
16: Ay, Marie. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
17: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
16: Oo, oy, higayon na dyan na niya, Mare.
17: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
18: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
19: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
20: Balik sa Bukol, balik. Balik.
13: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ani na Sam, ang ipaabot sa tanan, ang Search for Bohol Singing Star. Matag Domingo dinhi sa inyong paboritong istasyon, DYRD. O karon, ani ang inyong guwapang checkadora, Pops Croner.
1: All right, mga kaigsunan, yan na sabta karon. Sa to ang tulumanon, o sa katak na, unto palas 12 kayo tabaga sugo, no? Mga nalit ng mingamay, dispensa gyold. Yan ang sabta mga kaigsunan, kining atong prestigyoso nga tulumanon. Diri sa Station DYRD. Oh, mga higala. Julio 26, ni Tukma Gayud, no? Sa Sandugo Festival Street Dancing Competition, mga kaigsunan. Although, weekly contest pamanta, so ayaw lang mo katinga sa mong attire diri, kay simpre sabay gyud mi sa Pilipinian na motif, kay simpre sandugo mong gyud. Happy, happy sandugo kanatong tanan, mga kaigsunan. Hilibinag yun sa itong mga pinalanggang mga sukin, tigpaminawan, tiglantawan, sa inyo ang mga tasatagsa ka mga FB account din na niya nasabta karon sa ito ang prestigyoso gayon, no? Nga tulumanon, bangga sa awit, sa ito ang mga estudyante, anta sa high school o sa college level, mga kaigsunan. Weekly contest pataron, Holy 26, 2026. Okay, gayon mga kaigsunan, no? So, to anasad, pahibaw ko yun pag-ayo, nga kanto na pong muapi lagi, hinaot lang po nga magtanyarong punta po ba, no? Nga ang inyong pagbalibad, dilig yun nga ultima orang pagbalibad at least napakoy panahon sa pagpangita o ipuli ka ninyo nga moapil gayud kining atuang tulumanon. The Search for Bohol Inter-Secondary Colleges and Universities Singing Star 2026, yeah! Mga higala. Ubandiri ka na ko, waylain atong mga abtik gayon. Oh, kasaligan, kuwapo sa di, sound technician, engineer Calbert Tulop. Og diri usab sa akong atubangan, waylain ang abtik kuwapo sa di, buutan, kasaligan, video orchestrator James Bombolero. Yeah! Uban, usab ka na ko, diri waylain ang traffic manager, station DYRD, Ma'am Marafi Mayuno, o guban pang mga staff and employees sa station DYRD, mapasalamat kita dako iyamot gayud sa management and staff. Woo, mga kaigsunan, kay niya pagyud ang atong tulumanon. We are still on the elimination round level. Hantod magyuni sa November, tataod pa. Kay lagi ang atong grand final sa umaabot pa man pun-pun sa buwan sa December, kung bulan sa Pasko, mga kaigsunan. Og salamat po kayo gayud. Why line ang atuang program director nga siya gayoy nagpaluyo niini, nagpasiugda pud niini, mga kaigsunan. Kay kun wala siya, wala saputa niini ang atuang program director. Why line kuwapo sud ni buutan kasaligan si Sir Leo Rondina. Yeah! Ogs natural. Thank you so much. Gayo pasalamat kita sa the general manager sa station DYRD. Kay niya pag yun ni sa gihapon. Murag mo pito na yun mi katuig mga kaigsuunan. Kay kiniga start man yun ni atong 2020 kung wala ako masayop mga higala. Bulilit pa to. Naglove do it. Unya, diretso na yun sa The Search for Bohol Sing Star 2026, mga higala, niya nata sa Season 4, kining atuang tulumanon, gayod-gayod. Okay, karong palis, so bibog yun kaayon kita, kay makasaksi, kung gusto na mo lang taw, kung dilita dito, gusto nga magpainit, na mapwede kang daplin din na, no? Anang mga kadalanan, kay mag Sandugo Festival, gayud na mga kaigsunan, street dancing competition. Siyam ramang koloni ka mga contingent sa kada lungsod nga ni appeal. So manginawad kita nga successful po sila sa ilang mga performance karong doing guha. Kay kining ato ang weekly contest na timing gayud nga Sandugo Street Dancing Competition. Pero although kining amua singing contest, kutob rami sa untop alauna. Okay, boy, no, dita maglangan-langan sa dili pagyud ang tanan. atong paminawon, atong dasigon, ang atuang paborito, kinaham nga kitang talanggeron, magasandugo karong Dominggoa.
2: Mga kahigalaan.
1: Okay, so ato sang paminawon sa dili pagyud ang tanan kining atuang paboritong awit sa sayaw sa mga higala. All right.

Yes! Mawaligin na ang ato mga contestants, no? Palihug lang mo, oy! Pasalamat yun ko kay nanay mga daghang mga laki nga mo appeal kay murag majority magud ang mga babae kanato nga maugyud sila ni isina kanunay kada bulan labi na gyud kuto patong buwan sa Hunyo. So minat karon kay na mga lalaki sa sunod semana siguro, no, or after the monthly finals nanay ni kunta kanako nga sila gayud mo join na nga mga lalaki nga baga bag-o ni sila nga bantugan usab nga mag-aawit sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan nining atong probinsya sa Bohol. Salamat po kayo usab sa mga maestro ug mafi sa kada eskwelahan nga ma'am, sir, wala gyud ninyo magmakuli nga inyo gyung gipaari ang inyong mga estudyante sa pag-recruit kanako sa maong tulumanon kanato sa the search for Bohol Inter-Secondary Colleges and Universities SingStar 2026. So welcome kanato ang tanan natong mga kadugong Bulanon. Oh, labi na gyud ang mga memory sa Tigom Bulanon sa tibuok kalibutan kung tibitiki. Welcome na welcome kayo gayod diri sa atong probinsya sa Bohol sa inyong pagbalik gayod og sa mga banyagang turista. You are very much welcome here in our province of Bohol as far as our beautiful tourist spots in our province of Bohol. And hope that you will still always be with us specifically and especially this time of the Sandugo season. Alright? Lerga! Ato lang paminawon sa bayan nato sa pagdaig kining atong mga paborito gayon na Sandugo Kuradang ayong pagsaulog karong Dominggo. Woo! Lerga! Lerga!

Okay, ayos na mga higala, no? At least, so naka-performance yung tadiha o sikrito o tagtagsa ka panimalay ka ninyo din ha. Labi lagi sa mga sukin, ting paminawan, tingnan tawan sa tuwang programa The Search for Bohol Sing Star 2026 Season 4 mga kaigsunan. Oy, sa dili pa ulang kinatibukan, shout out po ta Y9 gayon, no, sa atuang mga pinalanggang mga viewers sub, sama nila ni Sir J.U. nga mao sales supervisor, no, diya sa talanta ng mga Abenson diri sa atuang probe, no, atong dakbayan sa Tagbilaran, sa mga mall din na. Oh, kang J.U. mayong buntag or mayong unto kanimo Sir J.U. ang sales supervisor sa mga Abenson products, mga kaigsunan. Labi na ni Maxi Talio mayong paglanto o ni Sir Alex Pacumio sa mayong unto yun kaninyong tanan diha. Uy, sandugo, no? Kaninyong tanan sa among mga viewers, again, o gamuang mga listeners, mga kaigsunan. Oy, shout out din po ta, oy, sarili pagdanan sa mga unsa man isla tinuod ni ay ala nako nakasawakas diliwa lagi ko makalimot sa ato ang mga guwapo nga mga boys dinha sa may Bohol Chronicle gayo, no, diha tinuod mga aliwaros mo, di mo mga aliwaros boys, oy, mga guwapo mo tanan dinha ang mga staff gyud, no, sa ato ang Bohol Chronicle na sama nila ni Boy Colot, naputla si Sunny Boy dinha. So and again, ato ang kuan, murag apil man na po sa grupo, ang ato ang engineer, Wayland Video Orchestrator Engineer James Bombolero, mga kaigsunan. Sa dili pa kitang tanong mga igala, magpasalamaton good kita sa ato ang mga pilanggang mga sponsors na nagpaluyo ni ini kaya ato ang tulumanon sa makanila ni Dr. Ed Jeremy Clocoliano, Dr. Vanessa Baha, owner of the VE Aesthetic Smile, nako, Peroxide Population Dawis Bohol. Kontakan ninyo mga kaigsunan ang 0924-031-2196 o 0999-227-3286. Maukini ang ilahang mga pagpanirebisyo kung services offered, polish and lash land, soft gel extension, longer style nail, soft gel overlay or overlax, am I right? Overlax. Natural glossy nails, signature manicure and pedicure, classic manicure, skin procedures, large wart removal, medium wart removal, the smart or small rather wart removal, large tattoo removal, medium tattoo removal, small tattoo removal, slimming and body treatments, no, the Aqualox, the Lemon Bottle, Advanced Slim Plan, Slimming Starter Plan, the Pico Laser Treatment, ni apo ni mga higala, no, the Pico Body Glow, Bath and Size, Pico Flawless Legs, Pico Fold Back Repair, Pico Smooth Arms, Pico Clear Chest, Pico Clear Back, Pico Bright Underarm, Pico Pico Smooth Nick or small nick rather small nick Pico Glow Face. Ano sab sila yung mga carbon laser treatments sa smooth nick, bright underarms, smooth arms, clear cheese, fold back blue, clear back, body glow, the back and the thighs, flawless legs, Hollywood glow, the VE body and skin treatment, the VE Bright Underarm, the VE Flawless Legs, the VE Body Glow, the VE Fall Back Glow, VE Clear Chest, VE Smooth Arm, VE Clear Back Upper, VE Smooth Knee. Sa ilang facial and skin boosters, ano sabi sila, VE Holly Glow, VE Crystal Glow, VE Crystal Glow Session, VE Standard Facial, 6 Sessions, Glow Push, 5 Sessions, Saraguta Drip, 5 sessions, Real Glue Drip, 5 sessions again, and Vitamin D Drip sessions, mga kaigsunan. So, aduna po sila, specialized treatment sa ato ang mga mata. The VEI Revival Lumay Eyes, the VEI Revival 3 Session, the VEI Tri Comfort Sweetox, the VEI Slim Shoulders Traptox, the VEI Veline S-Sculpt, 2 talks, VE Smile Lift, VE Calm Lines, VE Smooth Forehead, and also sa ilang hair removal, aduna sa mga selepalerbisyo nga VE Smooth Contour Dayon,
VE Bikini Silk Laser, VE Bare Brazilian, VE Lip Today, and VE Underarm Hair Removal. Mga igala, book your appointment today and they will accept also walk-in customers, and they are open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 6 p.m. Ay, mong kalimot mga kaigsiwanan, o ninduta man ni Oy, Laisyo naman ni mga manigig dito sa Singapore o sa Thailand or even Korea. Maragilin sila kayo sa skin sa mga Koreano. Puto agad sa Thailand, nangabot ng mga dito sa Pilipinas, pwede mag-inani mga kaigsiwanan, no? So we are very proud of it. Kaya nalagay mga clinic para pagguwapo, pagguwapa, kanunay, giyod mga kaigsunan. And we give also a special thanks to Antun Patak Mikutuan, owner of the Buhul Pickleball Market, Galliari Street, Avalan City. Ingon sila si Sir, mga suki, mga higala sa buhol, panahon na, aron mo level up sa inyong, excuse me, pickleball game ani-ana sa itong probinsya sa Bohol, Pickleball Market, ang inyong one-stop shop para sa kalidad nga pickleball patties, bowls, grips, bags, ug daghang pang mga accessories. Bisitahan kami sa Marbella Building at Bangayud sa Rose Pharmacy, Altacita, Tagbilaran City, ug matagawagan kaninyo ang 0912-805-7070. So, very kuanag yun nun, universal na kayo atong pickleball, labi sa itong probinsya sa Bohol. Operating na gyud kayo katong mga pickleball enthusiast. Sige, go, go, go, gyud ka mo. Ana mo sa Bohol Pickleball Market, Galliari Street, Tagbilaran City. Unya, ingon pa yun sila nga bag-o ka pa lang sa pickleball o expert player na naami sakto nga gamit para nimo sa pinakamaayong presyo. Abli mi adlaw tanan gikan sa alauna hangtod sa alas 8 sa gabi. The Bohol Pickleball Market, gear up, play better and play with confidence. Adtoan na sila sa Marbella Building at bang sa Rose Pharmacy, dool sa Altacita BPI. Join the team at the Bohol Pickleball Market, and are you passionate, sabi nila, about sports, costume service, and learning something new? And this could be the opportunity you've been waiting for. Enthusiastic individuals for join their growing team. Open positions, store assistant, sales associates. If you're friendly and approachable, sabi pa rin nila, honest and responsible, willing to learn, passionate about sports, a pickleball knowledge is a plus. We love to meet you. Whoo! Visit them at Marbella Building in front of Rose Pharmacy, Altacita, Tagbilaran City, and send your resume even, or contact them at 0912-805-7070. Salamat po kayo kang Architect Serapin Aping Cornelio, owner of the Courtrades Pool and Spa, Puntod, Bahi, Albor, Bohol. Salamat po kayo kang Attorney Rolly Obing. Hi, Torn! Welcome back! Nagpaloyo na po si Atty. Rolly Abing, ang tag-iya o tag-dumala sa pinakabag-o o ligon nga Cordoba and Two Islands Shipping Lines, ang LCT Cordoba o ang MV Sunriser Fast Craft nga magbiyayan kung Cordoba Hitafi and vice versa. Mokini mga igala ang ilang mga daily shipping schedules. LCR Cordoba, Cordoba Hitafi, alas 8 sa buntag. MV Sunriser Cordoba Hitafi, alas 8 gihapon sa buntag. Hitafi Cordoba, alas 11:30 sa buntag, o alas 12 sa odto, o alas 4 sa hapon. Okay, mga biyahe, mga higala. For inquiries and reservations, please contact or text 0995-396-7940-1092-7079 or 0927-079-7637. Don't forget, mga kaigsan, Cordoba and Sir Alan Shipping Lines, LCT Cordoba o ang MV Sunriser, magbihayin ko na Cordoba Hitafi vice versa, on and managed by Attorney Rolly Abing. Salamat po kayo kang Sir Jason Cagnetti Falyar sa imuang G. Falyar Documenting Services, Corner Dangoy or Dangoy and Cogon S Avenue, Bohol District, Tagbilaran City. Mokila ng mga padrebisyo mga higala sa business registration, Ox, nakaayos sila, no? WDTI,
SICK, BIRLGU Mayor's Permit, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, Booking Services, Thanks Tax Compliance Services, Mandatory Benefits Compliance Services, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, Remittances, og Land Titling Services, mga higala. Salamat kayo kang Sir Edalberto Hapson sa imuang Ball Scrap Gold Buyer, Second Floor City Square Building or City Square.

0: Yes, Jairu. Hi, Jairu.
1: Hello.
0: Hi. Hello.
1: Yes, maayong. Yes, maayong
0: Olton. But although your attire, not pure Pilipiniana, but of course they are fully accepted as far as the attire. Previously, sa ato ang mga Pilipino, labi na mga Bulanon, kay we were under the American regime before.
1: Yes.
0: Sa sayaw karon sa dugo, na siguro po yung mag-i-Amerikana. Kaya ka na, mag-classify gina, okay lang ginagihapon. Kaya ini-adapt man ta, we were influenced by the American colonization long time ago, Jairo. Unsa may boat ipasabot at ang banag-banag sa kabuntag. Amin. Banag-banag sa tunang tungang gabi. Unsa may boat pasabot at ako nolong bi?
1: Lam kayo siya nga bisaya, no? Pero...
0: Lam kayo tinoon.
1: Oh, oh. Ang banag-banag is all about mora siya kanang sa kadlawon bitaw. Mora kanang sa ano, sa kung kadlawon pa mora bitaw. Sige, gunahon na. Agad mo rin something...
0: Banag-banag.
1: Oo.
0: Sa kanang saan, nakana mo mukuan yun.
1: Oo nga na.
0: Banag-banag, kanang murag mo landag na.
1: Oo nga na. Padong nga murag nagsuob ay nagluib ka sa kanong sa kadlawon, anak.
0: Ah,
1: nagluib ka, murag nasakitan ka ba?
0: Ah.
1: Hanto ning kuan na lang ang kadlawon.
0: Wow. Yes. Oh, kadlawon. Hansa mo na paboritong oras ko na kadlawon. Ay, Char.
1: Oh, mao jud ang pinaka the best
0: nga diba, James. Tanlo mo di James. Okay, Jero, shout out ko Ruby sa tanang mga taga-Loon o Kalapi.
1: Yeah. Yes, I want to shout out my friends and also my family and also my classmates, no? Sa Baiso Kalapi campus.
0: All yes. Right. Yes. Okay. Salamat, Jairo.
1: Yes, thank you so much.
0: Oh, nako. Yay! Dili pa ko muna pasalamat, ha? Ato sa gilingkuan ning ato ang mga suki nga mga sponsors kayo nga palayo gihapon. Salamat ka ninyo, Wildline gayud. No, Wildline Cancer, Luciano Sari, Lorius, ibang Sunny's Ice Cream, lami amani sa Lourdes Panglaubol. For your orders and reservation, kontak ka lang ang Kalamian nga Sunny's Ice Cream 0947-347-8921 o 0915-429-3738 mga kaigsunan. Salamat ka, Ma'am Nelly Zabaliero, sa imang Zabaliero Plant Nursery, Ma'am. Ina sa may malayo, Cortes, Bohol. Supplier ni sila si Ma'am o graft-fronted materials gayo diya sa may malayo, Sir Cortes, Bohol. Kontakayin niyo pala yung may galang 0963-224-2721. Og salamat pud kaayo gayud way lain mga kaigsoonan. That's right. Oyala si Sir Bernie Ronnie all the time gin si Sir Bernie sa ibang Caraballi Glass Service Belizean Purok Sais Panglabol. Kontakan ninyo palayog ang 0901-123-6843. To Ma'am Delfa Isulat 727 George Convenience Store, B. Imping Avenue, or V. Inting Avenue, B. P. Inting Avenue rather, Bohol District, Tabalan City. Hagna Kalamay, Agoy Lamia, other Bohol delicacies, Bohol T-shirts and souvenirs, like refrigerator magnet, kitchen, bags, asin, tibuok. Oy, hala na po yung asin tibuok dahi. And many more, contact ka ninyo palayog on 0938-676-5358. Kang Sir Fidelo Mumar, Benes Lechon Baboy, Highway Totolandaw is Ball. Kontakan nyo pala yung magigala ang 0998-860-1046. So mga kaigsunan, sa dili pag ginagutawagon ka na to ang ato ikaduha. No, nga contestant, kaya duwara man sila to ay back out na po nag-usa o ultima ora. Oh, bantay. Choke na balik ko, pwede niya po. Aris na sa Pikas Lawang para sa import... Para sa importante, huwag bulawanong pahinumdum.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Good day mga ka-Goldie! Ikaw ba ay mamagintong alahas na hindi nasanla dahil nasira o nangingitim? May mga mamanang alahas na hindi tinatanggap sa pawn shops dahil mababa ang karat o luma na? Problem solved! Dahil ang bold scrap gold buyer nang bahala sa iyo! Dahil bumibili kami ng mga sira, putol o luma na mga gintong alahas. Mababang karat man yan, pasok sa amin yan. Mula 8 karat, 10 karat, 14 karat, 18 karat, 21 karat, 22 karat, hanggang 24 karat. Pwedeng-pwede yan. And the best part, no more hassle. Dahil kami na mismo ang pupunta sa inyong lugar. We do door-to-door, pick-up, o pwede ding meet-up within your area. Kaya naman siguradong safe ka. Kaya ano pang inintay nyo? I-message na ang aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer, at maaari ding sumali sa aming Facebook group para updated ka sa mga latest transactions namin weekly. Message na sa aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer.

0: mga igalang! Without match, do rita maglangan-langan gayon. Ato ang tawagon na kanato, atong ikaduhang mananalmot. Gikan sa lungsod sa Dawis, particularly in Barangay Maribelas, but representing Lourdes National High School in Panglao, choice of song, Tubod sa Naugang Sapa, popularized by Los Lorito. Mga higala ay kamu katingala, kay puro gyud lang awiton sa kontestan karon, puro lunsay, binisayang awit, atong dasigon sa masipang pakpak. Oh, ikaduhang contestant, mao si Angeline Estares.
1: Yeah!

0: Wow, Angeline, gipakurog nimo ang tibuok Bohol, tibuok kalibutan sa naugang sapa nga tubod. Expressive kayo mga higala, no? Si Angeline Estaris. Shout out kunubi sa tanang mga taga Lourdes National High School. Kay ko man ni-represent ito sa Luxon sa Panglao, pero taga Dawis magkainday si Kudubi. Wala lang, inyo na bang registrar si Jennifer Estaris Quizon? Halain mo ng auntie ako, wala pa kumangkon. Huwag ka kailang siguro. Sige. Shout out na lang, Kudubi.
1: Shout out day ko sa maestra sa mga sa Lourdes o sa Gaskwila sa Lourdes National High School.
0: Okay. Kasama ito yung trainer ni mo, no?
1: Si Jenny Kim Panistokya.
0: Ay, naku! Naku, naku. Hi, Jenny Istokya. Good noon din na. Musta naman ka niya, oy? Long time no see, but now, again to see you. Okay, salamat kayo, Daya. Angeline Estaris, tubod sa naughang sapa, popularized by Los Lorito, mga kaigsunan. So, di ba tayo hamubong pagpasalamat gayon sa itong last seat of our beloved sponsors. Thank you so much sa dili pa yung tanan. Thank you also for watching to Evangeline Pacomius. Oy, di na sa may nako, sa may GP Rizal ibaw. Tanan mga Pacomius family, maadyong utog yun kaninyong tanan. And I also to Sir Ronald, ganon. Good afternoon. Ano so to Sir J.U. pala? Wala yung sales supervisor na siya sa Abinson. And thank you so much, oy, to my own beloved sister, Evangeline Catanyo. Oy, naku, tukaya ni Evangeline Pacomio. So, Evangeline Catanyo Quizon. Manang, salamat sa iyong pag-watch po din na mga ka, mga lakantan-tanan, mga taga-kuam lang sila, taga-buoy, dapit, giyod. Alright, mga kaigsunan, last set, no? We have still, mga minutos para habilin. Salamat gud kayo kang Ma'am Aspirin sa imuang Almeras Diving Resort Petrol and Gasoline Station, Tangnan, Panglao, Bohol. Salamat po kayo. Just contact please to 0956-819-9844 sa ila kang Ma'am Esper Aspirin, no? Sa ilang Petron Gasoline o Almira Diving Resort dinas sa may Tangnan, Panglao, Bohol. Again, oy, nako, si Ma'am Big Big Juan all the time, guni kanuna ay kayo magpalayo sa inyo ang 8 Shoppers Mart Incorporated, G.S. Turalba Street, Tagbilaran City. For orders and inquiries, contact them at 0995-105-0133 sa Globe o sa TM and Viber nila sa 0954-613-7359 sa Santa Inti, or just contact sa ilang landline 411-2352. For supermarket and department store inquiries, please contact 411-2352 412-2556 0917-506-6078. Engineer Julio Cesar Cada, thank you so much, engineer. Head of the planning and design section, DPWH, First District, Tagbilaran City, mga kaigsunan. And again, salamat good kayo. This is our first set of sponsors gayud. Nga nagpaluyo sila ni ini, kini nga tuang tulong ngayon. Gayud, why lying, no? Kang, Ma'am, dara. Kang, excuse me, may palong patagabay yung mahigala. Kang Dr. Ed Jurek Localiano. Dr. Vanessa Baha sa ilang V Aesthetic Clinic, Porok Size, Poblacion, Dawis, Bohol. Please contact kaninyo palayog mga kaigsunan ang 0924-031-3196, 0999-227-3286. Mga services offer kanila, mao ang ilang polish lasts, sub-gel extension, longer style nails, sub-gel overlax, natural glossy nails, signature manicure and pedicure, the classic manicure. Sa ilang mga skin procedures, large wart removal, medium wart removal, a small wart removal, large tattoo removal. O, nindot eh, kay, kung gusto magpa-erase ang tattoo, medium tattoo removal or small tattoo removal, o pwede pong pulihan. Sa ilang slimming body treatments, o, nako, it's okay, kayo lang tanano. The Aqualakes, the Lemon Battle, the Advanced Slim Plans, A Slimming Startle Plan sa ilang Pico Laser Treatment. The Pico Body Glow Belt and Thighs. Naku, pagpagwapa, ginawa o pagsamot sa mga body. Mga basta ma-flawless lang. Pico Ball Back Repair. Pico Smooth Arms. Pico Clear. Cheese. Pico Clear. Back, Pico Bright Underarm, or Pico Smooth Neck, or Pico Glow Face. The V Body and Skin Treatments, the V Right Underarms, the V Flawless Legs Body Glow, V Fall Back Glow, and the V Clear Chest, V Smooth Arms, V Clear Back Upper, or V Smooth Neck. Nakuniduta, dapat pagpagwapa na pagsamot. Di adiri mga kaigsunan ang ilang facial and skin postures. The V Holly Slow, or the VE Crystal Glow, and the VE Crystal Glow 6 sessions, the VE Standard Facial, the VE Standard Facial 6 sessions 2, mga kaigsunan. Okay, di natabag langan-langan. Ari na mo, palihog. Ay, and I also ay, to Ma'am Lorna Corimatmat, ngayong old to Ma'am, sa paibong pag-view, dirikan nato. So those are our beloved set of sponsors, good mga kaigsunan, na nagsuporta ning atong tulumanon karong Domingo, ha. Alright, check sa anak ko, B, ang decision from the final evaluation of the Board of Judges karong Domingo, ha. O sa nini, pasudlon. Sa monthly finals, kanang usa, maiwan o mabilin, pero ayaw idibdib. Nako, November pa ang elimination round level. Ang nakakuha sa ikaduhang nga dapit, mao si again, don't give up. Please come back to the coming weekly contest. Woo! Ang miawit sa banag-banag sa tungang gabi, Jairo Mulato!
2: Congratulations!
0: Wow, sport kay sila. Ang pasunlon sa tung hurado karon umaabot ng monthly finals probably next Sunday. Ang first placer, July 26, exactly, or timing of the Sandugo Festival Street Dancing Competition. Maulag ini, kanag-Pilipinya na midiri. Maosi ang nag-representar. Sa Lourdes National High School, Panglao, Bohol, Wailain, Choice of Song, Tubod sa Naugang Sapa, Angeline Istares.
2: Congratulations!
0: Okay, di na kita kutub karong Domingo, ha, mga mas magmanuban na sa di na kita kutub mga higala. Magmanuban na sabta sa sunod nga higayon. Oh, sa sunod Domingo, probably mag-monthly finals sa for the month of July, mga kaigsunan. O bang dali ka na ko, wala na itong maantikwapo. Botan po ni Sound Technician Engineer Gerber Tulub. O dali usap sa akong atubangan atong video orchestrator, Engineer James Bombolero, Pops Croner. Happy Sunday na itong tanan. Again and again, happy, happy Sandugo, mga bulanon nga mga kaigsunan. Alright,
3: salamat sa inyong pagpaminaw sa Search for Bohol Singing Star. Hangtod sa sunod Domingo, mag-uban-uban na sa ta din sa nagunang istasyon sa Bohol, DYRD.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
4: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mari! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
10: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamunta nan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinugos nga gahilak man.
7: Maulagi Marioy, dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marioy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata ah.
6: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
7: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
6: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
6: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
7: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
8: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
9: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
13: Ang istasyon sa katawhan.
14: Oras na ikala doon na kita'y
12: gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras maigala, duna kita 10 minuto suman makalabay ng launa sa kapurun.
1: DYRD Katawati, usakatak ng tulumanon, naghatag og kalingawan, pinagi sa sukna og pangutana. Tawag na sa telepono at i-text lang inyong tubag. DYRD Katawati, uban sa inyong suki, suki sa kanunay, Daddy Lou.

0: Igala, kumusta malipay nga hapon kayo. Tanahan, welcome sa itong magparaguban. Itong tulubaroon, ano karong Domingo, may Igala Pizza. 26 na yun, buwan sa Hulyo. Oya, kumusta, kumusta mo, mi amigos. Buenas gracias, buenas dias. Atong niya mga sukintig paminaw, mga sangka, mga sangga na to, mga mahal sa kinabuhi. Ala, sige, kumusta, kumusta, mga hinautang anamos, kapiskay, kabas, kung kalipay, kamaya, karong tagna, ha? Sa itong magparaguban atong tulumanon may galahala, kumusta mo niya, oy? Atong nga mga diehard listeners, mga followers, mga loyalists, may galahala dito itong magparaguban atong tulumanon, inyong tulumanon, DYRD Katawatsi. Banyong higalas ka noon na rin ni Daling, magusta mo dapit na usap ka ninyo sa mag-usap, ha? Nara, sige, may pagpaminaw, happy Sandugo. Sandugo Street Dancing. Parang nga taon-taon may galahala, babati ninyo. Magiga din live, may galas atong sibyaran sa DYRD. Huwag mo atun ka ninyo, may galas, may informasyon, katikaran, o kalambuan, o gansay, mga katikaran, karon nga ipaygayon. Huwag ka ninyo tanan atong mga sukin tigpaminaw, wala. Huwag ka, ingon mausap na sa Kurita City ka mga lungsod, ingon mausap sa Mil 19 ka mga barangay. Huwag ka ninyo tanan di alamay nga hapon. Sa tanang mga kasigbit na itong mga kalungsuran, kutub sa mabot sa itong CBR, good morning, maing hapon! May pagpanikay sikay, ganun yung tanang niya karon. Kami na sa itong nga mga suki karon nga na silang tagsa-tagsak ka mga Pinoyanan. Dahil silang tagsa-tagsak ka na mimutangan karon. Wala ba'y hangin, wala ba'y bagyo niya? Kaya managa hitak ng baha, may gala ni sa itong nasun nga Pilipinon. Atwa dito sa ubang, ubang mga dapit may gala, tuwag-antos taon sila dito. Nag-ala, sige, sige, kumusta, kumusta mong tanan. Atong nga mga kaigsunan, lakip na diri may gala sa 15 kabaragay, di dakbes nagbilaran. Ala, sige, kumusta mo niya, ala. Si Joprix Adalin is watching. Joprix Adalin, ala, sige, mayong nga hapon niya, call. Agya, may hapon, usan, Joprix, na? Dari sa itong nga pagya para kumar yung itong nga tulumanon may gala. Hangto na tagaroon dito sa katutag paingon may gala dito sa kuan niya, kining may sport complex na unya. Musaksi tagmutanaw ta may gala itong sudungon. Ang itong munigingon nga panapos nga kasaulugan may gala sa Sandugo. Agyala, sige, street dancing. Ano na reenactment to sabdiya, no? Agyala, sige, kumusta may hapon? Alagin yung tanan niya, may pagpapanikay-sikay. Alamin na ka itong may pagkuhan niya karon, kining pagpaminaw. Sa itong mga kaigsunan, itong kauban din may gala sila si Engineer Michael Purlaris Taray. Agyala nga ito sa itong video operator may gala, wala and si Bung, si James James, no? Bung may gala, no? Okay. Hala sige, kagsas may nga pagpaminaw ninyo. Pag-ingon man usab may gala sa ato niya mga kiksunan usab dito sa sila si Engineer Gilbert Tatlop, Engineer Jerry Cahis, sa ato niya kaubasan si Engineer Cyrus De Virus. Ingon man usab dito sa transmitter site may gala sila si Engineer Tony Felicia, ingon man usab agato ni Engineer Romy Mulat. Ato Chief Engineer Fee Labandula. Hala, sige, kumusta, kumusta, may hapon, alagin yung tanan. May pagpaparikay-sikay, alag sa ato nga mga kaisunan niya karon. May pagpatalinghog ni ato nga pagpaparaguban. Niyana sa ato may gala, magkapabati, usap ka ninyo din sa ato mga pangutana. Sa ato nga mga pangutana, diri sa ato nga pagpaparaguban. Magyala, sige, may nga hapon ninyo niya, oh, may pagpaminaw, naminaw mo karon. Samtang namo sa iyong tagsa-tagsa ka mga panimay, karong mga tagnaa. Okay, may pagpabina usap nga ito ni Mars Flores. Adya sa kwan, kaya maribuhok ka na si kumusta may hapon. May pagpabina ni Muda Mars, si Mars Flores. May pagpabalikaisikas sa pagkakaroon. Naalang sa ito niya mga alalay, mga kisunan niya karoon usap, no? Sa ubang mga kalungsuran usab, shout out ko sa taga Buhol sa Garcia Hernandez og dia sa Valencia Ana School. Gigikan ni Joprix Adalin, no? Agyala sige, may pagpaparikay-sikay alang nga kaninyong tanan. No, dire sa ato nga pagpaparaguban nga ato nga tulumanon. K 15 minutos mga silingan human makalabay ng launas ka punon. Lord, diri sa ito, magbarangkuban niya ito nga tulumanon, inyong tulumanon. Ato nga tulumanon, huwag gipili, batag tiguang, matambok, maniwang, apil na tungwa pa'y bagang. Diri sa ito, magbarangkuban niya ito nga tulumanon. Kaan natin mga pangutana, may galan, hindot kay mga pangutana, alang sa tanan na tumasok yung tigpaminang. Ato nga mga pagdasig, paglingaw, alang sa ato nga mga keisunan niya karon, ha? O diyan, doon na mo'y mga kuwanda, kining mga tubag, hala iba dangat na pinagi sa pag-chat, may gala diri sa atong Facebook Live. No, sa atong Facebook account, may gala Rini Daling. O diyan, sige, diyan na magkuhan ninyo, mabati ninyo, may gala. No? Ato na yung nga mabasa ng inyong mga kuwanda, mga chat ninyo, inyong mga tubag, diri sa tubag baraguban. Okay, diyan ta, sa unang tigmo, ato sa unang tigmo, engineer. No, si engineer, kay engineer. Busy pa si engineer, ato ang speakers lawag, may gala, ato ang kuwanda. Sa studio B. Okay, sige, sige, engineer. Larga. Okay, larga.
1: Hoy, mga bata! Doon ako'y tigmo, ha? O sige, aniya, unang tigmo.
0: Okay, unang tigmo, may gala. No, dress to magbarangkuban yung atong tulumanon. Okay, unang tigmo, may gala. Unsa man nga pulong magala, mga gala, nga tuwa sa langit ni ausab din his kalibutan. Agyala, sige, noon sa mga pulong may galang nga tuwa sa langit ni ausab dinis kalibutan. Okay, kanunay nato ning magabit, kanunay nato ning makuha nato, kining matagamtam nato may gala. No, kanunay nato ning mahinumduman. Okay, unsa man nga pulong nga tuwa sa langit ni ausab dinis kalibutan. Agyala, sige, suway ninyo, yun masab sa ato niya mga makatiks ka may gala dinis sa ato niya pag-uban ng ato niya tulumanon. Okay, may nga po rusab nga ito ni paring Idi Burha, no? Adyo nga pala sa praying rini, amping. Adyo na, sige, may pagpabinaw dua praying na si paring Idi Burha, no? Ato nga higala, huwag yung paglubag na ito higala si paring Idi, no? May pagpabinaw niya, okay, paring Idi Burha is watching. Okay, pray, may nga po rin praying. No, dress to magbaraguban nga ito nga tulungan si City Councilor Idi Burha, mga kaigsunan. No, dari sa ito nga pag-paraguban nga ito nga tulumanon, may pag-paminaw. No, sa ito nga tulumanon, may gala. No? Okay, karon, muning may gala ang pag-kuan, kining pagtakop sa sandugo activities, may gala. No? Din ang street dancing, may gala, muning mo tapos. No? Sa usaka programa karon nga taon-taon, yan yung mabati, may gala. Dito kini manukad sa Plaza Rizal, dito mga limot, o dito mga sayop, may gala. Sa Plaza Rizal, di mga magkuhan na gym, no? Plaza Rizal, mga nukad ni, nang atong kuhan, street dancing, okay. Muna na, nagkuhan na karon ang mga contingent ni Alih, no? Murag, kabisi-bisi na nila karon. Dari sa itong pagbaraguban, nga itong tulumaron, no? Atong nga pagdasig, alay nga kanyang tanan nga itong pagbaraguban. Ang mga suking maswakin tigpaminaw, karong nga hapuna. Agyala, sige, labi na sa atong halagdong mayor, may gala sa nagbayas, nagbilaran si Mayor Jean Yap. Agyala, sige, ubarusap ni Vice Mayor Adam Hala. Agyala, kini, ato asa ni sila dito, mo saksi gini may gala, kini aman din sa Sudan. No, alam sa atong nga mga kiksunan. Muna yung ganindot kayo ni atong mga kuanda, karong mga kalingwawan, karong diyan. Okay, may pagpaminaw usab nga to ni Charlene B. Duldulya. Mayong hapon na idol, mayong hapon. Okay, mayong nga to pa Charlene B. Duldulya. Duldulya is watching. Okay, alas, sige, mayong hapon ninyong tanadya. Ito nga mga sukintig paminaw. Ito nga mga nagasunod kanunay. Diri sa ito nga tulumanon Luzon, Visayas, ug Mindanao. Pinagato nga tuwa dito sa ubang nasod may gala na. Ato nga mga keksunan dyan. No, ala? May pagyaparin kay sike ninyo ding ato nga tulumanon. Kinang ato nga sandog street dancing may gala karon pagsaksihan ni sa nilibok ng katawahan karon nga nasa kadalanan nga nagpaabot. No? Kaya ron sab sa ingon ni Ana nga makasaksi sa lamnini. No? Morning, Osaka kuan kining Osaka talagsaon kini kada may reenactment nini. Prayer sa akong answer anakul. Ala prayer ko rin yung tubag. So, sapita na oy. Okay, ala, sige, sige. Laswain nini, sway. No, okay, sayon kayo nga tubag niya na may gala, no? Unsa mang pulong nga may gala nga tuwa sa langit ni Osab dini sa yuta. Niya sa yuta, maingon sa langit. Agi ala sige sayon kayo may galang tubag ha. Agi amunin kinasayunan kay pangutana may gala para sa atong mga sukintik paminaw. Alamin na gato-gato nga mga sukintik paminaw nga nakaroon nagsunod kanunay doon sa atong katulumanon. Okay, Sir Lynn B. Duldulia no, is watching. Asa, taga-asa bang ka, Sir Lynn? Lynn, taga-asa bang ka, Lynn? Okay, sige, sige, Lynn. Salamat, taga-in mo, Lynn. Salamat. Asa bang ka, taga-diin mang ka, no? Okay, diri sa ito niya pag-aparaguban niya ito niya tulumanon may gala. Naroon niya, kininga, makuan po nito, kininga, mahibawaan po nato, no? Okay, taga-asa po ni si Sir Lynn, okay? Amahan namo kol ayay habita na gyud no. Okay, ala sige sayo na gyud ka estadan may gala disto nga pangutana. Okay, gato sab ni kagawad ritutas. No, okay, ala sige kagawad may nga hapon ni mo dia kagawad. No, si kagawad ritutas. No, okay, kagawad may hapon. No, may pagpaparikay sikay atong ibuto ni karong umabot nga pinili ay. Wala ko man, wala man yung problema may tayong iboto na ito. Kapag man yung file of certificate of candidacy. Aga, aga, nakapile ng certificate of candidacy. Aray, aga! Aga lang, sige. Buta ni may gala. Daghanig mga kugihan kayo ni. Daghanig maduulan. Ano, aga, duulan ini. Mga layon, mga tigre, ano, mga, biasa, mga dagko kayo mga kuha ni. Mga kuha na. Okay, may hapon mo na kagawa rito utas, no? Dia sa alamina dia sa 3rd district may galagato ni Congresswoman kada kini nga Alexis Tutor no sa 3rd district gagala si may hapon alang nga kanyang tara na ito nga mag-iksunan no bagi tayo puas in taon ng paghatag o suporta ni Congresswoman Alexis Tutor may gala no okay kini siya kanunay kini siya nagalantaw yun alang sa kayuhan na binakining mga pangbahay bito aga kining kuan ha kining di kay mga pangbayaran daghan kay estaran mga covered court so pila na kay mga covered court down lawa na gyud kuan wa na gyud maamawa na gyud laing makuan kining makita na tumay gala mao ra gyud ha kanang mga proyekto gara sa 3rd district wa na kang Congresswoman Alexi Tutor gyud na no aga la sige kuan gyud na iyahan na gyud na aga la sige wag mo na gingon nga ang makasunod pud sa iyahang tunob ni Congresswoman Alexi Tutor kada ilang po ng padayunon, no? Lisod po, nagmutipas po silang lain. No, kaya na, nindot kaya na. Greet ko, happy Sunday ni nung Alejandro Dingi. Dingi, o Dingi ba ni Junior sa Sambong Corilla, no? Agi ka na saan ni Orsicio Blagger. Kaya na, sige, may hapon ninyong tanadya, no? No, dari sa ito niya pag-uban. At itong pangutana may gala, unsa nga pulo nga niya sa siyuta paingon sa langit. Kaya na, sige, unsa may tubag, be, hala? Okay, na. Usa ka gatos ka pisos kung makatubag ka. No, des to magbaraguban nga to, gatuluman nun. Okay, na, sige, nga to sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Okay, na, sige, aga muhatag ni siya, usa ka gatos ka pisos kung makatubag sa atong pangutana. Okay, na, sige, ka, unsa mga pulunga may galang ni Adini sa yuta, paingon sa langit. Ni mong magamit yun ni kanunay. Hala, sige, unsa man, be. Okay, ala, kinasayunan kayo, may gal, pulong ginis siya, no? Usas pagsulti ni mo din, mao ginis siya. Okay, ala, sige, be, ala, sige, ni, ani, tanan ni mo makita. Tanan ni mong gimbuhaton, ni mo ni magamit, okay? Ala, unsa may tubag sa iyo, nagyod kayo, no? Para ganun yung tanan ni ato niya pag-uban ni ato niya tulumanon. Okay, ang ato niya pangutana, may gala sa atong pag-uban sa DYRD Katawatsi, no? Alang ganun yung tanan atong masukintik pamilya, ala, sige, may pag-panikaisikay. Kaya ito nga pag-aptimbay gabing hapon usap nga ito ni former City Mayor Joe Turalba, ni former City Councilor B.T. Turalba, ni former City Councilor Atoy Turalba, o karong businessman Atoy Turalba, no? Pag-aptimbay gabing hapon usap nga sa Gerasonic Electronics Communication, pag-aptimbay ni Dr. Ronald Inting Pumatong, sa sayong nga furniture, gato sab sa Tagbilaran na City Masinsya, pag-aptimbay gabing usap, gato sab sa Bibis Lichon, no? Mayong hapon alang nga kanyang tanan. Masab dia sa Tagbilaran City Masinsya pinag-isab ni Yaito Lastimusa. Mag-ingon masab ngayon dia sa kwada, Mama Santa Store. No? Pinag-isab ni Parit Charling ngayon sab ni Marie Inday Santa Rosales. Sa Casi Verde Apartment no, pinag-isab ni Pare Ariel Abaya Gabuya. Kala sige, kumusta sa tanang taga night market na ganoon? Adlaw pa man, unya pa mga gabi. Basta night market unya nang gabi kay night man, no? Di duwa may di mara night di market ro lalay nang di market. Aga geto usab dia ni kwanda sa ni kung kung risa

Inger Plaza. No, okay. Agato niya pangutana may gala pagkakaroon niya ato niya tulumanon sa yun kaayo, no? Agato niya pangutana may hapon usag ba ito ni Siungik sa isa watching? Okay, agato niya pangutana may gala sa yun kaayo unsang pulungan may gala nga niya sa yuta paingon dito sa langit. Okay, ala, sige, may hapon alam ninyong tanan niya. Na may pagkaparikaisikay karoon nga hapon na may gala samtang nga naamu niya karoon nagpaminaw ni ato niya pagkaparaguman. Majong hapon na rin iboy, bang hapon. No, bang hapon sa da, kay hapon pa man ron. Wapa man magabi, hapon pa man. Kaya sige, may pagkaparikasi kay alang nga kanyang tanan, yung tupag paraguban. Kalabi na sa naat na silang tagsa-tagsa ka mga panimay. Katosang adunay gipang bati-bati karon adunay gipang hilantan, may gala. Kaya sige, katong gipang hilantan niya, nga wapa yung tao yung makakuan. Nakarecover na, nakarecover, nakamove on na. Okay. May hapon usabang ito ni Mars Flores. No? Okay na, sige Mars, may hapon mo na Mars. No? No, may pagpaparikaisikay ni Mars Flores. Sayahan nga mga kauban, mga sako, usab niya na karoon. Okay, nga ito sa Artinio Hamida, Habines Amin, akong tubag. So, sa pita na yun, oy! Okay na, sige, unsang pulungan may galangan niya sa yuta, paingon sa langit. Okay, ala, sige, niagin na din eh, niagin ni Siuta, payong 2 hours langit. Okay, ala, sige, sayon, kayo, no, one, niapag yun ni Kuya Arman na is watching. Okay, nga to ni Arman na Dahab, nga to sab ni Ma'am Nearly Dahab, no? Sayang niya, tuluan-dua ka mga engineer, no? O sa usak ka maestra, di ala, usak ka apo. Okay, man, may hapon mo naman. No, may pagpaminaw mo naman. Ano ito magbaraguban nga ito nga tulumanon? Ito nga oras, ano na kita 28 minutos na haman magkalabay ng ala unas kahaponon? Ano rin sa ito nga pagpaguban nga itong tulumanon mga suking maswaking tigpaminaw? Ay, ala, sige, labi na. Kaya di pa, oy, si Maria Chuna Amon Sirna. Mayong hapon na kuya rin eh. No, shout out ko dia sa Amon Pamili dia sa Lamba, Malayo, Norte, Cortes, sa Bohol. Happy Sunday. Agi ka ni Chuna Amon Sirna. Agi ala, sige, may hapon ninyong tanan dia. Ha? Sa tanan na itong naminaw karon may gala katong wa makapaminaw katong mga bungol. Ah, sige lang dia po. Ah, basta, bahalag bungol mo dia. Basta di makadungol. Ito na, ala, sige, sige. May pagkapanikaisikay, alang nga ganinyong tanan. No, pero sa itong nga pagkapanaguban, nga itong nga tulumanon. No, labi na katong nagitagay karon dia may gala. Nagatong nagitagay-tagay pa na, nagtagay ginagmay, ala sige. Pinirama ko sa kuan bitaw, tilaw-tilaw nga tila. Kuan, napastilan, perti, makakuan, makaigo. Ako nga tubag nga ni Ana, sir, gikan ni Artemio Habines kay kuan, kini nga ampo. Hala, pita na, oy, hala, pita na yun. Og, mayong nga hapon na, boss, amping pirmi. Oh, amping kita kanunay ani boss, di ganito magpatalit si usahay, di ta magpatalingsik, kayo niya kung ano niya ta, kung ano ta. Muna, amping kita kanunay nini. No, kumusta magandiya boss, no? Okay, mura mag luag-luag na tiyaling bulsa na itong amigo. Okay, may hapon mo naman si Kuya Arman, si Arman na Dahab. Okay, alam, sige, okay. Oh, nga nga to sa ni Ate Nerli. Ah, Ate Ogoa Kuya na dahil ni. Ayay! Ala, sige, sige, sige, sige. Mara nga itong nga mga kuya, kaya mga sukintig paminaw niya karoon, ha? Lalo, binagatong nga naada nagpaminaw. Nga nga to sa ni Martinez Lorina, no? Na may nga po niya sa Mangga, da, ka kaninyong talan, atong nga mga kaysunan. Magatong nga naminaw, katong nga maminaw, ala, sige, bahala na mo niya. Okay na mo, di mo maminaw. Basta kay kanunay, ikaw rin nagyayaw-yaw para ninyo. Okay, may hapon sa mga tunay dunong budlong ogi sa majong hapon, boss. Kaya kay majong boss man, majong wak mabuting hapon. Majong hapon, boss rin. Okay. Kita lang mo sabutan ni Maygal, kani magdali-dali tau sahay. Rara ko din maglugaw tau sahay nga magdali-dali itong mga labsikan, itong baba. Bitay na, narabitay na. Okay, alas, sige. Agato pagutara may gala na di sa yuta maingon nito sa langit. Usani ka pulong may gala nga iniglut litok nimo magamit gyud tanan. Agala sige unsa man 100 pesos alang gyud tanan gikan ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Nagato nga kuan dinhi makibati ni may gala matag alas 6 sa buntag paingon na sa alas 7 sayang nga lantawan na diri sa DYRD. Okay? Ala sige usay tubag.

No kina sa'yo na kayong tubag niya ni Maigala Disto magpanaguba niya itong tulumanon. Maayawa at rausag nga matubag niya itong nga pangutana Maigala. Unsang pulungan niya din sa yuta paingon dito sa langit. At yan na sige, unsang may tubag. Na labi na sa ato niya mga kingsunan niya karon nga nagpaminaw ni ato niya pagpanaguban. Ito niya gipanglabdan sa oh, hala sige. Okay, la sige. Alam mo, parabing nga kuwan niya. Kining kuwan ra, kining relax lang, no? Okay, hala sige. Kanyang yung tanan niya itong pagpaguban. Dari sa itong nga tulumanon, may galam, mga sano, mga sana, mga suki, mga suwaki, di paminaw. Okay, hala sige. Kining pickle bulls, may gala, no? Karong panahon na, perti nag yung dagana, no? Dagana, kuwan na yung kining galumba na ni kadaghan din ni may gala sa pagkakaroon. Kining mga pickle bulls, bitaw. No, muna ni kuan karon kining nauso na ni karon nga panahon na, no? Dinhi sa atong lalawigan sa bowl, purbida dagana na ni karon.

Bueno, may gala ni ato nga pagpanaguban ni ato nga tulumano no alas sa ato nga mga suking tigpaminaw. Ala sige, maingo pagpaminaw ninyo. Sa mga kuan ani ha. Mi kayo tago no ha. Mi sa mga tumo kuan ani. Bay, pareho kuno ani bay. Asa man tamo type ani bay, wala man ato makita aning type para pa type ani ha, manipit, no? Kini bang mag-type unta ko ba na kung type na mo appear na di man asa na man dapat mo mag na ah na ra yo sa man boy bright you kada okay lah okay lah sige dere dang ipalukso dere ipalukso okay lah sige sige okay lah sige lah alang nga ganyo tala ni ato nya pag maraguban ni ato nga tulumanon no ala sige may nga pag kisi-kisi ninyo na garon gaya ron nagi makakuan mo kini nga maka paminaw mo karon diri sa ato nga pagpanaguban ato nga tulumanon. Baka, bueno, ato sa nga paminaw may gala usa ka dalit alang nga kaniyong tanan ni ato nga pagpanaguban no, diri sa ato nga tulumanon. Diara nga awit alang kaniyong tanan na paminawa. Alang nga kaninyo no, labi na kato nga nangayo nini may nga hapon nga to saba ni kuanda kini nga Mars, no, si Mars. Mars, may nga hapunin mo na Mars. Ingon siya nga, palihog ko itukar ko na no, ba? Okay, ala, sige. Ato nga ipalihog ha. Okay, dara. Ang nga usaka dalit, alay nga kayong tanan ito pagparaguban niya tuntulong manon. Giga ni Diana Rose o ni Rinel Rochi, Richie.

0: Pwede may kala ni Mutubay sa line 5. No, okay, this to pagbaragubar ito ng Tulumanon. Hello?
1: Hello? Hello, good afternoon.
0: Oh, good afternoon, kinsa man eh?
1: Si Lilia Tare.
0: Is Lilia Tare? Asa magkananawag karon na Miss Tare?
1: Oo.
0: Asa magkananawag karon?
1: Here is Luis Grandstan.
0: Ah, Luis Grandstan. Uy, naminaw dahil ka karon sa Miss Tare. Na, ansa may tubag ni mo?
1: Kaya na pagtubag.
0: Ha, ansa may tubag ni mo?
1: Langit o giyuta, wala may lain.
0: Langit o giyuta, ibang tubag?
1: Oo.
0: Di na ginoon mo Osmon?
1: Di.
0: Pila ibang edad?
1: One ka lang. 18.
0: Ha, 16?
1: 18.
0: 18? Oo, na kay ID?
1: Naa.
0: Kompleto na ka?
1: Oh.
0: Insakto na ganyan mo tubag?
1: Oh.
0: Di na ganyan mo usbon?
1: Di na.
0: Congratulations, imong tubag, di mao. Okay, lang sige, salamat kayo. No, okay, lang sige, salamat.

Bueno, me llena tan grande que de 30 y 11 minutos se van a quedar la una a sacar por un. No, de esa toña, tú lo menos me llena de esa toña para cubar que no me va a matar nada, ¿no? Ay, que la engala sigue, para yo está cucay, me llena de esa toña para cubar y a toña, tú lo menos, ¿no? Ok, yo no tengo que ron que toña, me llena de esa cucay, cucay, va. Ok, sigue, ¿no? Ok, la larga, no, de esa toña, tú lo menos, tú me gustará. Saya juga ayuh baiklah dia tunya pagi para gubar dia tuntut lembah nonsa di YRD kata Watsi. Aga tunya pagutan nama baiklah ni adi sayuta pengun di tu selangit. Bisa pulungan ni adi ni sayuta pengun di tu selangit. Aga lah segi saya nak bagi nak ayuh no. Alah gamai mung makatawag bu satu nya mga cell number baiklah dari satu nya pagi para gubar satu mga DYRD hotline no sa 0 na sa ngato sa 0964 oga 92 932 oga 6383 no okay ala sige katong nga mutubag diri sa atong pangutana may gala no sayon kayo nyon masab sa atong globe sa atong 0952 558 7260 no bago ni may gala para ganyo tarano diri sa pagparaguban atong tulumanon okay ala sige. Mayroon ba sa itong mga landlines may gala doon sa pagkagaroon? 413-100 sa itong 235-3353. Mayroon ba sa 510-3092. Mayroon ba sa 501-0077. Okay, na sige, bali itong mga hotline number. Mayroon ba sa itong landline number may gala na? No, doon sa itong pagkaparaguban niya itong tulumanon. Okay, na sige, usama iya tumak sa itong pangutana may gala. Unsang pulungan nga niya sa yuta, paingon dito sa langit. Okay, na sige, unsamang tumak ninyo. Okay, na sige, naani sa langit, niya po ni sa yuta. Na po ni sa inyong bahay, tuwa po ni sa laing bahay. Basta kaya niyani din eh, no? Sayon ka istanan may galang tumak ninyo, kinasayunan yung kayo. Usa kagatos kapisos para kaninyong tanan, no? Okay, adire sa ato niya pag-uban yung ato niya tulumanon. Aga mo kuan pud gani si kuan na Kuya Arman isa nga amo mo kuan na kubos bisag mga 100 lay ako para 200 ha aga ala sige ala sige ala sige aga ala sige sayon kay nga pangutana may gala para kaninyo ning atong nga pagya panaguban dodre sa atong nga tulumanon 200 pesos para kaninyo para sa atong nga pangutana unsang pulungan nga niya dinhi sa yuta paingon dito sa langit aga ala sige to 200 pesos para kaninyo. Okay lah, sige, sayo na ba gini kayo? Kinasayo na gini, naagin na, kanunay gini gini. Kanunay nyo ning malitok, may gala. Kanunay gini nyo ning litokon, okay? Okay lah, sige, sayo na kayo. Biswai ko no, biswai ko no. Usak na gato ako na 200 kapisos, may gala. Gikan ni nila ni Kuan, gini nga Dr. Ronald Inting Pumatong o nga to sab ni Arman Dahab, no? Ni Kuya Arman Dahab, okay? Okay, alas, sige, ingon sa ingon si Bus Arman sa kasimpula na 100 lang. Okay ra. Okay, alas, sige, sa'yo, kaya nga pangutana, may gala. Mani tagiya, may gala sa Dahab Pin Center sa una, pero karoon mo raga ni Kwanin, ni Lailo na punis siya. Okay, alas, sige, panayon, tapanayon, ni nga itong pag-paraguban, may gala. Doon, dari sa itong nga tulumanon. Okay, alas, sa'yo, kayo kinasayunan, kaya nga tubag, nini para kaninyong tanan. Nagdiri sa ato nga pag-paraguban na suway kuno, bisway kuno. Nagkaroon nga makatumag ka suway sa ato nga pangutana. No? Ang ato nga pangutana may gala, unsamang pulungan nga niya din sa yuta, paingon dito sa langit. Tuha po nito sa langit, makita, makutuha po ng pulungan ito, masulti po ni nila dito. Nabinag yun din sa yuta, for bidan, daghanag yun kayo makuhan na ni ma, daghan kayo magian. Bala sige, suway kuno ninyo na, bisway kuno. Yawa trosab ka makasuway mo sa ato nga pangutana may gala. Na aron makasuway mo tubag ba? Na, na makasuway mo tubag sa atong pangutana nga sayon kayo. Na daga kana atong nga mga telepono, gado na may mga telepono, adu na may mga cellphone di ala sige. May mo nga maka-text mo di adu maka-chat mo na to dili text sa maka-chat mo na to ah. Karon nga makakuad gyud mo kini nga makatubag mo sa atong pangutana. Mga kuana na to di karon. Sayon ra kayo nini unsa mang pulunga nga ni adini sa yuta paingon dito sa langit. Okay, ala, sige. Muna nga, sayon kayo nga pangunta. 200 pesos para ka ninyo, no? Okay, gikan sa sabla ni Arman o gang ato sa ba Arman Dahab o ni Ma'am Nerly Dahab, no? O gang ato sa ba nila ni Kwanda, si Dr. Ronald Inting Pumatong. Okay, ala, sige. Sayon na gini kayo.
Nah, kaya kini sa'yo na, naging ikaayong mo igala diri sa atong pagparag-uban ng atong tulumanon. Nah, labi ng mga sa suki na itong tigpaminaw. Nah, itong nga mga tigpaminawan, may igala nga na, karoon siya, nag-suroy-suroy, ang uban. Nang uban, isa, buwan na mo suroy-suroy na inig ito. Ang nanay daghang mga tao karoon diya sa CPG North Avenue. Diya sa may yakuan, diya sa may dool sa Plaza Rizal, no? Wala giat nga na ni karon may gala sa ato nga mga kuan kini nga mga sugentig paminaw. Namay ni ta si Marsa Flores nga unsa mana siya? Usa ni siya ka kuan gimbuhaton sa usa ka tawo. Okay, usa ni ka gimbuhaton sa usa ka tawo, no? Agato nga pangutana may gala sa yon kayo. Unsang manglitraha, unsang pulunga, no? Unsang pulunga ngani adin ni sa yuta paingon dito sa langit. Okay, sige sa yun, kaing tubag niya na, oi. No? Kina sa yun na kaing tubag, labi na sa ato nga makiksunan, no? Aga, kuha na, liter in, ang kuha niya na, kining, liter il, de, liter il, de, liter in. Okay. Okay, sa yun, kaing tubag, alam ka ninyong tanan, yung tubag para kuman, yung tulungan naon. Okay, sige. Labi na sa atong mga sugintig paminaw. Nga na, karoon diyan, nagpaminaw. Karoon may galang, huwag yun din tayo pagkutat na ilang pagpaminaw. No, there is atong pagparag-uban yung atong tulumanon, mga dudong, mga ihang, mga iho. Wala mo itong mga nukob ng mga tao. Okay. Okay, alas, sige, bitaw, alam nga kanyang tanan niya, may pagpaminaw. Sayon kayo nga pangutana. Ang pangutana na ito karoon, unsa mang pulunga, ngani adin sa yuta paingon dito sa langit. Okay, ala sige, og naamo day mga tubag ana. Sige ka kuana ipadangat na i-chat na to na kay aron nga makatubag ka matubagan na to og insakto bang inyong tubag diri sa atong tulumanon. Okay? Da ala sige kamo diha karon nga mga suking tigpaminaw. Okay lang. No, dara, atong na nga sayon kay nga pangutana na, oy. Kinasayunan kayo nga pangutana ni ana, no, para ka na tong tanan. Okay, la sige. Ato sa ding paminawon may gala lugang nga dalit alay nga kaninyong tanan. No, ning ato nga pagparag-uban ning ato nga tulumanon. Okay lang, no. Kato nga gipanggwa dia ground kining nangaligo karon panahon na. Lagi na may daghan nangaligo karon kay Domingo gudron, no. Pero ang uban ani wa na maligo ning uban ini. Kaya kuana kining busy na ni kay sila karon nga mga panahon na di na angay nga maligo pa. Okay, dara. Ato nga paminaw ni Baygala lain nga dalit alay nga kaninyong tanan ni ato nga pagparag-uban ni ato nga tulumanon. Okay lang nga mga udara. The power of love.

Pero may gila na power club dog. May hapon usab gato ni Idol. May hapon Idol. Kikika ni Roger Kalkulian tatangkawa. No? May kapag-apaminaw alag yung kanimo. Oh God. Yara pag yun usab dali do. Ay patugtog ang First Love. Never Dies by Wiles. Wiles? Wiles. Okay, let's see. Okay. Okay, at yung paabutan na po ta, ha? Paabutan kaya itong karanog natin. Pura, ay, gamay na rin oras. Pero sige lang, ato lang yan po ng tagaan sa pag-tagad, ha? Kaya, murag, kuan, kining, katong, kuano ni, no? Muna gingo na First Love Never Dies. Kuro. Ang una ko nung, una ka may gugma, may gala, muna gugma, ngaway ka matayon, no? O, ay, exacto bin na, no? First Love Never Dies. Tinood ba ka na? Wataka giana ang ato din First Love the Losing Die man. First love never dies. Ay atong kuanon kay kining request mga request may gala basta ni mga panauna ato ginang ikuan kining ipabati gyud ato ra basta dilang exclusive ba kay usab gyud na magikuan. Okay dara dara nga awit may gala dito pagbaraguba dito tulubanon gigani white lies dai ni

Bueno, Miguel, hasta claro que está ya 55 minutos na mamak kalabay nga launa sa kapunon. No de sa tonya pagya para gubar nga tonya tulo manon may gala mga sukig masuaking tig paminaw. No garon nga mga takna. Yala. May hapon usap nga to ni kung classmate ni si Tata Kipani sa Hiswan is watching. Tata, may hapon mo data. Narito sa kinugitan mi sa amin surita, lamot kung nabay sa kinugitan karong murag tuwa na ni Saguan. Good PM rin, may hapon usap ni mo data. Mabay pagpaminaw sa tanan itong mga classmate niya. No, sa itong nga mga sukintig paminaw niya, ano sa akong mga pag-umang ko dito sa Davao. Sa Davao City sila si Christopher, gato sila nila ni Longlong, ni Kuwana, sa to. Nunoy, gato sa ni Kuwan. Gato sa ni Kuwan, kining si Celia, at aling Kuwan dia, kining ban, saan ba? Okay, na sige, may hapon, alam ganyan tanan dia, no? Atong memorizer naging marugay. Labi na sa atong mga kaigsunan. Okay, atong pangutan na may gila sa kayo, no? Kinasayon ng kayo. Ang atong nga pangutana, dili sa atong nga pagyapan ng gubari, atong nga tulumunod. Atong nga pangutana, may gala, kinasayunan kayo, ng atong nga pangutana, labi na katong, wapa makapangutana, may gala. Ato ko nung wapa makapangutana. Okay, alas, sige. Kay napay atong nindot kayong mga kuan, kining nindot kayo ng atong mga pangutana, no, sa pagkakaroon. Dili sa atong nga pagyapan ng gubari, ng atong nga tulumunod. Okay, nga ito nga pangutana, unsa man kunong pulunga, no, unsa nga pulong may gala nga magamit nato gikan din sa yuta paingon dito sa langit. Okay, ala, sige. Muna sa yun kayo nga pangutana para ni sa ato nga mga kaigsunan. Karon din sa ato nga pag-aparagubad nga ato nga tulumanon. Okay? No, kaninyo nga tanan din ato nga mga suking nga tigpaminaw. Okay? Alam na sa ato nga mga cowboy din karon. Sabi na katong niya, di po mga cowboy, di po kayo mga cowboy may gala. Sige, may pagpaminaw ninyo dyan, no? Katong niya, pangutana sa yun kayo na, dos minutos na lang yun mag-alas dos. Katong niya, gipabot may gala ang live coverage usab nato may gala din sa stasyon DYRD. Ang usas sa mga Sandugo Street Dancing, katong niya, masaksihan karong niya taon-taon. Kani, nanuka na ni Kennedy sa Plaza Rizal. Ready ng mga contingent karon may gala. Paghunat na likuwang nini. Matanawan ninyo nila kaya makita ninyo ang mapasunding nila sa atong kadalanan may gala sa CPG North Avenue. Masaksihan kini mahatod na ito kung sa mga kalihukan, mga kalambuan din sa atong dagbayan may tungod nining Sandugo Street Dancing. O dyan na yun nasab kini may gala. Muni atong ikawlagway alam sa tumasukin tigpaminaw labi na kaya itong mga turista na to, mga dayo na to, may gala dito sa kilalaing dapit sa kalibutan. Ay, gala, sige, inyong nga mabato, makita ninyo may gala dito sa DYRD ang kasaligan. No? Dito sa ato niya pag-paragubad, ato niya tulumanon karong taon-taon. Mabati ninyo may gala. No? Ay, gala. May nga puro sabag ato ni Raul Abada Daling isa watching. May kapag-paminaw, alang nga kanyang tanan niya ito magpanagubay. Advance, happy birthday usab nga ito sa ako nga kauban, no? Si Rota Lopera Pinalis. Agay na karoon nga adlaw nga Merkulis. Agay na, sige, advance, happy birthday, no? July 29. Kaya sige, alam niya, kaninyong tanan ni ato niya pag-aparaguban, ni ato niya tulumanon. Di lang kung magsaba, may galag ka sa akong birthday, no? Kaya sige, sa tanan ato niya mga alalay, mga kaigsunan, doon sa ato niya pag-aparaguban, ni ato niya tulumanon. Kaya on top na yun, alas no, sa kapunon, may gala. Nagpabot na ta signal na gigan dito, no? Mga signal na dito sa grandstand, may gala. Agaw, musta, maadyong hapon na nimo diha. Shout out ko sa to all na relative sa diha sa Anas Buhol. Alamay nga po sa tanan na itong mga relative sa mga kaparintihan, mga kaigagawan, uban pa diha. Na, sa itong mga pag-umangkon, uban pa. No? Diha sa Anas sa Valencia Buhol. Mga pagbibayagi ka ni Raul Abad Daling. No? Okay,
sige, maghapon, alagyan yung tanan. Dari sa ato niya pagyaparaguban, yung ato niya tulumanon.

Sa mga ito ni Misael Hadra Molina is watching. Agya lang, sige, mga hapon, alam ganyan yung tanan yan. Agya, alam mo, sa tanan may gala, no? Sa ito nang gikaingon. Agya, agya, kuha nilang ko dire, signali lang ko dire. Inyasi lang ko dire, gana na signal niya. Kawa nun? Yay, tingali ka mag kuha nyo ng mga kuha karon na mga contingent. Participants na ito may galaw. Siguro mga kuwan yun eh. Pagdala na rin sinina. Karo din na panugnaon sila. Mayroon may galaw. Oras ano na kita yung 1 minuto. Human magkalabay ka na sa 2 nga po nun. Taon-taon lang ha. Pabutan ninyo may galaw. Unsan ay mga katikaran karo dito sa gawas. Sa pag-ayaw niya sa Lugo Street Dancing. Kaya kini may gala mo ni nindot ka ayaw mo ni kuan pa mo ni climax. Rekul bahinam. Huwag ka kinsa na kapoy mahimong mananaog. Huwag dito masayop may gala naman tayo sa siyam o na po ka mga contingent. Kaya din na sa baybawan na nila to may gala huwag tuwa na ni dito sa magsugod na ang live coverage may gala. Sab ni Alin Dudungrang at tuwan na nukuha dito sa Garcia Sport Sport Complex. Wagin sa Bantawan dito karon sa Garcia Sport Complex. No? O kaya may nga hapon alang ganyan yung tanan diyan. No? May pagpaminaw. Ready na ni silang tanan may gala. No? Kining nga maong nga kaliukan may gala ubus ni sa pag dumalaw sa provincial government. Kaya kuan man kining Sandugo Street Dancing mo ni kailukan may gala karon nga mga panahon. Agatong bilin pangutanan nyo may gala no unsang pulunga nga niya din sa yuta paingon dito sa langit 200 pesos para ganyong tanan no sa kagatos ka pesos gikan ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Kanya kini sa may gala mabati po niyang programa matag alas 6 sa buntag po sa La City ang Lantawan. Pulong sa Ginoo nga inyo nga mabati, no? Good PM, Sir Rene. Shout out ko ninong Manuel Bertomen listening your program, Dr. Ronald Inting Pumatong. Okay? Thank you kayo, Doktor, no? May nga pagpaminaw. Alang ito ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Okay, let's see. May nga pagpaminaw. Alang kayong talaga. Ngayon sa ni Arman na Dahab, no? Okay. Ni Kuya Arman, no? Nihatag po rin siya gausak kagatos kapisos para usab sa premium na himo nang usak agad 200 ka pesos. Atong nga pangutana sayon kayo kinasayunan kayo ha. Labi na sa atong nga mga kaisunan karon dia. Nga nagapaminaw diri sa atong nga tulumanon. 4 minutos na human makalabay ang alas 2 sa kapuron. Okay, la sige may pagkuan ninyo dia, may pag kuan mo ting snack naman dali ron o guapa. Wapay snack ron. Wag na pay isla karon dia. Atos bukid-bukid may gala nindot isla to kanong kamuti. Og di kamuti gabi. Og away gabi dito may gala unsa may isla to saging. Alam niya man saging barbecue saging. Barbecue kamuti. Wag ko makadungog og naay barbecue gabi. Oh, di ko bitaw na ga barbecue gabi ni. Magod pong barbecue ho ni Gabi may gala kanyang malang alam niya na mga katol bitaw na mga lambi na ito. Kapay ita mo na eh. Lala, sige, ganyan yung tanan niya karon ha. Katog niya mga kingsunan niya karon. Pabot lang mo, pabot ha. Pabot lang ninyo kung sa makuha ninyo na mabati ninyo may gala ang mga panghitabo. No, karong adlaw, karong mga pipila ka mga oras na itong ipabot. Ng live coverage may gala sa Sandugo Street Dancing. Nagingon may gala nga na magtigi usab ni si Katuna o si Lupis Ligaspi. Mo man ni tumong yun no, sa Sandugo. Pero ang reenactment din Diyang dapitan na no? Okay, na, sige, atong oras mga silingan. Ano na kita 5 minuto suman magkalabay ng alas 2 sa kapunon. No, dari sa atong nga pagya para guba rin atong nga tulumanon mga dudong. Mga ihog, mga ihaw, sab garo, no? May pagpaminaw ninyo dyan. Okay,
la labi da katong nakakuan na kining nakaplasta na kamudya kun mananaw mo pagdamo ani kana bitaw nga adjustable nga mga bangko no kana hipos-hipos nga bangko ba rodi mo maglisod lugar sa magdamo ng bangko may galang nga kuan kanang murag stool na maatlo madaghan mga daghan mga igong nawo nga na no kana lang nga hipos-hipos bitaw na mayo hipos-hipos nga kuan kining bangko no okay la sige. Alam mo yung hapon, alam kayong tanahan. Dato niya ang mga sukintig paminaw karong hapon na. Wapag yun.

0: Ok, atong tagdaw ay galaduna kita ay 8 minutos na man makalabay ng alas 2 sa kapunod. Ok, la, sige, sa yun kayo nga pangunta na may gala para ganyong tanan. Nandiri sa atong nga pag-aparag-uban yung atong nga tulumanon. Alamin na sa atong nga mga sukintig paminaw karon. Nga naadya karon. Ang atong pangunta na may gala, unsang pulungan nga niya din sa yuta paingon dito sa langit. Ok, 200 kapisos para ganyo na. Nandiri sa atong nga pag-aparag-uban yung atong nga tulumanon. Alamin na kay kuana kining may pag-apaminaw sa mga ito ni Junaline Sandra Daling Milan is watching. Junaline Milan. Okay, lang sige. May nga hapon ni mo, Joe, may nga hapon niya ni Junaline Sandra Daling Milan. Dito ni sa Dabao, no? Taga Dabao ni akong pag-umang ko ni. Kumusta ni mo na, Joe? No, may pag-apaminaw, alang nga ninyong tanan. No, may pag-aparikay-sikay. Di ba mo matalin ito dito sa Guan Gawas, no? Tagas gawas ka rin, Joe. Magyala, sige, may nga pag-apaminaw ni mo na, ha? Ako nga pag-umang ko na, no? Bago pa itong matay ito akong iksoon, no? Amahan nila na ako. Kaya mong kinamagwangan sinong Willie. Magyala, ito naman po sa Guan, eh. Muna mag-inig tao, may gala, matapos, mag-inig, no? Mabang yung kuno tao nga mugamot ni kalibutan. Nakita nga tanan mo kuan mo gina kini nga makita ra kita yan. Magyala sige may nga hapon alang ninyong tanan di ha. No, sa tanan na tong nga makiksunan mga taga Davao nga to sa ni Rico White. Magyala sige. Sige po kung nga basa-basa. Kinsa mo ni si Rico White? Pastilan. Ako naman ay pag-umang kong dahil eh. Magyala sige. Okay, ito ni Maricel Maria Cecilia Daling Banluta, no? Bunutan, no? Okay. Okay, na, sige, may nga pagpaminaw. Ngayon, pagin na ito ma-memorize ni Maigala, no? Mga kuha na makatandi-tandi lang taga-pilido. Pero mas may magkita ng may sakto yung apelido, bunutan, no? Okay, na, sige, kumusta nga tanan na itong mga sugintig paminaw di aray lingaw, alang ganyan yung tanan. Ito, magbarag-ubar itong tulumanon. Kumusta sa tanan na itong makiksunan na sa Dabao, no? Sa itong makiksunan, lunupam na po na niya. Nakukunat na. Sabi na ka itong nag-kuana, nanguhag malubi ka ron. Kukunat na. Hindi ko nga nanguhag, nangawat, kundili, nag-kuana, nagkupras ba?
1: Very fat. Now, the coconut nut is a big nut, but this delicious nut

0: rhymes. Make good cannonballs up against the thieves. It's the Coco Fruit.
1: Bueno, may galatag na doon na kita 13 minutos na ginuman magkalabay. Ang alas 2 sa gapuno, no? Dito nga pagkaparagubar yung ato nga turmanon. O, okay, mo ba ni? Kining gikuan mo dire? Nga kita ni sa kuan, sa atong screen? Adi ba? Okay, na, sige. O, pabuta may gala doon sa pagkakaroon. No, nga sa Duke Street Dancing, manuka dito sa Garcia Hernandez. Hernandez Garcia, kung Garcia naman. Ada sa Plaza Rizal, naunsar bintahong tani, oi. Kita ko ta Garcia dari na Plaza Rizal, may gala. Oga, hangto na din sa manukan kini may gala sa Plaza Rizal. Oga, mudayog doon kini dia sa may dalan na CPG. Ay, nga na saan ingat to dito sa Garcia Sport Complex. When we remember Zion. Dito na magtigi, may gala. Dito na ang hinukmanay.

Bueno, ya la tanda di sisi di minuto sedikit hubungan bakala bayang alas dosa kapunun, no, di selubung barang kumpulan tuntul menun. Oke lah, nga, ni jutaan di agro, no, main pagi paminaw, nang atung nang andam na tumay galak. Atung nasa inyong nga tagsa-tagsa ka mga panimay, ay mong kumpiyansa, isiran inyong nga bay, dag mula kao magaling mo, kaya basa inyong nga, mubanoso niya ng mga kawatan, may galay, nikuli inyo, wa na mo'y kaliro. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

Bueno, mga tanda dulu kita 24 minutos na human magkalabay ng alas 2 sa kaponon, mga ihag, mga iho niya. No? Okay, na, sige, kumusta mga itoy? Mga itoy, mga suki na itong tigpaminawan. Yan, gigan sa The Beatles. Obladi, oblada.

Ang habor sa mga ito ni Lina Galanida Polinar is watching. Oga, ako po rin pag-umanggo, tuwaris kami ginti alik, di ka masaya po, di ba, tuwaris gawas? Mayong nga hapon na call from Hinguog City at tuwari ni Hinguog City day. Kamayang hapon ni Lina Galanida Polinar. Kamayang hapon niyong tanan dyan sa Hinguog City. Desmond and Molly Jones.

Okay, obladi oblada. Atong taga may gala 27 minutos lagi duman makalaba yang alas sa dosa kahaponon, no, sa atong pagya para gubari atong tulumanon. Okay lang, no? Okay lang ninyong taranda? Okay lang ninyo? Ako na mahibaw diri sa to. What's up? Alam na itong naghida-higda kay gikapoy ang lawas. Alam na ito'y gipamati nga wapentaon maulii.

Tem ali, vai seguir a canta, não? Ok, ela se é tudo, tá, minha dura, aqui tá aí, 32 minutos, não, mas aquela vai. Ang alas dosa ka puno no dito pag para guban ng atong atulo manon. O ga wapagid na kwan kini nga tali ng andam pagid may gala ng atong makontingent karon ha. Atong mga participants may gala alas sa Sandugo Street Dancing. Din may tabo karon nga taon-taon no. Dari sa atong nga nagbestag bilaran. Katong nga wapag kadalikit katuntuara dito sa tagag sa tagsang mga panimay. May mong mutanaw lang mo sa mga Facebook no sa al government ng masam sa Bohol, DYRD ang Bohol kasaligan no. Og diri sa atong pa sa DYRD may gala. Og yung masab sa Facebook may gala sa Bulk DYRD, no? Og paabuta ka na ninyo sa di madugay kay atong mahatod ang mga panghitabo og kalihukan. Sa unsay mga mabulukong kalihukan may gala karong hapon. Din na manukad ka dito sa Plaza Rizal, bayon dito sa Garcia Sport Complex. Abutas, di madugay. 33 minutos, suman magkalabay ng alas 2 ka punon. Alam nito, nagligid-ligid karon sa inyong mga katre.

0: Bueno, may gala na iya plus report no gikan sa tunga magkauban nga tuas gawas karon kun sa mga tikaran unsay mga kahimuan karon dito sa gawas. Ha, na disgrasya? Asa man dapat? Okay. Bueno, na si June Gutierrez may gala no sa iyang report si Alerto June Gutierrez sa dunay anitabong disgrasya karon nga mga panahon na itong paminaw. John, go ahead, John.
1: Yes, nagasalamat kayo rin ang pagkaroon diya magkita atol sa pagsaulog sa Sandugo Festival. Sa kong problema, no? Sa kong tragedya, kay usak ka Rimon Transit, puno sa pasahero, nahug sa pangpang sa pangdiri nga bahin sa Bilar Tububok. Na pagkaroon, ang ato ang mga bahan sa tuang mga arisyo, mga MDR mo sa kalungsura, no? Sa Tububok o Bilar, o gato kapulisan na ito ay ilan ang respondihan kay matod pa sa ito ang pasiuna ito nakuha, habog ang hagbungan sa Rimon Transit. Na pang-pang. Mao na ito ang ikuan na rin o gabase para na ito makuhaon sa inundan kay pagkaroon nagkamulo pa o responde o rescue sa mga pasahiro ito ng Rimon Transit.
0: Asa ni dapit yun dito sa Kuan Jun? Kanang kurbadahon dia sa Kuan
1: Lubok? Kurbadahon nga bahin sa doon ka Lubok, bahon diri. Kaya ito nga yun baka magunda sa pisaman manib.
0: Oh, kaya
1: ka nang ubos na nga Kuan.
0: Dili, wa, mahagtuas pangpang hagbong ning Rimon?
1: Nahagbong sa pangpang, ang una to na sa ilan, nahagbong
0: sa pangpang.
1: Ang Rimon Transit sa pangpang, mauna pa karun, ang atuang mga bahan sa Tuntarse, kani ang Tuntarse dahil sa atuang Binyo de sa Gantan, marag na nain mga kontak nga mo responde. Kaya ito mo sa kahabog sa iyang nagbungan. An, mao pa ni, no? Mao ni ang una ito nga nakuha, ang makahatag o opisyal ni ini, ang ato ang duha ka PNP Lubok o Bilar, kay aron nga makuha na ito, no? Ang isakto kay pagkaroon, wapa makatubag atong PNP Bilar. Kaya tungod kay nakamulo pa, no? Nakamulo pa o rescue sa Rimon Transit nga naos pangpang.
0: John, kajit lang, no? Sa di ba ta mo biya, John? Ang ato pangutana, John, ang mga pasahero, unsa kumusta mga pasahero?
1: Wapay na ito. Mao na kay mao na gigikan man siya sa Carmen, nalain daghan mga pasahero anak na karga, pasahero anak karga na Rimon Transit. Mao na ang gihadlukan karon tungod sa habog na pangpang sa ito ang unang nasairan na nahadbong tong Rimon. Ayan siguro ano nawadaan og prino.
0: Ah, nawadag break, no? Na prino. Aha. Kay delikado mo guda kay dan dapita dia kay mawadaan ka break dana kay mura man ga kuan ko ba na kurbada god. Posible gyud nga atog gyud kas pangpang paingon ana gwa gyud kay break.
1: Yes, mao na karon ano basta ko nya mabalik ko na magtawag.
0: Okay,
1: magkuha na ta og kompletong detalye nga gikan sa tong PNP Bilar.
0: Okay, John, salamat ka, John.
1: Okay, gikan lang din sa limutangan sa may Kultura Center, anang sa Breaking News, kanda Alerto de Gutierrez, back to base.
0: Okay, salamat kayo, Jun. Okay, Motor Plus Report, may gala, no, sa pagkakaroon o sa Rimon Transit, nga nagigikan din sa Carmen, o paingon gikan sa Carmen, pa, paingon na din sa Tagbilaran, no? Gikan mas Carmen, paingon din sa Tagbilaran. Ang na-disgrasya na hagbong dito sa pangpang sa may likuon nga bahin dito sa Lubok, mga kaiksunan. Delikado naman si Kagi mga tadi ha. O delikado kayo na. Pero inoon, dako naman ang kain ng daan diha. Pero huwag maging maing laki. Basta mapuwas na yung mga prino, mga igala, no? Mahuntag, mawadaan kang prino. Ang mahitabog yun, na ato yung kaspangpang paingon, no? Labi na huwag nakapamidpid na kaspangpang. O niya, hindi na niya mo makontrol ang sakyan na ato yung kain taon dito mo. Ato yung taon kapunita ito si Lahom, no? Pero terbang habugan yung taon na. Ato lang nga pa rin kamutog, ato lang nga tanaw, no, gunsak ha po yung mga katikaran ini. Gumikan kay kuan man, kining usap ni katrahidya mga igala, pilakabok ka pasahero, unsay kahimtang sa pasahero, unsay gidagatan sa driver, o unsay kinatibok ang mga panghitabo. Oh, yun yung may gala nga. Kita, praber nga mo labigarta, praber ta nga mo biyahe, atog yung tinaon o atog yung tataon daan ba, no? Susihon yun na to, nga tong break, na ba mga gasolina pa nini, na pa ba mga kuan nini, kining asiti. So, atog yun na nga check-upon, una ta mo labigar o mo lakaw, mo larga, no? maring malikayan nato ang dili maayong mga panghitabos kinabuhi.

May hapon usap ka ito ni Nang Luz Baminta is watching. May hapon mo na Nang Luz ito sa ni Anong Virgie diha, no? Huwag ito sa ni Janet, no? Kumusta may hapon alag ka yung taran? Yes, sa Carmen na Cagayan de Oro. Parang kay Carmen, Cagayan de Oro.

to say. Bueno, mi gala tak na dura kita 30 minutos mag alas 3 sa kapunon, no? Og standby sa Dimanugay. No, aron sa Sandugo Street Dancing, mabati nyo sa Dimanugay, no? There is atong sibiyaran sa DYRD may gala. Yatod ang gabuhing paghulagway. Can Chris Norman? No arms can ever hold you.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy! What ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Happy Fiesta!
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Down, down.

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: responsibly.
1: D-Y-R-D.
0: Kinaham.
1: Kanunay.
0: Kanunay.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang Pulano.
4: Pulano.
5: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, ibrede man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
6: Akong tipaminaw na radio station, kay way lain di way arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
7: Akong paminawan sa station doon sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
9: DYRD.
8: Number 1.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: nag-showcase siya sa ilhang basket festival. Unya mao pud ni ang Ilado no nga tigama og basket din sa tong probinsya sa Bohol.
1: Yes, so naa po diha dapita or ang atoang usa sa tong contingent karon sa tuang Sandugo 2026 is from Antiquera. Na mention na ba nimo?
0: Yes.
1: Okay. All right, naa di pud sa Ubay and then Municipality of Dimyao and also sa Katigbian and Maribohok. Okay.
0: Yes, unya wapon magpaulahi ang atong mga contingent gikan sa lungsod sa Alborquerque.
1: So mao na siya ang naay Asin Tibuok.
0: Asin Tibuok. Mao ni ang ilang i-showcase karong hapon na.
1: Yes, so excited just kay ko anak mo tan-aw Sir Allen. For sure naagay mo abot diri ang dako kaayo nga Asin Tibuok.
0: Yes, so wapon magpaulahi ang atong mga entrante gikan sa lungsod sa Valencia, no? Gitawag ni sila og Tribo Hamiling Sangat featuring Sangat Festival.
1: Yes, yeah. Ang Sangat Festival. So, kaniday pong atong and ato day pong pasalamat ang atong mga sponsors, Allen, especially yeah. Kadili gini mahimong ang successful ang dili tungod sa ato ang mga generous sponsors, especially ang atong presenter, ang Government of Bohol or Provincial Government of Bohol, ang atong official partners, ang Bohol Integrated Development Foundation Incorporated, Tagbilaran City First District Congressman John Jesnil Babayab the second District Congressman Vanessa Omentado, and yes. Also ang ato ang third District Congresswoman Christine Alexi Tutor.
0: Yeah. Okay. So gawas ini doon na po tayo mga partners from media,
1: yes.
0: No?
1: Ang sila gyud ang naa didto gyud sa field, okay? Kita kay naa man diri sa grandstand, all right?
0: Okay. So gawas atong paghulagway dini Jamaica Haley dini sulod sa CPG Sports Complex, doon na po sa tayo mga kaubanan mismo dito sa gawas para muhatag usab og buhing paghulagway no sa nahitabo o mahitabo niya nga street dancing,
1: okay. No? So diri man good pud no ang street dancing, diri na to makita og unsa gyud ka dedicated ato mga performers.
0: Correct.
1: Not just ang mga performers kundi ato pong i-appreciate ang mga props man.
0: Yes. Kay
1: kandi pud sila aside sa mga choreographers is
0: correct.
1: Ang usa ka ang ato mga performers diri gyud na to makita unsa pud sila ka dedicated and excited sa ilang performance para i-showcase ang ilang ang tag sa tag sa municipalities,
0: yes, correct.
1: Festival.
0: So stay tuned no, sa itong mga nag-view sa itong Facebook Live sa Provincial Government sa Bohol o sa tanang mga available no, nga mga Facebook nga makita o madungog ang itong pag-sibya no, dinhi sa kahanginan o sa itong social media mga higala. Karong
1: okay, so karon,
0: orasa,
1: nag-sugod
0: na no, ang parade no, sa itong... Ang ato ang kining ni ang mga entrante nagsugod na go forward no. Actually nagsugod ni sila sa Plaza Rizal nga mo starting point.
1: Yes, mao gyud ang starting point sud. So diri na to makitaan sa to ang live stream. Makita na to and kauban na to ang ato mga stand up nga mga anchors na diha. Na sila diha sa Plaza
0: Rizal. Yes, so atong dawaton pod no.
1: Uh-uh.
0: Ang atong mga kaubanan nga tuwa dito mismo sa gawas para sa paghatag og buhing hulagway, tuwa ni dito sa Plaza Rizal lapit.
1: Okay
0: so before di ana no sa pagkakaron atong ikahatag situation no din sa sulod no
2: sa mangana ang
0: tingin sa sports complex mura rain or shine gyud taron.
1: Okay, rain or shine gyud actually nagsugod na gyud ganina pa lang kulbaan na jud ko Allen kay dagngit-ngit na ang dagom or dagko na ang dagom timing pa gyud nga musugod na unta ang atong street dancing.
0: Yeah. Oy
1: mura gyud og naguhan na gyud.
0: Okay. Yeah. Pero daanan ning gi-announce si Sir Pinos no ang atong head sa sikad nga rain or shine gyud ang atong event karong hapuna. Why makapugong?
1: Why makapugong? Bisan pa og bagyo pero anyway. Dili ta magampo gyud nga na pero Actually, pasalamat lang gyapon ta kay Taligsik pa. And then I hope and I know mawala ra ni unya. O mosayo na lang ta og Sundance di ay.
0: Oh, mas- aron
1: mauwaw
0: Sundance.
1: Mauwaw ang one.
0: Oto ba kana Sundance?
1: Ha?

0: Andugo 2026 Street Dancing and Grand Showdown.
1: So dili mag-uol kay we're live until sa the end sa tuang showdown. At this time we're still waiting mag-start ang tuang street dancing nga performances. Actually nana sila diha sa tuang Plaza Rizal where is the starting point.
0: Okay, so atong waton karon ang atong makaubanan nga tuwa dito sa plaza para sa paghataw ug ulagway pa ditong napitang.
2: Group of companies. We have a silver sponsor, TNC.
3: Our bronze sponsors are Coca-Cola, Sagility, Bohol Panglao International Airport, Duex Sam Incorporated, Aboitiz Power, the Development Bank of the Philippines, the First Consolidated Bank, Rigasco, the Philippine Mining Service Corporation, and Converge ICT Solutions Incorporated. So, as of now, mga kaigsuunan, no, we would like to try to interview, no, some of our supporters,
2: supporters
3: or staff from Valencia, no, nga naadyo sila diri karon, nag-uban bisan pa man og dili kaayo uyon ang panahon nato karon, pero nagyapon sila full support, no, kauban nato.
2: All right, so atong i-welcome.
3: Hi sir, maayong hapon. Dali sir. Hi sir, okay. Maayong hapon. Ako dai si BJ sir, no?
2: NC Feljas. Ako dai si Feljas. From the Provincial Information and Media Office.
3: So, mauta na lang mi sir, unsa dito name nato sir?
4: Jesse Doria.
3: Sir Jesse. Pwede ko manguta na sir og unsa nga municipality ang imong gisuportahan for this afternoon?
4: Actually, Beto Tagbilaran ko nagrepresent karon. Beto Tagbilaran City.
3: Oh, okay.
2: Tagbilaran City.
3: So unsa imong role sir sa
4: Pinoy Miss Parade sa Beto Tagbilaran City and shout out dai ko sa mag-uban no Beto Tagbilaran City.
2: All right sir, unsa may gi-expect nimo karon nga sandugo sa Bohol 2026 with the Festival of the Festivals?
4: Expectation maybe siguro pinakanindot ning festival so far. For first time ko nag-appeal lang ito.
2: Yeah.
4: Sa parade.
3: Okay, so maybe napakay mga gustong i-invite sir no nga makapas pa karon diri mo join nato sa street dancing.
4: Okay. So hi everyone, sa tanang mga ning watch no sa atong live, we are inviting everyone nya mutanaw sa mo atoang street dancing no kay nindot kayo natay from Albor nay asin tibuok sa Albor. Yes. I'm from Albor but and also ubay no and hopefully makapas na no.
2: All right.
3: Okay, daghang kay salamat sir.
2: Thank you
3: sir padayon sir.
2: I hope you enjoy.
3: Okay, so mao sa lang po to everyone, so ato ang padayon og witness no ang ongoing nga sa ulog ay sandugo 2026. Daghang salamat.
2: Daghang salamat.

0: back.
1: Welcome back. Yes.
0: Sa atuang Sandugo sa Bohol 2026 Street Dancing and Grand Showdown. And this time, atong nakita karon is usa ka performers nga nana diha sa atuang BQ nga park.
1: Yes, so sa pagkakaroon, naa sila sa first station which is nasa tunga sa BQ and City Square, no? So so sa ato nakita, no, sa inyong mga screen, sa itong mga nag-view sa Facebook Live, nakita ninyo nga nag-sugod na. So kung wako masayop, first contingent na second, no?
0: Second contingent this year.
1: Second contingent na yung higala. So, nindot ang ilahang performance karong mga oras, ha? Lively, no?
0: Yes, makita lively kayo and screen. Nice kayo ang ilang kuno, ilang costume. Okay? So naa siya something color, vibrant colors like yellow and orange. Uy, kita ko diha na si Katuna og si Ligaspi.
1: So di gyud man mawa, no? Lagi na kanunay kay Sandugo.
0: So, mao gyud ni isang pag-isang dugo sa duha ka lahi. Okay.
1: Duha ka mga nilalang.
0: Duha ka nilalang. Duha is This is a sign of friendship actually, Jud, no? Oh,
1: yeah.
0: Goodness, yeah. Tiyaw pag yun ko na, Alan, nga, imno ni mo ang dugo sa usa ka langyaw nga, langyaw ni mga amigo?
1: Correct. Uso na sa una.
0: Oo.
1: Pero karon mo raw, delikado na.
0: Delikado na yun, Alan. Pero yeah. Siguro, ingana ka makita ni mo ang dedication and unsa ka laom ang ilang ang commitment within the two races, no? Si Raha Singatuna o si Miguel Lopez Diligas.
1: Yes.
0: Yes.
1: Okay. So, palikta, no, sa inyong nakita sa screen karon na nag-perform ang ikaduhang entrante mga igala gikan sa, kung ako masayop, gikan sa lungsod sa Ubay.
0: Okay,
1: no?
0: Gikan sa lungsod sa Ubay.
1: Atong tarapan sila sa ilang performance mga higala.

0: Tepung hamiling sangat.
1: Itu pasangan angwan untuk. Viewers no sa kanang performance no nga nga giandam para sa municipality of unsa galitoy kwan partner number one nga mo perform
0: ang number one nga perform ang Albuquerque no? Asin Tibuok okay. Festival
1: so their contingent name is Asinderos de Albuquerque headed by their contingent head Mayor Richie Buates artistic director Jerry David Aguilar their music director Rex Anthony Sarikumba, their choreographers Justin Milay, Ailey Joed Aranzado, and Paulo Javier Riquelme. So they have 100 performers, they have 50 propsmen, they have 50 instrumentalists, 35 support staff, and having a total of 235 participants.
0: Okay, ang Asinderos de Albuquerque. Usa ka pundok sa mga estudyante ang bisugod sa pagpangita sa labing bililhong bahandi sa Albuquerque. Sa ilang pagbisita sa Santa Filomena Beach, tradisyon sa paghimo o kalamay, o Santa Monica Parish Church, ilang nasayran ang kasaysayan o kultura sa lungsod. Nadiskubrihan usab nila nga ang asin tibuok nga gihimo sa apuhan sa isa nila na himong bantog sa social media. Gipasabot sa usa ka mga sinay ng asin tibuok dili lamang produkto kundi usa ka kabilin nga gipasa sa mga kaliwatan. Ipakita niya ang tradisyonal nga proseso sa paghimo niini ug ang paningkamot sa pagpareserbar sa maong pamanhunan hangtod nga giila sa UNESCO. Sa katapusan nasabdan sa mga estudyante nga ang tinuod nga bahandi mao ang mga sinay nga nagpadayon sa pagpanalipod sa maong tradisyon.
1: Once again, ladies and gentlemen, that is our contingent number one, the Asinderos de Albuquerque from the municipality of Albur.
0: Karon, makita nato nga naa sa akong likod ang municipality of Antequera.
1: Yes, they are approaching na sa atoang ruta no sa atoang street dancing sa Sandugo sa Bohol 2026 Festival of Festivals. So makita nato no ang colorful nila nga mga props, ang ilang mga ipangandaman jud nga costumes no nga kaibaw jud ko nga pila ni kabuan nilang gihunahuna, pila ka buwan nila ning ipangandaman nga konsepto nga mo nakaingon nga ready gid kay sila mo atubang o mo compete with other municipalities.
0: Yes.
1: And most especially mo share sa ilang culture.
0: Yes.
1: So
0: karon partner ila-ilahon nato kung unsa ang contingent nga name sa Albuquerque and also ato apong ikuan ang history and ang ilahang background kung unsa niya ang Antequera.
1: Okay?
0: All right. Antequera basket.
2: Yes, balik ta mga higala din sa tunay mo tanga sa CPG Sports Complex. Kinigapon si Allen Ridora.
3: And kiniang yung Jumegon air na si Hailey sa Kiss FM 102.3. So, kaganina nakita na to ang Ubay-Ubay Festival.
2: Yeah. Uh-huh. Anong Ubay-Ubay Festival?
3: Ano din na, sir? Okay. So, ang choreographer dahil sa ito, ang Ubay-Ubay Festival na contingent is Mr. Roy Bonani. So, nakita na to no na ay baka kaganina Allen siguro ang tong ilang ang significance adto sa ilang ang Bohol farm livestock.
2: Yeah, correct.
3: Basta chukubaw. Kay kusog kay kumo palit adto kay mo inom chukubaw. Ganahan kay kog chukubaw.
2: Ilang gi-showcase to no sa ilang
3: Yes, mo to ilang gi-showcase. So karon salamat na kay murag hinay-hinay na ulan.
2: Hinay pa ingon.
3: Okay, so excited kayo ko sa sunod nga to nga contingent nga makita na to sa tong live stream. And once again, kaway-kaway day sa ato ang mga, especially mga viewers, nga mga OFW. Not just the OFW, kundi katong mga bulanon nga naa dito sa Manila, naa dito sa Luzon, sa Mindanao. And then kung dili sila gani kauli, wala man sila kauli di Mayo kay natay live stream karon. Para makita nato ang ilang mga alang mga kuan, ang ilang mga kaila siguro mga performers, okay? So karon Alan.
2: Yeah, so sa atong mga nag-view ron, pwede sa mo comments no kay naman ay pwede man ta mo comments sa atong live. Kisa inyong bet.
3: No? Mas bitaw. Dire na to mahibaw-an. Kung kisa kay lang bet and then kung kinsa pud ang ilang kinsa ka ang ilang best in street dancing.
2: Yeah.
3: Di ba?
2: So atong nakita sa screen karon mga higala ang contingent number 1.
3: Kuno siya ang contingent number 1.
2: Antiquera. Albuquerque, no, sorry.
3: Okay.
2: Albuquerque, which is nag-showcase sila sa ilang Asin Tibuok, mga higala. Yeah.
3: Yes. So, Asin Tibuok Festival from the municipality of Albuquerque. Yeah. So, ang choreographer day ani sa ang contingent from Albuquerque is Mr. Justin Milay, Ayla Joyd Aranzado, and Paolo Javier Kilme.
2: Congratulations, guys, sa atong Asin Tibuok sa Albuquerque, no? Kay nakakuha ni sila o kay itong i-preserve good, no? Like something, no? Preserve good ang Asin
3: Tibuok. Yes. All right. Bitaw, unya. Ang naka-unique yun, ana, no? Kay ang Albuquerque. Okay, matod pa bitaw sa mga chef, bitaw dito sa laing nasod, bitaw dito sa or not just sa laing nasod, bal nakasuwek sila lahik jud kuno ang lasa sa Asin Tibuok kung ihalo na sa ilang mga butahe. So dira gyud na to mura og ning click og kanag yung na recall and we are really proud nga ang Albuquerque sa Bohol is mao gyud na ang nag-originate and then imando ko na siya sa JU Park nga dapat i-preserve kayo.
2: Right. So balik na no sa atong makita sa screen karon. Pero ang andam na po kini para po perform ang contingent number 1 ni ato. Is nani sa station 3. No?
3: Ah, sa station 3.
2: Station 3, okay. Imutang ni sila. So, mas klaro po din eh, atong tanawon. So, para maklaro po din yun.
3: So I would like to request the I know especially mga viewers na to from Albuquerque. How about a heart reactions na to diha sa live stream kung kamo taga Albuquerque nagtanaw karon sa live stream. How about a heart reactions sa ato ang performance or contingent from Albuquerque. Okay, shout out sa to ang mga friends diha from Albuquerque.
2: Ilabi na itong workers na taga-lungkod ng Albor nga wa ka uli. No? Doon na magay mga taga-bukol na taga-sanggugo, uli, yun.
3: Maudyod.
2: Pero wala niya update niya siguro ang iba ng mga taga-sanggugo. Sa itong Facebook Live, no? Kaya itong hatod ang kinatibukan na hulagway no? Sa mga pagtabo karong adlaw na kahigalan niya.
3: Sa ato ang
2: pinaka-highlights. No?
3: Yes, this is one of the most anticipated activities yearly at every Sandugo Festival. So actually, usag gyud po ni sa ko katong sugat po pagkabata, usag gyud ni ako ang ginaatangan. Okay, giatangan sa magtan-aw gali ko out Allen diha gyud sa BQ, diha gyud dapita makigsaliat gyud ko para lang makatan-aw gyud ko sa mga contingents ana.
2: Panahimo kang best dancer sa
3: dili na po doon. Okay. Ang nakainanap ko, usa din po ko sa mga performers. Okay. Katong college pa ko o sa high school pa ko sa Holy Name University.
2: Okay. Sinabay Holy Name po ng contingent?
3: Ha?
2: Sinabay?
3: Kuan, kami kay sa Diwanag actually ko. Sa Diwanag. So, mo-perform. Mo-perform me actually, Ana. And then, kahinomdom yung ko magkapalut-palut jud ko, Allen. Pero grabe ang experience, amazing. And then makaproud kayo nga to represent, especially sa inyo, sa atong municipality, sa ato ang school, And then speaking about school, Allen, ang atuan din mga performers, mostly are students, di ba?
2: Oo, correct.
3: Na-believe dun ko kayo sa dedication sa students, mga sacrifices, especially mga performers na to, kay hilag yung gi-squeeze ang ilang
2: time. Yeah, despite sa kabisi bitaw, kay mag-skwela pa sa buntag niya, magpulaw pa sa gabi para mag-practice.
3: Yes, kahinumdum yun ko anak yun, ito pong ako'y college niya, grabe mo abot mo, dugay, usay dugay ang practice.
2: Okay, so atong tanawon mga higala, no, ang performance sa contingent number 1 gikan sa lungsod sa Alborquerque.
3: Diha sa first station, Alan.
2: Third station, mga higala.
4: Salmon por la moa.

0: Okay, welcome back mga higala, no? Dinhi sa tong nimutangan gihapon sa CPG Sports Complex. Inyong na kita ang performance sa atong contingent number 1, which is maong lungsod sa Alborquerque.
1: Yes, mao to siya ang lungsod sa Albor, ang Asin Tibuok Festival.
0: Yeah.
1: Okay. So ang atong ka-excited pod anak ko ano is unsa kaha kay mostly if ever mangani Allen nga natay mga ato ang festival gyud usas ako ang ginaatangan is kanila mga dagko nga mga props. Okay, mga dagko nga mga props like amazing kaayo nga mga kaon and then kanang colorful gyud kayo nga mga grabe ko artistic gyud diha musud gyud ang ila ang pagka creative and artistic
0: yeah
1: ila ang performance karon.
0: Okay, so kung nindot ang lungsod sa Albor ato pod atngan ang ikaduhang contingent to gikan sa lungsod sa Ubay mga higala, which is initially atong nang nakita pero atong balikon og tan-aw para maklaro gyud nato ang ilahang performance mga higala gikan sa lungsod sa Ubay.
1: Ubay, okay. So ang atuwa di ay Municipality of Ubay, mao ni ila ang Ubay-Ubay Festival.
0: Yes.
1: Okay, so ang Ubay-Ubay Festival is ang choreographer ani is Mr. Roy Bonani. And then kung ikaw naa karon sa Ubay nga nagtanaw sa atong ang live stream dire sa atong Facebook, well, how about a heart reaction sa ato ang live stream kung karon naa mo diha sa Ubay?
0: Yeah.
1: Okay. Or kung naa man gani mo diha sa laing dapit or sa laing nasod or you are, if you are an OFW and then you are a Ubayanon, okay? Pwede po mo muhatag mo og thumbs up or a heart reaction.
0: Heart reaction or wow. Or og nonchalant approve lang.
1: Kung nonchalant, approve.
0: Approve lang. Bitaw. So, atong paabuton mga higala, ang lungsod sa Ubay nga mo-perform karong taon-taon, no? Samtang natinood yun ang atong forecast kaganihang rain or shine ng maong event mga kaisunan. Why magapugong?
1: Makita yun ka na, nagyan tayo payong. Kaganina, wala pa tayo payong kay madapa, pero murag karon na naanad yung uwan.
0: Yeah.
1: Og sa ingon pa naa na sila.
0: Naa na sila daghan.
1: Okay, ang ubay-ubay na gyud ang uwan.
0: Pero this is a blessing, no? Sa yes. Blessing from above mga kaisunan kay kining ni ang dungan pud ni no sa atong celebration karon nga ni nakigduyog ang panahon, no?
1: Yes.

0: ang alis siya sa ubay mo, isbog na lang ta dito sa ubay. Okay?
1: Yeah.
0: While karon ang nag-perform sa ato ang street dancing is ang ato ang Ubay Ubay Festival from Municipality of Ubay. And also mga friends, mga netizens na, nagtanaw karon sa to ang live stream. Kung kamo nga nadia sa Ubay and then gusto mo mapakita og support sa inyo ang mga kaubayanos, okay? Pwede mo muhatag mo og heart reaction. If ever bangali lipay mo pero nonchalant lang, pwede rag approve or
1: approve lang. Ayaw lang na angry.
0: Ayaw lang na angry po. Okay.
1: Ayaw pwede rag ha. Ha? Yeah, anyway, mga igala, padayon gihapon ta no sa pag witness sa atong performance of the day. Karong po na mga igalaan sa tanang iyam ka mga contingent kani Salmot. Salamat kayo no sa atong mga so, LGU nga ni participate unya ila pina sa ilahang mga mayor nga mogyo nang unay sa pag kining ni abag pangandam no. Gikan sa pagsugod hangtod karong adlaw.
0: Mogyo bitaw Alan kay kung ang usa ka LGU mo participate ani sa Sandugo festival is grabe gyud ang effort ana.
1: Yeah.
0: So, makita nato ang ilang dedication,
2: yes,
0: ang
2: ilang, ginaingon na di ba? An outpour of blessings. So I know that we're going to be blessed tonight.
0: Not just here in Bohol but worldwide, okay? Yeah. So dili nato makita gyud og unsa gyud ka dedicated ang ato ang mga LGUs, especially kaning mo perform ang ila ang mga contingents or ila ang mga
2: yes, indeed. And it only goes to show
1: all right,
2: the Boholano resilience. That no matter what happens, no matter what challenge,
1: sa ubay kay nagsugod na sila sa ilang induct og unsa ining ilang wag sila nga performance karon tanawon aron ma-witness nato ang ilang kamaayo no kay practice na og pila ka gabi pila ka adlaw mga higala.
0: Yes, so we are so karon sa to ang live stream nakita nato sa ka
1: contingent number 2 mga higala, which is ang lungsod sa Ubay na gihapon ni sa third station karon nag-perform mga kaigsunan. It's all about to start na sila sa ilang performance karong mga oras sa mga higala.
0: Okay, so this is still our contingent number 2.
1: Number 2.
0: Okay, so karon makita gyud nato no nga mura ga one gyud. And then pero mao lagi na rain or shine. Alright, so let's
1: okay.
0: Watch.
1: Yes, atong tanawon ang performance sa contingent number 2, which is ang lungsod sa Ubay.

0: Okay, so okay. Welcome back. Diri sa itong ang Sandugo sa Bohol Street Dancing or Sandugo sa Bohol 2026 Street Dancing and Grand Showdown. So karon, Alan, nana ta diri, actually na ananay ato ang nana ba ni abot?
1: Nana ang kutidyan gikan sa Kunso Talbor.
0: Yes, na anan.
1: CPG Sports Complex niya. Inyo na sa nakita, no? Ang sa lungsod sa Ubay. Dayon ang itatulong
0: Valencia. Okay. So ang atong lungsod sa Valencia is ang ila is ang Sangat Festival.
1: Sangat.
0: Oo, oh, sa din ang Sangat. Sangat ka nang
1: sabit.
0: I ana. Oo. Isabit.
1: Proglaom kay nga Bisaya ang Sangat,
0: no? Oo. Oh. Mura og ka nang dili ba pud sa giingon nga to lift up.
1: Oh, lift up.
0: In English dito. Okay, so this is related to panagat. So siguro, Allen, ang ilang isang at ang ilang mga nakuha o sa pukot, katong mga, o sa kuan pa, na-harvest nila.
1: Yabo ko'y nahinabi ang pananagat. Meaning daw sa sasang, ilang isang at ang ilang mga panagat. Kung panahon o habagat, dunay mga low pressure area, bagyo, dili maano ang ilang panagatan mo nang isang at.
0: So mao niya na ang sangat. So dili ra isang at ang ilahang pukot kundi isang at pud ang ilang mga bangka.
1: Yes.
0: Para ilikay sa habagat or sa kusog nga hangin kay lisod na kaayo kay ang sa unang panahon ang main source yun nila is ang panagat.
1: Yeah.
0: So mao na siya giingon di ay kay Sangat Festival sa Valencia, Bohol.
1: Atong mga nakuha no storya po sa buwangan.
0: Mm-mm.
1: Gaya karon sa Sangat Festival. Okay. So atong importante po nga hibawaan ko, ilabi na sa atong mga nagpangunta na pilay premyo sa makakuha sa mamahimong winner.
0: Okay, actually nag-search Jude ko, Allen. O pila yung ilang premyo ani. Okay, ang ilang madawat, especially ang grand winner sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 Street Dancing and Grand Showdown. Ang grand winner mo receive og dakong ganti.
1: Pila?
0: 1 million peso!
1: Tumataginting na 1 million pesos.
0: Oo. Okay, og ang pakpak. First run, pakpak. Oh,
1: pakpak mga binayran.
0: Oh. Pakpak, okay. Dili report ka na kung naman ganito itong ang atong first runner-up makadawat og 800,000 pesos. Pakpak! And then ang atong second runner-up, makadawat sila og ganti.
1: Pila?
0: 700,000 pesos.
1: Okay, ato'y padayon na ang paghisgot sa premium mga higala na nasa atong atubangan karon sa inyong mga screen. Ang atong contingent number 3, which is mao ang contingent gikan sa lungsod sa Valencia.
0: Valencia, ang Sangat Festival, okay, from the municipality of Valencia. So, atong tanawon.

0: Alright,
1: there
0: so
1: you have it, nakikala nyo, nakita ang Valencia.
0: This is the DYRD Sandugog Festival Street Dancing.
1: Yes.
0: Okay, welcome once again sa tuwang Sandugog sa Bohol 2026 Street Dancing and Grand Showdown. So karun, Alan, naanaday ang ito ang first contingent.
1: Which is ang Albor.
0: Albor. So ako nakita ko, naagyud sila tagsa-tagsang asin tibuok yeah. gidala, Alan.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Listen, Bampudog, walay dala.
0: So, well, purag nag-uol mo gamay. Og, nahilis ba ito ang ilang asin tibuok or tibuok pa ba gihapon?
1: Hindi, iputos na guan plastic.
0: Ah, iputos sa dayog plastic.
1: Nag-anticipate na silang daan nga mauwan. Ilan ang iputos para
0: okay.
1: mahilis? Okay,
0: ilan na nang iputos kay aron og magka 101 di malanay.
1: Yeah.
0: Anyway, mao day to ang ato ang ning abot diri sa CPG Sports Complex ang ato ang first contingent. And then karon ang ato ay nag-perform karon dito sa ato ang street dancing is ato na siyang tanawon or ato na siyang huwaton and excited yung kumakita sa ilang performance. So unsa day ang ato ang next nga contingent, Allen?
1: Ang atong next contingent pa ang lungsod sa Antiquera. Upasundayag ni sila sa ilang basket festival which is ang lungsod sa Antiquera ilado ni nga manggamayog basket no gani dugay na kayo nga gasige ni sila export no sa ilang mga produktong basket
0: yes.
1: sa Antiquera. So expected no nga nanagani sa tungod tubangan sa inyong mga screen sa atong mga nagtanaw karon sa atong Facebook Live sa provincial government sa Bohol sa DYRD sa KZFM o sa tanang mga Facebook Live nga makita ang atong live coverage karon sa atong Sandugog Street Dancing and Grand Showdown. Mga higala, inyo nakita ang nag-prepare na ang contingent gikan sa lungsod sa Antiquera. So obviously basket gyud ang ilang gifront no sa ilang kining niyang mga props mga kaigsoonan. So atong tanawon ang performance sa lungsod sa Antiquera.

0: There you have it, mga kaigala, ang Antikera. Basket Festival.
1: Basket Festival. So diri ay lang gi showcase kay kani ang ila ang products nga basket is gina-import na ni nila.
0: Yeah.
1: Oh, sorry, gina-export na ni nila.
0: Yeah. Gawa sa basket ni innovate na sila og laing mga same kuan gihapon, same material nga made of kining ni ang himuunang basket pero dili lang basket like bags, mga shoulder bags, basin ganahan ka.
1: Oh, na ako ana actually.
0: Kunya, kung ako masayop, nana siguro ay barong.
1: Kay bao ba rin ka, Alan, no? Okay nga, hindi itong performance. From, based on my experience, sa mga performers, ani, kung mag-uwan, and then naa sila, ani, ni participate sa Sandugo nga Grand Showdown, kay bao ba ka nga, mas bugat ang ila ang pag-perform tungod kay basa ang ila ang mga costumes.
0: Correct, correct.
1: Okay, so diri yun na to makita, good guys, nga bisan pa og nabasa sila, bisan og giuwan, still, performance level ang atong mga performers and contingents karong ato ang Sandugo sa Bohol 2026. And once again, for you to know mga Jumegos at Jumegas, itong mga viewers diha, ang atong mga performers, they are students. So, mga itong mga students, grabe ang ilang sakripisyo and pag-squeeze sa ilang time para lang maka-represent sa ilang ang town.
0: Correct.
1: Yeah.
0: So, doon ay comments na rin, tiwasot ko na itong mention itong mga prizes.
1: Mm-mm.
0: Prizes, no? Nahunong tagganiha sa second prize. Which is ang second runner-up, makadawat niyong 700,000 pesos.
1: Yes. Yeah. So, ang second prize, makadawat og 700,000 pesos.
0: Yes.
1: Okay. Ang third prize, makadawat po, Alan, og 600,000 pesos. Mm-mm. So, ang fourth runner-up, makadawat po og 500,000 pesos. And then, ang consolation prize, Alan, is 300,000 pesos.
0: So, ubot pasabot, walay mo uli nga pildi.
1: Yes, walay mo uli nga, walay mabit-bit sa ilaang LGU.
0: Yeah. Gawas niya na nga, madawat nila nga mga prizes karong hapuna. Ang provincial government sa Bohol, naghatag na putigtag 1 million each, no?
1: Mm-hmm.
0: Isip subsidy. Para sa pagtabang sa ilang mga practice o uban pang mga pagpangandam, no?
1: Yes.
0: Para karong adlaw. So, munya doon na counterpart ani ang lungsod. So, maingay kita nga wagay muuli nga luhaan gumikan kay ang tanan, makadawat o mga pa-premyo, mga higala. Munya,
1: yes.
0: Gawas pa niya na doon ay mga award of projects nga mm-hmm. mga premyo po.
1: Yes, nade po tayo, aside sa itong mga runners-up, naa po tayo mga special awards, Allen. Like
0: yeah.
1: The best in street dancing, the best in musicality, and also the best in production design. So karon diri sa itong ang live stream, makita na to ang itong mga performers. Okay, this is already the contingent number 5, okay?
0: Which is ang contingent gikan sa lungsod sa Talibon.
1: Okay, gikan sa lungsod sa Talibon.
0: Yeah, ang lungsod sa Talibon, mga higala, bago lang po nag-saulog sa ilahang festival itong Dapita, mga kaysa, kung ako masayop, last week, no, nagpahigayon sila sa ilang festival sa lungsod sa Talibon.
1: Okay, so karon money ang ato ang contingent from Talibon, Abundayon Festival, okay? So ang choreographer dahil ani sa ato ang contingent, atong tanawon, guys. Okay, so ang atong choreographer ani si Mr. John Kenneth Dolendo Ravanes. From the municipality of Talibon, we have here on screen the Abundayon Festival. So I think this is from the root word abunda.
0: Abunda sa mga abot. No?
1: Ah, abunda sa blessings.
0: Yeah. Obviously, sa nakita na to sa screen karon, abunda po sa isda.
1: Abunda sila sa isda.
0: Oh, okay. Dapli magdagat ng Talibon.
1: Oo. Sige, karon tanaw ta sa itong ang live stream. We have here from the municipality of Talibon. Sound check.
2: Sue.

0: There you have it, mga igala, ang lungsod sa Talibon, Abundayon Festival. Inyo nakita ang ilang nindot kayo nga mga performance. O niya, nagbit-bit po sila ng mga very attractive nga mga props, yes. Jumega.
1: Okay, so karon mauday to ang ato ang contingent from Talibon. From the word abunda, abunda sila sa blessings, abunda sila sa panagat siguro, or abunda sa mga unsa pa'y dapat iabunda.
0: Yeah.
1: Okay. Abundayan Festival from Municipality of Talibon that is choreographed by Mr. John Kenneth Dolendo Ravanas. Okay.
0: Yeah. Congratulations ni Mayor Janet Garcia nga nangunay usab sa pagprepara no sa ilahang performance karong adlawa. Diin kung ako masayop ang ni daog pod sa Abundayon Festival nga barangay mao poy majority nga ni appeal karong adlawa.
1: Mao di ay congratulations.
0: Yeah.
1: Okay. So kada di ay diri nahitabo sa ato ang atang CPG Sports Complex. Actually naanay ubang mga contingents nga nakaabot na diri nga nakapahigpit.

0: pag-pagad. Sir, good morning. May hapon. Kinsa ni palihog, sir? Sir Leonard, Sir Rini Daling ni, kini nga, mutara na takaroon kung sa'y update karon sa itong panahon, sir?
1: May hapon sa kanimo, Sir Rini. Huwag may hapon sa tanan na itong mga suki nga at ipaminan mong istasyon sa DYRD. Niya, kini pinakalang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong hapon, ha? Ang padayon na itong gibantayan nga bagyo, nakagawas na sa Filipino Responsibility, kini mo nga bagyo nga si Quiapo. Dinsamtang kini mo bagyo tuwanan ni Taingon sa may southern part of China. Ang sistema nga nagpasalabi karong mga panahon na kini gitawag na ito og Southeast Monsoon o Habagat, mao kini nakapikto diri sa tuwa sa probinsya sa Bohol og lakip na usap sa Mindanao. Og ingon masab sa ubang bayan sa Kabisayan. Ang ato ang forecast karong hapuna, ang atong probinsya sa Bohol, og lakip na usap ang mga kalangusuran og nagmayan sa Bilaran, og lakip na usap ang ubang sa Kabisayan og sa Mindanao. Karong adlaw makasinati kita po panagisang pagpanagaw og ngadto na sa usahay adunay maragumon nga kalangitan. Pagkirupanan sa panagsa ng mga dakit ng mga pagulan o mga pagdropagkilat gumikan sa gitawag na ito o habagat. Samtang mahingay o neto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan o paingaw na ito sa habagatang katakpan o samtang kanagatan sa malinaw o neto na sa kasarangan ng mga pagdanot.
0: Okay, sir. Mga utana sa ta, sir, no? Sa pagkakaroon, wa ba yung nagsunod nga daot lang nga panahon o bagyo?
1: Sa pagkakaroon, nakagawa sa manang maong bagyo nga si Quiapo. Sa pagkakaroon, padayon sa nga nagmonitor, sir, galing, doon natin mga cluster, although, base sa mga model is, ubus, kumahin mo man siya nga low pressure, sa model, ubus ang chance na mahimong usa ka bagyo. Pero padayon yapon ta nga mag-monitor ning mao mga cloud clusters.
0: Pero dili sa Bohol da asa go ahead.
1: Kalabot na sa karong hapuna dun na tay kita untuk thunderstorm advisory nga gisyo sa may alas 3:25 karong hapon. So dunay mga kita untuk mga pagunuan sa Maribohok, Dawis, Pagbilaran City, Antikira, Sibilia, Balilian, Cortes, Corilla, Baclayon, Bilar, Lila, Sikatona. Huwag nakip na usap ang Albuquerque, Lobo, Cloy, Calape, Loon, o Tubigon. So, kaning mga lugar, Sir Daling, nakasnati ni og mga pag-uwan, moderate to heavy rain. Kaning kay once nga doon ay tanitong nga na moderate to heavy ang iyang intensity. Although ang maong thunderstorm, mo last week to 1 to 2 hours. Maong ayang pagkukor.
0: Pero sa pagkakaroon na medyo delikado gyapon og sabi sa landslide.
1: Kanang mga thunderstorm sa nga usok man nga ulan, galit na bundag sa ulan. Labi na kaya tong mga miyaging mga adlaw na tiki nagulan-ulan or basa na to ang kayutaan or nahumok na ato mga kayutaan nya dali ra usab musaka ang tubig gumikan kay saturated na manang isang tuod og thunderstorm masinati nato ang gitawag nato kalit nga pagsaka sa tubig gabi na sa mga low-lying areas o katupong mga nasa kilid sa mga bukit mapo na bantayan nato kanunay posibleng dunay mga paglandslide.
0: Okay. Okay, sir. Salamat kayo, sir. Leonard, no? Sa imong report karong hapon sa nakasatong panahon. Salamat kayo.
1: Okay, sa payan, Sir Daling. Salamat o mayong hapon sa kanan.

0: so welcome back. Diri sa ito ang Sandugo sa Bohol 2026 Street Dancing and Grand Showdown. Live na live, diri sa ito ay DYRD sa Dugo Street Dancing. Okay, so Alan, diri na ito nakita, no, ang ito ang kuradang sa Lumboy. Okay, from the municipality of Dimiao.
1: Yes. All right. So, pod ang ilahang performance, so kamo nalay timbang-timbang kung kinsa kung nakabet mo kaganihas ang tikera basi di balhin na pod sa Dimiao.
0: Okay, pasalamat itas itong mga organizers kay gihatagan ta og lami kayong payong
1: punuan sa Lumboy.
0: Kuya, wala ni punuan sa Lumboy. Anyway, mga Jumeyo sa Jamaica, sa nato ang mga listeners and mga viewers sa ito diha sa ito ang Facebook Live, diri sa Sandugo sa Bohol 2026 Street Dancing. Mauto siya, no, ang ito ang contingent from Dimiao, Bohol, ang kuradang sa Lumboy. So, yes, make a shout out or make a heart reaction. Kung kamo mga taga-Dimiao nga naminaw o nagtanaw sa Facebook Live para mapakita ninyo yung love and support,
1: yes,
0: sa ato ang contingent from Dimiao.
1: Heart reaction, no, sa tanang taga-Dimiao. Mahala na o may kasilag bias, basta heart lang. Karon, Hailey, Denise, ato na ito po sa CPG Sports Complex. Niyapod po na ito mga bisita sa TBTK, Tigong Bulanon, Tibuok, Kalibutan.
0: Ning abot gud sila diri sa ato ang Sandugo sa Bowl 2026, and we really appreciate the effort gayud nila para lang maka-appeal diri sa ato ang Sandugo sa Bohol, ang TBTK. So kani sila gikan pa ni sa mga laing nasod, no? Oh, okay. From all over the world. Mao gali, no, Tibuok, Kalibutan. Okay.
1: All right. Sila sa rain or shine ato nga kalihukan karong hapuna. Salamat kayo, no, sa ato mga participants sa TBTK.
0: Yes, thank you so much mga TBTK friends. And then ang ato ang sunod nga contingent ato ang makita. Ang ato ang contingent from Maribohok. All right.
1: Ilang i-showcase karon?
0: Okay.
1: Ang Inting-Inting Festival.
0: Actually, good, no, Alan? Ang Inting-Inting Festival, karon pa ko kadungog. Ganong Inting-Inting Festival,
1: ako
0: Alan?
1: Karon pa ko kadungog.
0: Okay.
1: Pero ngano?
0: Ngano?
1: Base sa imong research, ngano?
0: Tubas. Okay, siguro, Inting-Inting, kuan siguro na? Pangalan siguro na sa ilang patron nga Vincent?
1: Saint Vincent.
0: Saint Vincent Ferrer. Oo.
1: Kay ang Bisaya og Vincent.
0: Ang Bisaya sa Vicente
1: is ang angga sa Vicente.
0: Ang angga sa Vicente is Inting. Oh, sakto. Maayo gani kay mas gipahimong lumad kaayo nga pangmasa kaayo nga word ang Inting-Inting.
1: Yeah, so ilang nang gihipahinungod nga to sa ilang patron.
0: Oo, oh, ang ilang patron.
1: Ferrer,
0: yes.
1: Na Milagroso. Mm-hmm. Niya, kung unsay ilahang mga pangaliya, ihatag, yes, ni Saint, pinagi ni Saint Vincent Ferrer.
0: Ang ilang devotion for, yeah, Saint Vicente Ferrer, ang Inting-Inting Festival. Pero nga naman, Allen, di kaduha man ang Inting. Inting-Inting. Aring kingking?
1: Para dili bitin.
0: Ah, para dili bitin. O, sakto pod. Inting Festival. Mas pero satisfying paminaw ng Inting-Inting. Maodi ay na. So we have here the next of our contingent, ang Inting-Inting Festival from Mary Hair. Mary Hair. Maribohok. Okay. Kaway-kaway sa ito ang mga viewers sa Tadiha sa Maribohok. Yes. Kung kamo mga taga Maribohok, oo. Naminaw, nagtanaw. Yes. Karon, palihog ko to ipakita ninyo inyong support. Palihog lang ko hatag o reaction of heart. Kay karon, ladies and gentlemen, from the municipality of Maribohok, Inting-Inting Festival.

0: There you have it, mga igala, ang Jetcan Lungsod tumayag sa ilang Inting
1: Festival. San Vicente nga mga taga Maribohok.
0: Oh, okay.
1: So, kung ikaw dai kuno lumad nga taga Maribohok, ang imo dai jung tawag sa ilang ang ilang tawag sa ilang patron is Inting.
0: Inting. Oh. So dili na sa usual name gyud nga Saint Vicente. Oh. Inting gyud.
1: Inting gyud. So mao dai na para at least usa sa preservation sa gitawa para and then na I recall and then dili nila malimtan si ang ilang patrona si Senior San Vicente ilang gibuhimong Inting-Inting Festival. Shout out and thank you so much diay sa idea and then sa kong friend diha si Megan, thank you so much from Bato, Maribohok.
0: Yeah.
1: All right. So diri na to day po nakita no ang Inting-Inting Festival and then kanidi ay ang ato ang activity sa to ang Sandugo sa Bohol 2026 Allen dili ni siya mahimong successful ang dili tungod sa to ang mga generous
0: correct
1: sponsors. So kinsa day sila ang ato ang mga sponsors Allen amo
0: yes,
1: sa
0: so,
1: ang ato ang
0: daghan kay salamat no sa atong mga sponsors naguna dinhi sa to major sponsors no ang atong official partners ang sa provincial government of Bohol sa Bohol Integrated Development Foundation Inc ang Tagbilaran City First District Congressman John Jesnel Babayap Second District Congresswoman Vanessa Mentado og Third District Congresswoman Alexi Tutor.
1: All right, so ang atong official radio partners pod ang KISS FM 102 and DYRD.
0: Yeah, ato nakita ron sa atong screen si Governor Aris Mentado kauban ni San Juan City Mayor Zamora. Kaybo kang kaganiha sa wala pa ang pagpasundayag no sa mga performance sa mga partisipante nagpahigayon og sisterhood agreement ang provincial government og ang San Juan City. Tumaray monay gidong ni San Juan City Mayor Zamora dinhi sa Bohol para sa pag sign sa usa ka sisterhood agreement tali sa provincial government o sa San Juan City.
1: Hantud jud ay karon ay ilang atong gi-practice ang brotherhood o yes. Ang sisterhood
0: yes.
1: Gikan di ay sa ato ang sandugo sa Bohol kay pag-iisang dugo man.
0: Yes.
1: Hantud karon
0: grabe
1: gyud ang hospitality sa usa ka bulanon.
0: Mm. Pero diba? Dili na mo inom og dugo.
1: Ayaw lang inom og dugo kay hadlok na naron. Okay. So diri gyud ato grabe no ang commitment.
0: Yeah.
1: Okay? Na practice hantud karon kato the year pagyud sa to ang mga ninunuan
0: yeah.
1: Ning abot pagyud in the year 2026
0: yeah. So importante gyud na nga ipabilin kung unsa ang atong namat-an no sa atong mga katiguangan importante na nga ato gihapong i-practice ato gihapong hinumduman although nga dunay mga kausaban nag-innovate na no ang mga pamaagi okay. Pero kinahanglan ginato nga ato yung dad-on gihapon no?
1: Dad-on hantod nato sa sunod-sunod pang henerasyon okay so karon ladies and gentlemen we are still live there is ato ang sandugo sa Bohol 2026 and this time nanay tay mga contingent ning abot na diri sa ato ang CPG Sports Complex. Okay, so we have our festival King and Queen.
0: King and Queen, yes. Sorry, abot
1: natin. Sorry, King lang di ay. Okay, nadiri karon sa stage, live na live. There is sa ato ang CPG Sports Complex.
0: Asa man ang sandugo Queen, ng King raman. Nabiyaan?
1: Asa man? Nabiyaan? Okay.
0: Yeah, anyway, mga igala, ito ay pasalamat ang dugang pa na ito, mga sponsors, no? Official radio partners, ang DYRD, KISF, o ang DYDR, o niya ang ato mga gold
1: ato
0: sponsors.
1: Ato ang gold sponsors, okay? Ato ang SMB. Okay, yeah. Ang SMB or San Miguel Beer, ang Alturas Group of Companies, and also our Boholite, ang ato ang gold sponsors. Alright, so ato ang silver sponsors, ang TNT or Talk and Text Telecommunication, and then ato ang bronze sponsors. Okay, major partner ang Sagility, also ang Coca-Cola, Bohol Panglao International Airport, and ang Duexam Incorporated.
0: Doon na po tayo green sponsor. Atong Aboitiz Renewable Inc., ang atong First Consolidated Bank, ang atong Development Bank of the Philippines, Rigasco, unya ang Philippine Mining Service Corporation, ang Converge Land Bank of the Philippines. Samtang doon na po tayo blue sponsors.
1: Ang atong blue sponsors, mga higala sa atong Sandugo sa Bohol 2026, Nature Spring, Lockwell General Merchandise, Motors Corporation, and also ang Des Strong Motors. Also, we have our red sponsors, Toyota Tagbilaran, Clear Insight PH Services, Bohol Quality Corporation or ang BQ Mall, Bohol Limestone Corporation or BLC, Cebu 7H Technochem Industries Incorporated, ang Centroid Print Shop, Bohol Water Utilities Incorporated, Global Sports, Tagbilaran Terminal, National Grid Corporation of the Philippines, and also ang Gardenia.
0: Yeah. Mga yellow sponsors mo ang HH All Ventures Enterprises, ang Tamper Coffee Ranch, ang Alumna by J Park, Prolong Nature Supplements, Buheco, Konya, Bantawan Locators, Biro Pharma Corporation.
1: Once again, thank you so much sa itong mga generous ng mga sponsors at this event. Dili tungod ninyo, dili ing ani ka-successful ang ato ang Sandugo sa Bohol 2026 Street Dancing and Grand Showdown. So once again, we are live here sa CPG Sports Complex. All right. So na diri ang ato ang contingent from Dimyaw ang Salamat Festival. Okay, so karon mga higala, di ana diri ang ubang mga contingent sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026. Once again, nag-mention ta sa ato ang nag-enumerate ta sa ato ang mga sponsors. Yes.
0: Yeah, so ang lungsod sa Dimyaw na abot na dinhi sa ato ang likuran. O niya, karong mga orasa po, it's all about to start na po ang lungsod sa Luway, ang ikaw walo nga contingent karong hapon na mga higala sa atong Sandugo 2026 Street Dancing and Grand Showdown mga
1: so,
0: higala.
1: Ato ang masaksihan na ang Sambat Festival from the Municipality of Luway. This is choreographed by Crown Jewel Productions. So, katong mga friends na to, mga Luway noon, kung kamo nagtanaw sa ato ang Facebook Live, sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026, palihog ko is ipakita inyong suporta sa ato ang mga Luway noon diha, makahatag mo o heart reactions, and also ang ato ang love reactions. And then pero kung nagpakita og support pero nonchalant Allen, pwede mo makahatag og thumbs up.
0: Thumbs up na lang.
1: Yes.
0: So ang contingent gikan sa lungsod sa Luway mo showcase sa ilang Sambat Festival.
1: Okay, unsa din ang Sambat?
0: Unsa ba ni Sambat diay?
1: Sambat, unsa man Sambat?
0: Mo sabat.
1: Musabat?
0: Oo, kanang
1: musabat
0: mga pangaji.
1: Musabat sa misa, pangaji.
0: Ah, pangaji.
1: Oh, sambat. Sakto ba? Okay. Pero mauni siya ang Sambat Festival. So makita gaya po na ito ang pagka-devoted nila sa ilang patron, sa ilang patron, pinaagi sa pagsambat.
0: Yeah.
1: So mao din na siya, no? Ilaang para ma-preserve ang ilaang giingon nga sambat. Okay, o mapakita nila og unsa sila ka-dedicated sa pagsambat sila ang patron. Karon gihimo na nilang Sambat Festival. Okay, kaway-kaway sa tong mga viewers diha sa Luway. So diri sa ato ang screen, we have
0: So inyo makita sa screen karon mga higala nga nagpadayon na ang performance sa lungsod sa Luway mao ang Sambat Festival. Atong wala pa. Okay. Sorry. Okay, so para ito may gala. Karon Hili, daghan pod ang mga tao din sa CBG Sports Complex, no? Nga ito nahimutangan, which is ang bleachers na to, sa tubangan, sa likod. Ubay-ubay na sad ang mga butanaw sa atong...
1: Yes, nagkadaghan ang mga tao diri sa ito ang CBG Sports Complex. Kay dili nila ipakita ang ilang support. Kay mostly bitaw kung makakita bitaw sila nga na sa stage ang ila ang contingent. Agoy grabe ang kusog sa ila ang syagit. Ang kusog ug ang power kaayo nga pagkasuporta sa ila ang contingent.
0: Correct. Okay? So nindot na pod kaayo ang panahon karon kay ni undang na uwan. Siguro katong uwan ka ganiha. Blessings you to kay
1: blessing,
0: para like wala makuyapan nato nga mga participants kay ti omrog perting inita, no?
1: Oo, gayod.
0: Unya ang uban na magtiniil.
1: Magtiniil. Nakukita kayo na pasalamat, no? Basta ni uwan ka ganina, pero karon at this time, time check na to, it's 4:55 p.m. alas 4:55 na sa kahaponon. Maayo kayo ang panahon, wala na yung ulan, landong, and then this is an advantage sa ito ang mga contenders or contingents, okay? And also sa itong performers. So we have...
0: Yes, so kung ato po makita dito sa gawas, no, sa inyong screen diha, diha sa CBG Avenue, wag gihapon maibot ang mga tao nga ni tan-aw, no, bisan og gawan kaganiha. Mm-mm. Nagpabilin gihapon ang ato mga audience para mo tan-aw sa mga spectacular nga mga performance. Yes. Atong mga contingent.
1: Dirigid na itong makita, said, no, unsa gid kakusog ang ilang pagsuporta in every contingent, especially kay gawan kaganina, pero wala gid gihapon sila ng uni. Giila gid gihapon, gihuwat ang ila ang mga contingent para mapakita og support. Okay. So shoutouts di ay sa itong mga friends na naminaw and nagtanaw sa ito ang Facebook Live, especially katong mga overseas Filipino workers. Salamat kaayo. Okay? Kung kamo gani, no, nga wala mo kauli diri sa Bohol, dili yes. Mag-uol kay naatay live coverage karon sa tuang Sandugo sa Bohol 2026. Yeah. Okay?
0: Okay. So katong naara diri sa Tagbilaran or mga nearby nga mga lungsod sa Tagbilaran, pwede pa sila makaapas dinhi sa CBG Sports Complex,
1: yes.
0: No? Kung gusto sila nga mutan-aw sa live performance sa ato unya nga showdown, pwede pa kayo mo-apas karon sanglit doon na pa'y taas-taas nga time.
1: Yes, pwede pa maka-apas yun actually. So kakatong mga naadihan pa sa kalsada, pwede pa yun. Kaya napag yung space diri para sa itong mga lingkuranan na gusto kang mo-apas, so mutanaw diri sa ito ang, diri sa CPG Sports Complex. Kay later on, once galing nga na diri ang ito ang tanan contingents,
0: yeah,
1: diri na magsugod ang ito ang grand showdown. Okay.
0: So atong usbon sa tanang mga nangutana kung pila yun ang premyo, no, sa atong Sandugo 2026 Street Dancing and Grand Showdown. Pila ganito ang winner?
1: Okay, so ang grand winner makadawat uganti sa
0: 1 million pesos.
1: Okay, ang first runner-up is 800,000 pesos, makadawat sila po og trophy. And also, ang ato ang second runner-up is worth makadawat og 700,000 pesos. Ang ato ang third runner-up, makadawat og 600 pesos. And
0: fourth
1: ang
0: runner
1: fourth runner-up, makadawat og 500,000 pesos.
0: Yes, unya itong dili masulod sa runner-up. Muli, gihapon silang malipayon. Gumikan kay doon na sila itag 300,000 pesos
1: yes.
0: Nga consolation prize. So, walay muli nga luhaan
1: yes.
0: Sa itong mga contingent karong
1: dili gihapon, mabaliwala ang ilang mga sacrifices, ang ilang mga kakapoy.
0: Yes.
1: Kay naagid gihapon sila mauli.
0: Yeah. Samtang gawa sa mga major prizes mga kaigsunan, doon na sa special awards, no, nga madawat ang mga contingent. Ang special awards, sa Best in Street Dancing, makadawati og 300,000 pesos. Ang Best in Musicality, makadawati og 100,000 pesos. O ang Best in Production Design, makadawat hab ni og 100,000 pesos. Gawas pa ni Ana, aduna usab kitay Development Project Awards, no? Nga ihatag nga to sa mga LGU. Ut pasabot nga kining Development Project Awards, ilaning madawat siguro in cash punya gamiton sa mga special projects sa mga lungsod.
1: Yes, dako kayo jud ang tabang gayod, Allen. Kay kung dili sila maka runner up, maybe or naapod sila additional nga mga special awards like ang Best in Street Dancing, Best in Musicality, and Best in Production Design.
0: Yeah. Mm-hmm. So, kiingon nga way mo uli mga higalang luhaan sa atong Sandugo Street Dancing and Grand Showdown karong tuiga mga higala. No, ang tanan makadawat sa papremyo, maulian sa ilang mga kakapoy o mga paningkamot sa pag-practice before mo abot rong adlawa sa pinaka big event, no? Karong adlaw mga higala sa ilang pagpasundayag sa ilang mga performance mga kaisa.
1: Yes. So ingani, grabe, bilib po kayo kay mostly students ang atong mga performers, pero bisan og estudyante sila, ning tabang gyud sila kayo sa ilang municipality through this festival.
0: Yes.
1: Okay. Thank you so much, Yod, and nakita og na-appreciate gyud namo ang tanan ninyong sakripisyo, ang tanan ninyong kakapoy, and I know na agyod og naay mabalik tanan sa inyo ang mga nasakripisyo.
0: Yeah, and also sab sa to mga local chief executives na nanguna usab no sa pag prepare no onya sa pag sa pag check no sa ilang mga contingent no gikan sa pagpractice hangtod karong adlaw nangunay ang ato mga mayores no sa Siam ka mga lungsod aron nga mapahiluna ang atong mga contingent karong adlaw mga higala.
1: Okay, so once again ang atong sandugo sa Bohol is ang ato ang significance ani ang ato ang panaghigalaan.
0: Yes.
1: Okay. So the brotherhood or the sisterhood sa ato ang mga kahigalaan, okay? So sa pag-iisang dugo. Okay. So ato gyapong nadala hantod sa ato ang 2026. So we have sa ato ang screen mga Jumego sa Jumega sa ato mga live viewers karon ang ato ang guwapa kaayo nga Bohol.
0: Miss Bohol.
1: Ang reigning sa ato ang Miss Bohol 2026. Yeah. Okay. Ning participate og ning sayaw pa.
0: Yeah.
1: Okay, so karon.
0: So magpauwi ang atong Bohol na gyud ka nagpasundayag po siya bisag wa siya ka team.
1: Mao gayud. Okay, so karon mga higala, We're watching live diri sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026.
2: I love their vibrant dresses and outfits.
3: Very beautiful representation from our Muslim village.
0: Okay, so naapo diha ang National Commission on Indigenous sa nag-perform no karon. Indigenous people, no? So naa sila nag-perform po sila. Mo na to nakita sa inyong screen. Kunya gitapayan po sa ato ang
1: reigning Miss Bohol 2026. Yes. Wow. Wow, lang nindot kay nila ang costume, gagilak-gilak gyud. Okay, gagilak-gilak. Og mga guwapa o guwap. Puro mga guwapa actually. All right, at this time.
0: Okay, so ato pong ikahulagway diri sa atong nahimutangan sulod sa CPG Sports Complex nga nagkadaghan na gyud ang atong mga tao nga gustong musaksi sa ato ang live performance sa atong mga contingent karong gabiin na ba? Hapon pa, gabiin na, no? Hapon pa. No? So atangi mga kaigsunan ang atong mga live performance dinhi sa Grand Showdown dinhi sa CPG Sports Complex. Pag-usab katong naka-view sa Facebook Live nga gustong mo tanaw live din he sa atong nahimutangan mahigala, pwede silang manhi.
1: Okay, so we have already our contingent okay. Number 8. Okay, from the municipality of
0: Luway.
1: Luway. Okay. Ang atong mga luway nun di ha. Kaway-kaway. Shout out. So, ang ato ang Sambat Festival from Luway, Bohol.
0: Ato makita no sa screen nga ang mga opisyalis sa lungsod ng Luway na sa ilahang mga tinjan karong rasa mga igala.
1: Okay, so Alan, diri na good mura og ang ato diri na, na we have actually 9 kabo contingents. Mm. So karon nakita na nato ang ika-8. So ang last nga mo perform or ato ang makita diri nga ato ang contingent is ang
0: Katigbian.
1: So ang Katigbian is gikan sa ato ang Katigbawan Festival from the municipality of Katigbian. Okay? So sa tanan mga friends sa diha nga nagtan-aw na minaw sa ato ang katig sa ato mga friends sa Katigbian, pwede ninyo ipakita inyo ang support and yung ang love para sa ato ang contingent number 9 yeah. Ang next nga percent yeah. Sa ato this, ang street dancing
0: this month lang po naghimo sila silang Katigbawan Festival. Dili pa lungdugay ang lungsod sa Katigbian murag second week no sa July bao ang Katigbawan Festival.
1: Oh okay, unsa din ang Katigbawan Festival di ay Allen? Katagbawan, di ba po na mao?
0: Dili po siguro.
1: Okay. Okay, so dili din na abi na hog katag natagbaw. Okay, Katigbawan Festival from the municipality of Katigbian. So shout out sa to mga Katigbian friends and viewers nga katanaw sa to ang live stream sa to ang Sandugo sa Bohol 2026. I think nag-ready na ang ato ang contingent. Is this contingent? Okay, this is the contingent number 8 from our Sambat Festival from the municipality of Luway. Atong tanawan mga Jumegas and Jumegas, mga higala sa tuang Sandugo sa Bohol 2026 Street Dancing and Grand Showdown.
4: Thank you.

0: There you are, Bet Maigala, ang lungsod sa Luway, ang Sambat Festival, mga kaigsunan. Inyo nakita ang ilahang nindot po kayong performance.
1: Yes. So kato day mga friends, ito sa Luway, pwede po ninyo i-comment kung mga taga-Luway gani mo, nga nagtanaw sa ito ang live stream. Go, go, go, Luway!
0: Heart, heart, Luway.
1: Okay, so karon mga higala, mauta siya ang atinja nato from Luway, ang Sambat Festival, okay? Choreographed by the Crown Jewel Productions.
0: Yeah.
1: Okay. So karon live ta diri sa ito, CPG Sports Complex. And then, tungod kay, mauto siya ang ato ang pang-8 na contingent. Ang ato ang nalang gihuwat yun is ang ato ang last
0: nine.
1: Na contingent.
0: Ang ikasiyam na ito ang contingent.
1: Okay, ikasiyam.
0: Which is ang?
1: Katigbian.
0: Okay. Anong ganing katigbawan?
1: Ay. Maunay, anong katigbawan festival ang ato ang mga friends niya sa Katigbian is from, ang ila day ko nung i-highlight is katong ila ang Kabaw.
0: Kabaw.
1: Oh.
0: Kay,
1: Kabawan.
0: Yeah. Mag-isko tag-Kabaw.
1: Oh, mag-isko tag-Kabaw. Ngano?
0: Kada fiesta, dili mawala ang Kabaw sa Katigbian.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Kay nga naman.
0: Mag-ihaw gyud na sila Kabaw.
1: Uy, kuyawag ko. Dili na daily son, Kabaw gyud.
0: Kabaw gyud.
1: Oh, kuyawag. Og sayo abunda gyud sila Kabaw.
0: Abunda. Mao na nga og mamista kag Katigbian. Sito it nga healthy ka, wala kay sakit-sakit kay muhigo kag sa boss Kabaw o trigger.
1: Oo. Okay. So mao day ito siya kay sa giingon nga Katigbawan Festival kay kang ang Kabaw mukaon sa ila ang native grass nga
0: Katigbi grass.
1: Katigbi grass. So mao din na nag-collab sila mao ng Katigbi ug Baw Kabaw mo ng Katigbawan Festival.
0: Yeah. Napayusan.
1: Usa pa man.
0: Ang word nga Tigbaw.
1: Unsa man ang siya?
0: Which is kuana siya sa cave. Tigbaw Cave.
1: Ah, Tigbaw Cave. Yeah. Oh.
0: Langob.
1: Uy, kuyawan, no? Nabilib
0: so,
1: ko kayo.
0: So, but pa sa boto, tulog ka, kuwani, gikuhaan. Tulog ka, ang gikuhaan sa Katigbawan Festival, no?
1: So,
0: ang Kabaw.
1: This is the collaboration of three kuhaan. Yeah. Significant sa ila ang town.
0: Ang Kabaw, o niya ang kanon sa Kabaw, ang Tigbi Grass, o niya ang kapasilungan sa Kabaw.
1: Dito sa Tigbaw.
0: Tigbaw Cave.
1: Dito sa Tigbaw Cave. So, mao din, nindot ka ayo no, makahibaw taanig nga no, unsa, and then di rin ito dyan mahibawan, o unsa gyud ka, artistic ang ilang pagama pa lang sa name sa ilang festival. Who would have thought, tulod na ito kabuok ang pasabot, oo?
0: Yes.
1: From Katigbi, native grass, gikaon sa Kabaw,
0: Kabaw,
1: and then ning silong sila sa Tigbaw Cave. Maoday na ang Katigbawan Festival from the Municipality of Katigbian. So kaway-kaway sa itong mga viewers diha, mga taga-Katigbian.
0: Yeah.
1: So kung gusto mo ipakita ninyo yung support ang inyong love sa inyo, sa ito ang contingent from Katigbian, how about usa ka comment nga, go, go, go, Katigbian, let's go!
0: Yeah, kay Bawg baka nga ang Katigbian ron gi-promote yun nila ang ilang livestock nga program no, which is si Mayor Benjie Oliva nagplano nga mo import no og mga imported nga mga Kabaw.
1: Oh.
0: Kay mo supply sila og beef steak.
1: Oh, ay beef steak.
0: Kanang wagyu bitaw. Katilaw na kana.
1: Wala po katilaw.
0: Katilaw tapohon.
1: Basi din makatilaw na dito sa Katigbian. Okay. Sige. Speaking about Kabaw, no? Once manggod ang Kabaw, maayo pagkaaliman.
0: Yeah.
1: Maayo jud kayo ang pagpakaon. Healthy kayo kay gikan sa Katigbi grass. Oo.
0: Yeah.
1: Diri mahibaw-an og unsa kamaayo ang quality sa Kabaw. Base sa ila ang meat. Oo, sa ilang meat and then diha gyud makita nga world class and then ang wagyu. Yeah. Okay.
0: Ang sekreto ko na ana kon para bulami ang karne sa Kabaw, dili ko na idaro.
1: Dili nila idaro?
0: Unsa man
1: nila?
0: Fattening lang.
1: Ha?
0: Fattening ba? Bot pasabot kaon rang ihang bisyo.
1: Ah, makaon oh,
0: walay,
1: lang yun. Oh,
0: walay trabaho, dili pa trabahoon para inig ihaw. Nindot kaayo ang iyahang karne.
1: Ang karne.
0: Juicy and kuan. Basta lami.
1: Basta lami. Oo. Murang og wagyu.
0: Wagyu. Mahalon dollar pod.
1: Dollar pod. Anyway, so dira na ano to no? Mga to ang last contingent, ang ato ang gihuwat ang Katigbawan Festival. And then karon mga higala diri sa ato ang ato ang live diri sa ato ang CPG. All right, so we have our contingent number nine. Ang Katigbawan Festival from the Municipality of Katigbian. All right.
0: So atong paboton kung unsay ilahang ipasundayag no sa atong mga viewers karon. Stay tuned lagi hapon mo kay bisan og last nga contingent ani sa atong mga viewers magpadayon gihapon atong live streaming para sa Grand Showdown.
1: Yes. So karon mga higala, makita na nato diri sa screen ang Katigbawan Festival from Katigbian. So kakamo mga taga Katigbian na nagtanaw sa ito ang live coverage sa Sandugo sa Buhol 2026. Palihog ko comment lang diri sa ito ang Facebook Live. Go, go, go Katigbian! Let's go!
0: Yes! O niya itong i-shout out, no? Tanan na itong mga nag-view karon sa Sandugo sa Buhol page, sa DYRD o sa Kiss FM o sa tanang mga Facebook Live nga makita ang itong coverage karong hapuna.
1: Yes. So karon mga higala, mga Jumegos at Jumegas, di rin nato makita sa itong screen. Kung kamo, di ha, mga tagat-katigbian, shout outs. Shout out kaninyo because we are here live diri sa tuwan Sandugo sa Buhol 2026. So karon ang ato ang Katigbawan Festival. Excited na kayo kung makakita ani. Kay for sure makita gyud nato ang Kabaw.
0: Kabaw. Na ba kay ko ano? Tinuod nga Kabaw ng ilang dilada. Ha? Atong sa ilang performance. Okay. Atong ato nang at nga, no, tinuod ba yung Kabaw ang ilang gibit-bit yan?
1: Okay, mao gayon no? Excited ko kaayo. For sure, daghan dyan ipabuhi ang Kabaw karong gabi una sa ilang Katigbawan Festival performance from the Municipality of Katigbian. Okay? Okay, so karon mga higala, murag ning balik ang ulan, pero still, rain or shine ang ato ang Sandugo sa Buhol 2026. And kami, magpasalamat kayo kaninyo. Grabe inyong suportan. Nakadaghan lang gihapon ang ato ang mga kao o mga higala nga nanyadiri sulod sa ito ang CPG Sports Complex. Okay? This time, I think nag-prepare na ang ato ang the last contingent para sa ito ang Sandugo sa Buhol 2026. Ang Katigbawan Festival
0: sa lungsod sa Tigbian.
1: Yes. Ladies and gentlemen, here we go.

0: performance sa Katigbawan Festival sa Lungsod sa Katigbian.
1: Katigbian. Yeah. Alright! So there you have it, mga Jumegas at Jumegas, mga higalaw, tanan mga bulanon. Nakita na nato ang atuang 9 kabuok contingent sa atuang street dancing competition. Diri sa Sandugo sa Bohol 2026. And diri na nato, no, mahibawan. Kinsa kahangin yung bet for the best in street dancing award.
0: Okay. Oh, yeah. Stay tuned. Pag humana itong tanaw sa siyam ka mga contingent, diri na sa CPG Sports Complex magtiwas para sa grand showdown, mga higala nato mailhan o pakita ang mga spectaculars ng mga performance sa itong siyam ka mga contingent sa grand showdown karong tuiga, mga higala.
1: So ako ang i-invite ang tanan nga naa pa diha sa kalsada, naa pa diha sa inyong balay. Pwede pa mo muapas diri sa ito ang CPG Sports Complex para makita ninyo, masaksihan ang Sandugo sa Bowl 2026 Grand Showdown.
0: Yeah.
1: Yes. So,
0: ito ang kinatibukan ng mga performance sa itong siyam ka mga contingent. Rag-usab, stay tuned sa itong mga naka-view sa Facebook Live nato para sa grand showdown.
1: Yes, so this has been your Jumegon Air na si Hailey sa KISS FM 102.3.
0: This up si Alan Duidora sa DYRD, ang friend mo forever. Daghan kayong salamat.
1: Daghan kayong salamat mga bulanon. Sandugo, Bohol!

Now, Bohol, let me ask you, are you ready? I can't hear you enough.

nga bahandi.

0: sa mga katauhan ining isda, ha? Mahal ko, hari.
1: Ngano ka, ha? Wala man sila masayot sa tungtungong tinguha.
0: Pipino na katuig ang milabay, mga daotang tao nagaanhis sa among baybay. Mga isok, naghimog daotan, nang hasiyaw ka mga lumad na nagan. Dili kalibod ang mga lumad ka na ipagtumot sa manin yung mga istanghero.
1: Gikan kami sa Espanya, kalinaw ibanghelyo ang among dala. Buot ko makiksabot sa nangulo sa mga lumad, nining yuta. Labot pa, buti pa amin ka ninyo ang among kultura.
0: Maayong buntag ka nimo, katong si Katuna, na kami talaga sa gikan sa Espanya. Pangulo sa mga Espanyol, proot ka nimo makikistorya. Daghang salamat, amo kini pagadawaton, tayo mo nakamuugawat ako ikadali. Alang sa inyong pangulo, dawata kining ube sa aking uguban pang mga lugod mo. Karun, sultihi ka ng tao ang nagmando kaninyo, ninyo, ugot kong makikita kaniya.

0: That was contingent number three from the municipality of Valencia, the Tribo Hamiling Sangat. Headed once again by the head of contingent, the Honorable Mayor Dionisio Neil Balite, Artistic Director Dr. Mersali Santos, Arnold Namo.
1: Yes, rising beyond the beauty. There you have it, ladies and gentlemen. Ang Sangat Festival by LGU Valencia.
0: That was a very spectacular and colorful showcase, Miss Grace.
1: Yes, sir, Bovith. What an intriguing start of their contest piece, wherein they showed the untold story and heritage. So, especially for tonight, we're able to be amazed and be in awe with the rich history, culture, and arts of the municipality of Valencia.
0: Yes, and not only that, because tonight we'll be educated as well. But with more and more stories, more and more discoveries, and more information about the heritage and culture of each of our nine contingents.
1: Let us do a little drawback with the festival so that we're able to, that they were able to showcase earlier. Contingent number one was a Sintibuok Festival. Contingent number two, Ubay-Ubay Festival. And just earlier ago, Sangat Festival.
0: We've just witnessed three contingents. Now we have six more to go.
1: Exactly, because this year's Sandugo Grand Showdown is all about Festival of Festivals, highlighting the different culture, tradition, and arts of each of our contingents. And now, get ready for the next contingent tonight. Representing the municipality of Antiquera, Banay Mangbubukag of Piskaya, Antiquera. Would like to acknowledge the head of the contingent, Honorable Mayor Jose Mario Pahang, together with the Vice Mayor, the rest of the SB officials, and the department heads. The Artistic Director or Choreographer of this contingent is Artistic Director Marvin J. Bantige, Choreographer Jabari M. Ambayek.
2: Mayong gabi, kanatong tanan. Ako si Mayor Jose Mario Boy Pahang, ug sa ngalan sa mga katawhan sa among lungsod sa Antiquera, among dakong kalipay o garbo sa pag-apil sa Sandugo Festival 2026. Ang kasaulugan nga nagpasidungog sa panaghigalaay, panagiusa, ug sa atong buhing kasaysayan isip mga Buholano. Welcome sa Antiquera, ang basket weaving capital of Bohol, sa kalungsod nga nailhan sa kahanas sa paghimo sa mga bukag, sa kalig-on nga debosyon sa Birhen sa Santo Rosario, o sa pagpreserbar sa kabilin nga gipasa gikan sa kagahapon ngadto sa karon. Dini usab namo mapasigarbuhong gisaulog ang Basket Festival, usa ka kasulugan sa among kultura, talento ug pagkatawo isip mga Antikeranhon. So wala pa ang mga kasaysayanong sandugo, ang mga lumad nga Antikeranhon maalamo na sa paghimo sa mga bukag gamit ang mga kawayan, uway ug nito. Dili lamang kini gamit sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, kundi simbolo sa kakugi, kaalam ug panaghiusa. Sa dihang nahitabo ang sandugo tali ni Dato Sikatuna ug Miguel Lopez de Legazpi, ang bukag na himong timaan sa pagka manggihatagon ug maayong pagdawat. Usa ka kabilin nga nagpabiling buhi hangtod karon. Sa paglabay sa panahon, ang maong kahanas milambo uban sa Antiquera. Karon ang mga bukag nga gimugna sa among mga kamot nagdayan-dayan na sa mga hotel, resort, turismo ug interior designs ug nagdala sa ngalan sa Antiquera. Isip usa sa mga nagunang sentro sa dekalidad nga woven crafts sa nasod. Hinabing bukag sa kagahapon, buhing kabilin sa pagkakaron. Karong taknaa, tuguti kaming dalhon kamo sa usa ka mapasundayag nga magsaysay sa kasaysayan sa sandugo, sa garbo sa Basket Festival ug sa kabilin sa Antiquera nga gipadayag pinaagi sa musika, sayaw ug arte. Mga higala, ania na ang banay magbubukag sa Piskaya Antikera, usa ka pasundayag sa among garbo, kultura ug kabilin nga mapasigarbuhong among gipaambit sa tibuok Bohol. Dali na kamo ug uban kanamo sa pagsaulog sa panaghiusa. Magsandugo na kita, Piskaya Antikera.

0: kaoy nga nagluto sa dagat?
1: Ingon sila, malas daw ka na, umay da utang di mailhan.
2: Magdalag ka na utang ka ng kahuya, ipalayo gayud ka na.

Congratulations, Municipality of Luwa!

0: EYRD, nag-una sa mga balita.
1: Igalamay nga butag, inisireituta sa mga uluhan sa mga balita. Karong adlawan ng adlaw Lunes, Hulyo 27, 2025. Katigbian Grand Champion sa Sandugo, Straight Dancing and Grand Showdown 2026 kagahapon. Walay namatay apat 25 ka mga pasahero sa Rimon Transit Bus ang nagagol. Humanahulog ang bus sa pangpang sa lungsod sa Bilar. Mikagar ka manubila ang hinungdan matod pa sa disgrasya. Saray nga bahay na sakmit ang katidad na kapin sa 106,000 pesos nga Shabu. Sa bypass operation dito sa barangay Tapon lungsod sa Umay. Dito sa Trinidad, ulitaw nga watch listed pusher na dakpan sa bypass operation sa barangay La Victoria. Barbero nga taga Lubok na sikop sa bypass operation sa Sikatunan nitong Sabado sa gabi. Samtang na dakpan usap gagapo ng usa ka lalaki sa bypass sa barangay Dilapas lungsod sa Cortez. Mao kato mga higalang ato mga uluhan na mga detalye karong alasay sa butang sa DYRD Patrol Balita. Uban kang Aboy Kusap. May butang.
0: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anako'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: ang uri ng sakit.
1: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Be responsible.
1: Let's be responsible.

0: handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipi lang ito.
1: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
2: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
1: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
3: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ang pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
4: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar.

0: Totoo ba na pwedeng i-imbak ang binhing palay hanggang sa isang taon? Ang sagot, pwede po kung sa pwede. Pero dehado kayo kung iimbakin ng binhi ng isang taon, lalong-lalo na kung wala kayong magandang imbakan. Ayon sa pag-aaral at karanasan, humihina o bumababa ang antas ng pagtubo o germination rate makalipas ang 6 na buwan matapos anihin ang mga binhi. Lalo kung karas-karas ang pagproseso at pag-iimbak. Para mapanatili at mapatagal ang sigla ng pagtubo, sundin ang mga tamang hakbang sa pagproseso at pag-iimbak ng binhing palay. Patuyuin ng wagas ang mga butil ng 12-14% na moisture content at linisin mabuti bago ilagay sa malinis na sako. Registered o certified seeds lamang ang iimbakin. Napatunayan na kapag mahinang klase ang binhi, umaatras ang sigla ng pagtubo nito kahit maganda ang kondisyon ng imbakan. Siguruhin din na ang imbakan ay malinis, walang lumang bigas o palay, sapat ang sirkulasyon ng hangin at hindi napapasok ng mga pesting ibon, daga at mga bukbok. Gumamit ng paleta o kahoy na patungan. Kung may laon o lumang palay o bigas sa imbakan, tiyak nalilipat ang mga bukbok nito sa mga bagong binhing iimbakin. Gamitin din ang gabay na first in, first out. Kung alin ang unang ipinasok sa imbakan, ito rin ang unang ilalabas. Mas mainam kung gumamit ng hermetic storage o sa club. Ang binhi ay isinisinop sa mga plastic na sisidlan na di napapasok ng ultimo hangin. Narinig niyo na po ang sagot. Hanggat maaari ay huwag patagalin ng higit sa 6 na buwan ang pag-iimbak ng mga binhi at sumunod sa mga pamantayan ng maayos na pag-iimbak ng binhing palay. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Ang pagpangumanga mo ay 11 panginabuyan sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon, ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
2: Karong adlaw mga kaigala, lain na po na to ang guest no din sa to ang programa sa Department of Agriculture atong i-welcome sa Regulatory Division. Pwede ipaila-ila na to kagalingon, sir?
3: As aming adlaw no sa tigpaminaw ni atong stasyon no sa radyo. So, magpaila-ila din ko, ako na si Junayan Quilaton, o sa ka-empleyado sa Department of Agriculture, Regulatory Division.
2: Okay, sir. Welcome kayo, sir. Ayan, no, sa pag-guest din sa ito ang radio program. Sir, pwede na ito ma-explain kung unsa man gayod ni ang regulatory no nga division sa Department of Agriculture o unsa man ang inyuhang mandato sa DA?
3: Ang regulatory division dyan, unsa siya ka-division, nga under sa Department of Agriculture. So, ang amo ang mandato dyan or amo ang mga legal basis sa amo ang mga kanang regulatory works na to, no, na dito yung mga balaod, no, nga ginasunod, no, sa pag implementar ning atong mga regulatory works. So, usa na ana is kaning Livestock and Poultry Feeds Act. So, muna yung itawag nga RA-1556 na atay Food Safety Act of 2013 or Republic Act 1011 na atay Animal Welfare Act of 1998 or the RA-8485. So, kaning regulatory division na atay mga natay upat na section. So, natay registration and licensing, natay quality control and inspection, unya naapod tay itawag na monitoring and surveillance section o special concern section. So ang kaning registration and licensing, so tanang mga establishmento nga nag-engage into manufacturing, pag-distributorship or pag-distribute sa mga feeds, pag-retail sa mga feeds, no? So, dapat niya magpa-register dyan ta, no, sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. So, kaning mga establishment no dapat mo ato ta sa ato ang office sa regulatory division para matagan mo og license to operate. Aside ana no naabot tay kanang animal facility registration. So kaning animal facility registration dapat in compliance po ni sa ato ang RA 8485 or gitawag na Animal Welfare Act. So lahat ng mga clinic diha, mga clinic, mga grooming facility, lahat ay mga zoo or mga safari, so dapat in compliance ta sa RA 8485 or kaning gitawag nga kanang Animal Welfare Act 2013. Human, naapod tay bahin aning mga pagbiyahe nato sa ato mga manok no, mga kahayupan no, dapat naadyot tay kaalam sa unsay mga pamaagi sa pagbiyahe sa ato ang mga hayop no, labi na aning manok, aning mga baboy, nga dapat naatay travel or shipping permit nga kuhaon usa ta mo biyahe. So ang regulatory division naman dun tayo mga requirements from the quarantine nga dapat ma-ship ang hayop o para sa manok dapat naatay itawag nga CSFAI or the Certificate of Free Status for Avian Influenza. So kani siya ginahatag ini sa manok kung makita nato nga sa iyang laboratory wala dyan siya positive when it comes sa avian influenza. So usa na siya sa mga requirements para makabiyahe ta sa ato ang manok. Kanang for the registration and licensing po da sa ato ang mga handlers, transport carrier accreditation. So usa po na sa mga trabaho no sa registration and licensing sa regulatory division. So bahin aning mga handlers, mga transport carrier, kaning mga truck nato nga ginakargahan nato sa atong pag-transport sa atong hayop, atong baboy, atong baka. So dapat naatay registration no gikan sa animal industry. So ang regulatory mo ay mag kanang kitay mo assess ana para may endorse siya sa Bureau of Animal Industry o matagan siya o registration certificate.
2: Okay, so sir, daghan-daghan jud ang trabahoon sa maong regulatory division no under sa Department of Agriculture na adiri ang Food Safety Act, ang Animal Welfare Act ug ang Food Drug Cosmetic Act ug nakalimot ko sa isa sir, unsa ning RA 1156 gani sir?
3: Livestock and Poultry Feeds Act.
2: Okay, Livestock and Poultry. So kaning sa regulatory sir, kung naay for instance ang kani ang maong vegetable or prutas gikan sa Mindanao niya ibiyahe siya padong din sa Cebu, kamo pud ang mag-regulate ni ani sir?
3: Dili na sir, kay ang Bureau of Plant Industry na ang plant industry na ang mandato.
2: Si kani sir nga pangutan na kaning giingon nimo din hino nga do na mo'y licensing sa manufacturing distribution sama aning sa mga feeds. So giunsa din ninyo pag-regulate sir no nga kaniyang daghan namang klase-klase karon sa mga brand nga mga feeds no sa atong para sa atong mga kahayupan o sa atong mga alaga diset.
3: So ang gibuhat sa regulatory no kay ang kani nga trabaho jud is gikan jud ni sa Bureau of Animal Industry tapos gi-download ni sa regulatory division para maoy mo trabaho. So ang gibuhat aning natong mga feeds no so tanang mga establishmento no sa as manufacturer, distributorship, retailer nga sa feeds. So gina-require jud sila nga magpa-register o dapat mahatagan jud sila og license to operate. Human sa pag-monitor nato nila, naatay schedule na sa field sampling. So gina-sampling na to ang fields, gina-laboratory test na to kung conformant ba siya sa when it comes to crude protein, mga yan na nutrient content niya. So mas sa pagkakaroon ang gina-test dyan niya is katong CP or the crude protein. So mo nang mag-conduct me og sampling sa feeds kung conformant ba siya sa level sa crude protein nga naa sa feeds.
2: Kay kanimang gong situation na to, Ron Sir, no? Kay labi na din sa Pilipinas nga daghan na ta og mga small business owner or gitawag na to nga mga reseller, no? Nga diin nga gina-resell nila ang ilang product, no? Sa sample, mga cat or dog food, no? Ilang gina-resell. So kinahanglan din na, sir, nga ma-regulate ni sila, no? Bisan pag gamay ang ilang business, kinahanglan ni sila nga magpa-register, dapat lisensyado dun sila sa pag pamaligya sa maong cat or dog food o urban pa nga feeds.
3: Oo, so kinahanglan jud nga kay kuan mong gani siya murag in relation sa Food Safety Act nga kaning mga gipakaon na to sa atong hayop, no, labi na sa mga kaning mga livestock na to, atong mga baboy, mga manok. So ginakonsumo man nato ni sila nga mga hayop, so dapat ato jud nang gina-monitor, no, ang mga types of feeds nga ginapakaon nato nila to for the safety na sad sa consumer, no, kay siyempre ang gikaon sa hayop kay ato man po ng kaono ng hayop, no, so dapat monitoron jud nato, no, pud ang klase sa feeds nga ginahatag nato sa ilaha.
2: Okay, so unsa man imuhang panghimang, no, sir, no, or advice sa to ang mga reseller nga nakadungog karon nga wala di sila idea nga needed jud day na nila nga magpa-register o magpa-lisensya, no, nga certified sila nga ang ilahang mga feeds nga gipakaon silang livestock is safe, no, nga gi-conajud ilang gi-check or sa Bureau of Animal Industry.
3: So sa mga naminaw karon nga na ay nag-engage into kanang feed establishment, kanang naninda og mga feeds, nag-retailer, so mga wala pa na ka-register, no, dapat gihangyod ato jud silang gi-encourage, no, nga mag-apply na, no, og magpa-register para matagan na sila og license to operate. So labi na diri sa Bohol nga medyo naapajoy daghan kayong agribit, no, nga kinahanglan pa jud natong ma-encourage para magpa-rehistro para ma-register jud ang ilang tindahan nga kanang naa silay license to operate nga gina-issue gikan sa Bureau of Animal Industry.
2: Okay, thank you kayo, sir, no, sa maong clarification. Dako kay ni siyag tabang, no, hilabi na sa itong mga listeners karon nga nagpadayon gyapon sa pag-resell, no, or sa ilang small business owner, hilabi na sa itong mga agri-vet din ha sa Central Visayas nga kinanglan mo tap sila sa Bureau of Animal Industry or sa Regulatory Division sa Department of Agriculture. Sa laing bahin na po, sir, ayan, no, kaniang gingon ninyo diri nga ang animal facility registration which is under ang clinic, ang zoo o safari. Kay mo yung magutag DA, sir, or agriculture, more on bugas, vegetable, mga tanom, liso. How come, sir, nga apil ang zoo or ang mga safari, sir, sa Department of Agriculture?
3: Oo, na-appeal dyan na sila kay tungod kay naman tay balaod kaning gitawag nga Animal Welfare Act or RA 45. Finals, dapat ginatanaw man guna to diha ang welfare o ang kanang kahimtang, no, well-being sa atong hayop, no. So regardless pa na og kanang live ma-pet man or ma-zoo, so appeal gapon sila sa Animal Welfare Act. So muna nga kaning mga naay zoo, naay mga poultry farm, so gina since naman na sila renewal sa ilahang license to operate, no, so gina-visit yun nato ng mga farm, no, para ma-renew sila og makita yun nato nga walay hayop nga kanang nagutom, walay hayop nga na-abuse, walay hayop nga kanang naay discomfort or kaning hayop nga wala gani napasagdaan nahatagan dyan siya saktong housing, saktong nutrition, saktong pagkaon nga ginahatag sa iya. Dapat makita na walay nagutman nga hayop. Unya, wala kun siya'y murag nag-suffer nga hayop ba when it comes to diseases, no? So dapat wala tayong makita nga hayop nga nag-antos, no, sa kagutom or sa sakit or sa discomfort sa takto nga housing. So muna siya nga kanang naadyod tayo balaod man para ana. So naatay Animal Welfare Act, no? So mao na nga gibisita dyan nato na ng mga farm o gina-inspect.
2: Okay, so kaning mga poultry, sir, appeal po ni, no, sa Department of Agriculture nga kinanglan ang sitwasyon, no, sa atong mga manukan is murang mahulog nga stress-free sila, no, or wa sila naglisod or sa mga kaha. So nani mga kinahanglan jud nga mga requirements or compliance. So karon manggod kuan, no, panahon, sir, daghan kayog mga pamaagi karon ang mga atong mga business owners pareho ana karon nga na sila like cat cafe or dog cafe, no, nga diin nga pwede ka mga pay while makighalubilo ka sa mga iring. So appeal po din na, no, sa inyo, no, or dinhi sa toa sa Department of Agriculture. So nindot din
3: ko, sir, appeal.
2: No, any anything basta regardless unsa ni siya, basta animal, no, kung maingon mo isa kaning awa or Animal Welfare Act. So kani, sir, kaning appeal po ni sa inyo, ha, kaning avian influenza. So muni ang particular nga virus ba matawag nato ani, sir, sa maong nga mga birds nato makita ra ba ni sila sa atong mga hayupan sa birds specific?
3: Oh, ang avian influenza god murag mo ni siya gitawag nato og bird flu. So naatay ang kanimanggong sakit, kani nga sakit mo ni sakit sa birds, no, so including ato ang mga manok. So sa Region 7, since naamanggoy ka ng mga preview, naamantay murag ka ng restrictions sa movement sa manok tungod ani nga sakit mo, nang naadyod tayo ginatest, naadyod tayo natay pagabuhaton ng mga pagkolekta sa dugo sa manok before siya ibiyahe kay para matest siya sa laboratory o wala ba siya, dili ba siya positive sa avian influenza. So katong laboratory result mo to siya magamit para as kanang pruweba nga walay sakit yung manok para pwede na siya makakomply sa lahi nga requirements para makabiyahe na siya sa iyang manok.
2: Regardless on sa na siya nga breed nga manok, sir, no? Para, for example, kaning dinawagan nimo nga manok nga tare gikan sa Mindanao, imo ipadala diha sa Cebu. So kinanglan jud din nimo nga ipa-laboratory test siya kung safe ba siya or wala siya avian influenza. So kaning pagkuha sa dugo, sir, ana when man siya dapat, no, nga before siya mo biyahe, on that day or before pa ana?
3: Before pa, kay daman tay i-laboratory pa man siya. So upon the result sa laboratory, diha naman ta makakomply pod sa other requirements o sana na ang mga veterinary health certificate nga nga kinahanglan sa for shipping permit, and then magkuha pa ta og CSFAI nga gina-issue sa regulatory division. Unya kani nga mga requirements mo na atong i-submit sa veterinary quarantine service sa Bureau of Animal Industry. So once masabit na nila online, so ang maghatag manggod og shipping permit ang kaning veterinary quarantine service. So kung makakuha na sila ning mga dokumento, mo nang mahatagan na sila shipping permit sa Bureau of Veterinary Quarantine Services.
2: So na mention nimo, sir, nga online, no, kay mangutana unta ko ba, no, nga asa man ta pwede mo dool or mangayo og mga requirements, no, kabahin na ng shipping permit, no, nga para makalabang ta og tuod kung nakay poultry, sir, ilabang nimo pero ana diha sa atoa sa Visayas ang Bantayan Island nga magpadala sila og poultry, no, iglabang nila unsaon man na, sir, tagsa-tagsaon jud natong collect blood sample ang atoang mga manok
3: kung sama sa tayo mga gika naman na sila sa mga farm. So naman tayo ginabuhat nung nga ka ng, di ba, nagpa namantay awa certification no sa mga farm. So kanang mga farm nga naas bantayan, nag mga nananasla yung mga certification, nagkuha na sa ato. So dili na nato sila kuhaan og sample, blood sample kay during kaning namanggutay ginapa submit sa ilaha kaning EDMCC, so animal disease monitoring certificate. So ginasa nag sa usa ka farm magsubmit sila 30 ka samples nga dugo nga laboratory para within 6 months pwede na sila mo ship nga dili na sila kuhaan og dugo per shipment.
2: So sa mga requirements sir, asa man ta pwede mo duol or mo visit nga online?
3: Sa bahin sa online no, pwede na nila ma-visit ang page sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Service kay ang shipping permit ang taga Veterinary Quarantine Service jud ang maghatag, pero ang rule lang ani sa regulatory is katong other documents nga kinahanglan para sa shipping permit.
2: Okay, so i-clarify lang yun ako, sir. Nga bisan unsa nga klase sa mananap kinahanglan mo agi jud ni sa veterinary vet quarantine services, sakto ba, sir?
3: Oo, kung magbiyahe ta sa ato ang mga hayop.
2: Okay, sir. So wala man tay dugang oras pa no. Unsa man imuhang message no sa atong mga listeners karon, hilabi na sa mga kaigsoonan nga higala nato nga interesado nga mobiyahe.
3: Sa mga listeners nato ron no kaning mga gabiyahe og mga manok labi na ning mga fighting cocks, dapat kay budget sa unsay mga protocol nga buhaton no or unsay mga documents nga kinahanglan natong andamon usa ta mobiyahe sa atong manok no, kay para dili na ta madelay sa atong biyahe kay ubang magong mga biyahero nga wala kahibaw. So diha na sila mag karakara og pangita sa documents no og nang padung na sila mo biyahe. So dapat aware sila unsay mga protocols nga buhaton, pero sa pagkakaroon naka-wave pa man ang ato ang ganing pagkolekta sa dugo tungod kay nagkandak man mi og surveillance activity. So within Bohol and Cebu nagkandak man tag surveillance, so gikuhaan nato na sila og samples dagan na mga blood samples no, gikolekta nato taga probinsya unya since negative man, so na wave ra na siya nga protocol. So sa pagkaroon wave pa lang na for 6 months, so possibly after mahuman ang 6 months mabalik na sad ta sa pagpangolekta og dugo og naa na sad tay mo biyahe na sad nga mga hayop nato, mga manok.
2: Okay, daghan kay salamat Sir Ayan no, kilaton sa Department of Agriculture sa Regulatory Division, ug daghan pa jud unta tag angay nga hisgotanan sir, apan wala na jud tay udugang nga oras pa. Hinaw sa sunod dapat nga higayon sir, ikaw gihapon amo ang mahimong nga guest no, alang sa dugang na pud nga mga pangutana kabahin sa kaning transportation, sa ato ang mga livestock no, sa ato mga pet or unsa pa man gani nga kabahin sa ato ang welfare, sa ato ang animals. So daghan kay salamat Sir Ayan og mayong adlaw kanatong kanan.
1: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga mosugakod sa hulaw. Paghimo og silage. page. Ipasiguro ang mga tanom ug hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment ug labaw sa tanan, pabilin nga alerto ug maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon ug klima atong mapangandaman ug marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.

0: Dear sa barkada natin,
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumatwa kong ingon nga, ginuot-untoy ko kung siya akong angay. Ito marun at pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas siya. Kung kamo'y naay, ipamati parehas ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Ang tak na, alas 5.35.
2: DDYRD. Nag-una sa mga balita.
3: Higala may nga buntag kinesiray po ta sa mga uluhan sa mga balita ngayong adlaw ning adlaw Lunes, Hulyo 27, 2025. Katigbian Grand Champion sa Sandugo Straight Dancing and Grand Showdown 2026 kagahapon. Walay namatay apan 25 ka mga pasahero sa remote transit bus

0: Tibay, Tanduay, drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay, drink responsibly.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Oh, ano magunaan man na iyong dagway, pre?
3: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Ang takna, alas 5:45.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Aldridge, Balitang Kalusugan.

0: Igala.
1: Takot siyang pinamawaan ng sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
2: Nalisama na ang isip.
3: Wala tayo choice. Para paraan na lang.
2: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
4: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
2: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.

0: Sultanan, good morning. Good morning, mayong pa ni kay Sikay sa atong mga kaigsoonan nining sayo nga kabuntagon. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon mga higala. Good morning sa atong mga sayo gyud nga mumata, no? Sayo nga mubangon aron pag-andam sa pamahaw kay aduna may trabaho karong adlaw mga higala. So kumusta na ang atong mga kaigsuonan? Kumusta na ang atong mga senior citizens? Labi na gyud nga atong pangumustahon katong mga adunay gihambin nga mga balatian. Katong adunay gihambin nga mga balatian mga higala nga naa sa mga tambalanan, no? Naa sa mga tambalanan, naa sa ilahang tasa-tagsa ka mga pamuyo. Hinautunta nga maulian na sa gipangbati, no? So adlaw kita karon nga Lunes mga higala, pizza 27 na, no? Pizza 27 na nining buwan sa Hulyo tuig 2026. Atong pasalamatan ang Diyos nga magkagagahom sa gasas kinabuhi ngayang gihatag kanato mga higala. Og ang gasas sa mayong panglawas, ayaw kalimot sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports, Energo Toro nga anha mapalit sa atong mga suking butika. Anha mapalit sa atong mga suking butika sa mga kalungsuran dinhi sa atong syudad. 120 nagkalimot ko sa gistorya ni Pari Gilbert Aray. 150 na ba to kabuok or 135 na ba to kabuok ka mga butika? Dili lang 123 kay dugay na tong gidaghanuna nga nya napunaan na po sa daghang mga nagtukod og mga butika. Naa ang ato ang Pau de Arco Capsule, ang supplement nga makatabang sa pagpuna sa kakuwangan sa ato ang lawas. Good morning ni paring Biloy Bustamante diha sa San Isidro District ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Una yung nakaabli sa ato ang Facebook page, no? Dodong Jet Romanilios Ridulia diha sa La Paz Cortes. Pero sila si Ma'am Dori Gagoko, Ma'am Bete Humawid, si Boss Iti Sanchez. Naana ni kanunay gaatang yun, no? Salamat kaayo sa itong mga senior citizens. Katong mga nasa mga restaurant, nag-andam na o pagkaon sa iyo kaayo nga naghikay gipong sa kusina. Diha sa katigbian, mga higala, itong maglahos itiri ba ito, no? Naglanog-lanog ta diha, no? Salamat kaayo. Og, good morning usab ni Ma'am kini si Grandma Phil Codimos. Good morning. Pare Heidi Galientes diha sa tip-tip. Good morning nimo diha pre. Ingon man usa mayong pagpamati ni Ma'am Inday Bonite sa Hisel Bulaluan, no? Good morning Inday Bonite, si Ma'am Evangeline Libut Inas, si Ma'am Ems Rikina, Sir Leo Rikina, sa ilang mga anak, si Dominic o si Carla May Rikina. So, good morning kaninyong tanan. I-appeal sa inyuhang matag-adlaw nga pagpakabana, mga higala, para sa inyuhang panglawas. Kining ato ang Pau de Arco Capsule o guban pang mga produkto. Good morning dahil ni Ma'am Clarice Cheng, atong Regional Coordinator, ni Pari Gilbert Arise, ang atong Provincial Coordinator sa Aldrich Corporation. Importante pag-ayo, mga higala, kining ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Tungod kay kini puro natural. Puro natural. Walay harmful side effects, mga higala. Walay harmful side effects kining ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. kay ginama gikan sa kahoy nga lapatso. Matod pa ni Ma'am Ems Rikina, ang Pau Herbal Capsule usa sa among kanunay sa amo kanunay nga gigamit sa pamilya is a food supplement. Nagpasalamat mi kay maayo ang among personal nga kasinatian sa paggamit niini isip kabahin sa pagatiman sa among panglawas, gikan ni Ma'am Ems Rikina. Salamat kay Ma'am Ems. Josephine Lumaad Tabuno dia sa Dao, good morning. Asterio Duisaba sa Habitat Buol. Ma'am Dors Kaloyong, good morning. Asterio Duisabas, good morning. Maayong pagpamati diha sa Habitat Buol. O si Aileen Tasong Ado, o no, Aileen Tapaw Manulong, no, diha ni sa Dao siguro ni Lanao, no. O si Aileen Tasong Ado dito sa Corillia, no. So sa atong mga sayo nga naga tubay din sa ato ang tulumanon, mga higala, nagagipong sa kusina, ang ato pong mga magtutudlo, nga tua magtudlo sa ubang mga lungsod, sayo po ng taon na sila gamata. Kanang magsakay mo sa sakyanan, basa pa na inyong buhok, ayaw yung kalimot sa pagdadaan o Pau de Arco or Pau Liniment, no? Kay magamit ra na, inigabot sa inyong office or mahidhiran baga na inyong buko-buko daan. Unya pukguan ang inyuhang buhok kay aron dili magbasa ng inyuhang sinina sa inyuhang likod, no. Unya mauga na lang pod, maula po nay makadas panuhot, mga higala. Okay, good morning ato ni Sir Joe Galindo, school principal, o si Ma'am Chris Batinggal, head teacher sa Mangga National High School. Matod pa ni Ma'am Dors Kaloyong, nagpalit ko og Pau de Arco capsule kagahapon, sir, diha sa Pass Pharmacy. Salamat kayo, Ma'am Dors Kaloyong. Tigamitan ni siya sa to ang Pau de Arco capsule og Pau Liniment. Parihan ni sila si Ma'am Dori Kagoko, ang nagdastingog sa mga senior citizen diha sa Albuquerque, og si Ma'am Betty Humawid nga nagagamitan sa Pau de Arco herbal capsule og Pau Liniment. O guban pang mga produkto, salamat kaayo. So sa atong mga kaigsoonan nga nagduha-duha, wadaan yung pagduha-duha. Unya, bisan pa og maayo ka og panlawas karon, wa kita kay gipamati, kay batan-on pa man ka, no? Unya, moingon ka, unya ako mo gamit og nanay pamation, no? Kay kining ato ang Pau de Arco herbal capsule, di lang ni paggagamito nimo kung aduna na kay gihambin nga problema sa lawas, kung dili, prevention pa na kini, prevention eh. Mamahimo ning imong imnon bisag maayo ka o pang lawas, no? Bisag maayo pa ang imong gibati sa imong lawas. Kay prevention, para sa prevention. Makatabang ni para sa paglikay, panagang ba, no? Panagang. Unya, limit-limit yuta sa ato ang mga pagkakanoon o pagkaimnon. Magalimita sa pagkaon sa mga tambok para tamis ng mga pagkaon, mga uwili ng mga pagkaon. Kaon lagi nagmay. In moderation, no? Emily Dinke, shout out ko ni Papa Tino Lamay and Family. Oh, diha sa Purok Tres, Tanday, Corillia. Para sa prevention, limit sa mga ipangsod sa sod sa ginuhaan, no? Gloria Galurio, no? Good morning. Aisa Opos Bustamante, good morning. Napabaka gihapon ka diha sa Hagna o sa Gawa, sa Manila, pabaka Gloria Galurio o nanaka sa Hagna. So, ingon ini mga higala, ang atong papahinomdom sa mga kaigsunan, nga dili lang katong adunay gihambin nga problema, katong mga senior citizens, mo'y moinom sa itong Pau de Arco herbal capsule, kundili lapas sa 18 anyos o 18 anyos pataas. para sa prevensyon. Mansuita Ibanez, watching from Canada. No, good morning. Lynn Adalim Namalata Chan dito sa Australia. Good morning. O si Sir Francis Antonio dito sa New York, uban sa iyang banay. Good morning. Atong mga kaigsunang Bulanon, Manila pa sir. Okay, salamat kayo. Gloria Galorio, no? Ikon Inting, good morning. Mayong nga pagpamati, no? Ni Ma'am Ikon Inting. Pau de Arco Herbal Capsule, katulog gamito nimo sa usa ka adlaw. Buntag o tuhapon, 30 minutos sa dili pa ka mukaon. Tulakilag init-init nga tubig. Pero itong gididaan ani, atong one ato dasiga nga mugamit ani, one ato ni rekomendar nga mugamit sa mga babaeng buntis, nagpasusog bata, nag-edad o gubo sa 18 anyos, adunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder, nag-inuman o pagpalusaw sa dugo. Nag-inuman sila o pagpalusaw sa dugo. One ato rekomendar mga higala. So salamat kayo sa inyong pagtubay o paggamit sa mga produkto sa Aldrich Corporation. Salamat o maying buntag ka na itong tanan. Ato usab nga timbayaon, si kanhi kongresista, Attorney Edgar Migrino Chato, uban sa iyang banay de sa Balilihan, Brad Ching o Sister Alice Tanduk sa Bohol Bicycle Supply de sa PG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop de sa Upper La Paz Cortez, pinaagi ni Ma'am Christine Joy Tanduk, Dawi Cycle Center de sa Maribeles Dawis ni Sir J. Tanduk, no? Good morning. Mga pensyonado sa SSS, GSIS, sa mga senior citizens, okay nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation, good morning. Bradley Batugan, Sister Faye Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Board Member Al, kung nagpaminausap na ito, si kanhi Board Member Al Nerd Malerio, no? Good morning. Kinakusgang kagawad diha sa Barangay Kugo ni atong Dakbayan sa Tagbilaran, Bro Danny Abiliana. Ingo manusap si kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2, Kugihan, no? Ning atong Dakbayan sa Tagbilaran, good morning usab ni kagawad Sabel Rinca diha sa Buol, no? O maayong pagpamati usab ni Ma'am Lali Aliman ang nagpadagan sa Serenity Park da sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa ng itong siyudad sa Tagbilaran. Good morning. Ngadto ni City Councilor Tim Butalid, City Councilor Idi Burha, lakip na usab ni City Councilor Plong Rinca mga higala. Good morning. O maayong pagpamati ni Engineer Edgar Mamina Balunga sa Balungas Lechon, Esporok 3, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Oban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ug ang General Manager kay si Ma'am Janet Romero. Good morning sa taga Bohol People's Lumber, Release Appliance Plaza, mga guaping diha sa Bohol Tropics, labi na sa Accounting Division. Good morning. Ato ni City Mayor Jane Yap. Good morning. Maayong pagpamati o good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1 ubos sa maayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas sa tanang taga BDMPC ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station as Porok 5 Barangay Buol, brato ang ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging ug Muloy Caballo de sa Baclayon, good morning. Ingo man usab ni Ma'am Edith Rebeta de sa Montanya Baclayon, good morning. Mayong pagpaminaw ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy. Pitinaghanang mga butika dinhi sa atoang Dakbayan sa Tagbilaran kanhi kapitan. O karon kagawa diha sa mansa sa Paul Pahang, good morning. Kinakusgang Vice Mayor sa lungsod sa Albuquerque, Vice Mayor Dan Samar. O si Sir RJ Astronomo, ang hotel manager sa 925 Maxi Hotel and Event Center diha sa Palma Street, Poblasyon 2, ning atong syudad. Dool ra kaayo mga higala, haom sta ng events ni. 3 minuto sa good, imong pagasakyon gikan sa pantala ni itong syudad, maingadlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magsabot-sabot ra sa mga bidding diha sa Department of Public Works and Highways, gi-expose sa mga lokal ng mga kontraktor sa Bohol. Wa pa ipakita ang usa ka bulanong tripulante kon wa pa ikita ang usa ka bulanong tripulante sa cargo vessel samtang lain nga seaman ang mi-report sa DYRD News nga nagpaalim pa siya sa iyang sakit sa ulo human na igo og missile attack ang barko. Gideklarar ni Mayor Jen Yap sa Tagbilaran nga angayan lang nga mahimo nga pickleball tournament hub sa Pilipinas samtang gitapos na ang All Boholano Pickleball Tournament diha sa Pickleball Lab Arena. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan, patay ang tutu ka mga tao tungo sa bagyong Quiapo og hanging habagat. Libo-libo ka mga pamilya gibahaan. Sa lain nga bahin, abangan ang susunod nga kabanata. Tubag ni Presidente Bongbong Marcos sa dihang gipangutana kon mahisgutan ba niya sa iyang suna ang isyu mahitungod sa korupsyon. May buwelta si Mayor Baste sa Davao City sa paglambigit kaniya sa impeachment trial o paghingan kaniya sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara. Olohan tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willie Maestrado. Willie Boy, pasok.
1: Tigpayhot sa illegal nga drugas nadakpan sa Baybas operation nga gipaykayon sa kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit kagahapon sa Buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa ato pagbalik.
0: Gika ni Winnie Reyes, Winnie Boy, pasok!
2: Ulitaw nga watch-listed posture ang nadakpan atul sa bypass operation sa Barangay La Victoria, Lungsod sa Trinidad. Kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gika ni Cell Remolador, Cell Go!
3: Kantidad kapin sa 106,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan sa Ubay. Kiniatol sa sakabaybas operasyon na itabo dito sa Barangay Tapon sa lungsod sa Ubay. Nanukad gikan sa Kampo de Gohoy de Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Kika ni June Gutierrez, June Go.
4: Nidali og daghan desangilyares medical center ang may 5 ka mga pasahero na sakay sa usa ka remon transit humakin na hugs pangpang nga gibana-bana ka 30 ka metros ang kalagmon diha sa lungsod sa Bilar. Kini sa alerto tungod Ceres ang friend mo favor basta balita DYRD sa Regan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa atong mga kasayuran, hatod ganato sa Marcella Feed.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, tungunahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Nagsungkit sa Katigbian contention ang Grand Champion og nakadawat sa 1 milyon ka pesos nga gante uban midaog sa Sandugo Festival Street Dancing nga gihimo kagahapon hantud nagkagabi nga gisalmutan sa 9 ka mga contingents. Nakatutok ang report ni Alin Duidora. Alin, pasok!
1: Di pa matud-an sa pundok katigbawan ang ilang talagsaong talento sa sayaw o presentasyon human ilang masungkit ang Grand Champion nga titulo sa Sandugo 2026 Festival of Festivals Street Dancing and Grand Showdown nga gipahigayon kagahapong adlawa sa CPG Sports Complex. Isip Grand Champion nakadaog ang contingent sa katigbian og 1 million pesos nga cash prize og usa ka development project gikan sa provincial government sa Bohol.
2: Dako ang pasalamat ni Mayor Benji Oliva sa naangko nila nga kadaugan.
3: Salamat ako kayo sa Ginoo no nga itagaan mi kahigayuna no nga mapasundayag ang Katigbawan Festival sa competition nato sa Sandugo ang Festival of Festivals. Lord, daghan kayo salamat gyud sa grasya nga gihatag namo karong gabi una. Kini nga among kadaugan dili lang ni namong mga opisyal sa lungsod o sa team nato sa contingent kundi sa tanang katawhan katigbianon nga nagmahal sa lungsod sa Katigbian.
1: Ang Asinderos de Alburquerque sa lungsod sa Alburquerque mao'y nahimong first runner-up nga nakadawat og 800,000 pesos nga cash prize og development project. Samtang ang Banay Luaynon sa lungsod sa Luay may pahiluna sa second runner-up nga nakadaog og 700,000 pesos og development project. Samtang ang Banay Kulturang Dimyaonon sa Dimyao nahimong third runner-up og nakadawat kini og 600,000 pesos nga cash prize og development project. Ang Banay sa Magbubukad Piskaya sa lungsod sa Antequera mao'y ka fourth runner-up nga nakadaog og 500,000 pesos og development project. Sa special awards gisungkit gihapon sa lungsod sa Katigbian ang best in street dancing nga dunay 300,000 pesos nga cash prize og ang best in production design nga dunay 100,000 pesos nga premyo. Samtang ang Alburquerque nakadaog sa best in musicality nga dunay 100,000 pesos. Bisan ang mga kundidyan nga wala makasulod sa top 5, wala muli nga waan mo dawat tungod kay matag usa kanila gihatagan og 300,000 pesos nga consolation prize og usa ka development project isip pagpasalamat og pagila sa ilang paningkamot og aktibong partisipasyon sa labing dako nga kasulugan sa lalawigan. Sayang mensahe gipadayag ni Gobernador Ari Sumintado ang tanang mga lungsod nga miapil sa Sandugo Festival karong tuiga. Ang iyang gihulagway isip usa ka simbolo sa panaghiusa, kultura og garbo sa mga Bulanon. Gipahibaw usab ni Sumintado ang pagpirma sa Sisterhood Agreement tali sa provincial government sa Bohol ug sa San Juan City nga gilauman niya makapalig-on sa kooperasyon, turismo, kultura, edukasyon ug uban pang programa sa duha ka mga lokal nga gamhanan.
4: Pasundayag karong gabi hinumduman nato nga ang Sandugo labaw pa sa usa ka kasulugan. Kini usa ka pasidungog sa atong mga miti sa panaghiusa, panaghinigalaay, pagsalig og pakighugpong mga bili nga maoy gapaligon sa atong katawhan hangtod sa kasamtangan. This evening also marks another meaningful milestone for Bohol as we kick off the Sisterhood Agreement with the City of San Juan led by our good friend Mayor Francis Zamora. This partnership will strengthen our friendship and open more opportunities for cooperation and shared progress as well as allow to greater cultural exchanges and people-to-people interaction among our LGUs.
1: Naglaom mo sa gobernador nga sa umaabot nga mga selebrasyon sa Sandugo Festival, mas daghan pa ang mga lungsod ang mapakita sa ilang adunahang kultura, tradisyon, aron padayon nga mapalambo ang identity sa Bohol og badani ang mas daghang turista gikan sa ilang laing bahin sa nasod og sa kalibutan. Kini si Alin Duidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Oh, Atong liliyon ang lakad sa itong panahon, mga higala. O ba ni Sir Leonard Summer sa Pag-asa Reader Station de sa lungsod sa Albuquerque? Kung ingon nga doon na nung kuno po ilaing gibantayang dautang hangin na po ng Pag-asa. Atong tinuon kuno na ito, nagigikan ni Sir Leonard Summer. Sir Leonard, good morning!
5: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gimonitor og gibantayan kini mao nga bagyo nga si kanhi Quiapo nga naa na sa gawas sa par or gawas outside of Philippine area of responsibility. Sa pagkakaron, sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang location sa moong tropical depression nga kanhi si Quiapo. Yung ba na kini basis na ng available ng mga data na kini may mutang sa 1,015 km west, northwest of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate nga 25.4 degrees north, 113.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagigusgo ng kabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o ga doon na kini gastinis o paghuros sa angin nga mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon aminehang kasagpan north-northwestward nga doon ay gikusong sa pag-irog 20 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo, padayon na ng palayo diri sa ato sa nasod, tuwa na kini dito napita sa may southern mainland China. O kini mong bagyo, wala na kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang nagpabilin nga mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, kining gitawag na itong southwest monsoon o habagat, kining maong sistema mo ay naka-apikto ditong napita sa may Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Colinera and Mistib Region, Mimaropa, Sambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna ug Batangas, kining mga lugar makasinating managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahay sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahay sa nasod o ingon manusab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbihan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati itagmayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa Bagtang Kasagpan o pengon ng ato sa Bakatan, nga may mapusalabi sa western section sa Luzon, o samtang kadagatan usab nining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o pengon ng ato sa Batang Silangan nga may mapuslabi usab sa ubang bahin sa Luzon. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan o pengon ng ato sa habagatang kasagpan nga may mapuslabi sa Tibuok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o ingon mga usab din itong napita sa Mindanao. O samtang kadagatan nining mga lugraha malinaon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura, magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.32 sa kabuntagon o musalo pasap kini sa may alas 6 city sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borodal Station, Leonardo Summer, Mayong Buntag.
6: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Alas 6.23 ang atong oras, mga balita gikan sa kaulohan. Patay ang totoo ka mga tao tungo sa bagyong Quiapo o hanging habagat. Libo-libo ka mga pamilya, gibahaan. Gitutukan kini sa GMA News.
7: Buwis buhay ang pagtawid sa rumaragasang ilog ng mga residente sa barangay Gasi sa Maasim, Sarangani. Dahil nasira ng masamang panahon ang hanging bridge, tumatawid na lang sila sa naiwang kable at kailangan pang bumaba sa bahagi ng ilog para makatawid. Ang isa pang nasirang tulay, nilagyan muna ng hagdan gawa sa kahoy para may madaanan. Dahil sa sunod-sunod na pagkasira ng mga tulay doon, nagsagawa ng clearing operation ng LGU para paluwagin ang daluyan ng tubig sa ilog. Sa bagong bayan Sultan Kudarat, nasagip ang tatlong residenteng umakyat ng puno para hindi tangay ng rumaragasang tubig. Sa gitna ng pag-apaw ng Rio Grande sa Demindanao at Pulangi River, halos 2,000 pamilya sa Lambayong Sultan Kudarat ang inilikas ng militar. Halos 3,000 pamilya naman ang inilikas sa bayan ng Sultan sa Barongis, sa isang barangay kung saan abot baywang ang tubig, kasama rin sa mga inilikas sa mga alagang hayop. Sa baha sa Davao City, kasamang napasok ng tubig ang bahay ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa Barangay Talomo batay sa kanyang Facebook post. Ani Torre, maraming nagsasabing normal ang baha roon na galing sa bundok dahil catch basin ng Davao. Pero hindi naman anya bago ang bundok at hindi rin bago ang ulan.
8: In fairness sa Davao City, mayroon naman silang mitigating efforts at may mga rescue efforts naman sila. Kaya lang, isang katotohanan, ang mga tao ay pumunta sa bubong para maiwasan, para makaligtas sa baha na yan.
7: Dagdag pa ni Torre, paulit-ulit anya ang baha, kaya kailangan alamin kung epektibo ba ang sistema ng flood control doon.
8: Pag wala tayong gagawin dyan, wala silang gagawin, it will happen again in the future. Hindi ito about sa tao, hindi ito about sa personalidad, kundi ito ay para sa sistema. Panawagan para ang sistema ay ayusin naman para mag-benefit naman at maibsan naman ang paghihirap ng mga tao dyan.
7: Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Davao City LGU at DPWH kaugnay nito. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, tatlo na ang nasawi sa epekto ng bagyong Quiapo at Habagat, isa ang nawawala. Halos 200,000 tao naman mula sa 7 rehiyon ang apektado. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.
0: Samtang sa lain nga bahin, abangan ang susunod na kabanata. Makinitubag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa dihang gipangutana kung maapil ba sa iyang sona nga ihatag karong adlawa ang mahitungod sa isyo sa korupsyon. Atong balikan ang GMA News kabahin niini.
9: Abangan ang susunod na kabanat. Yan po ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang matanong kung mababanggit niya ang isyu ng katiwalian sa darating na State of the Nation Address sa Lunes. Saksi si Ivan Mayrina.
10: Tatlong araw bago kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, abala si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang aktibidad. Natanong siya sa magiging laman ng kanyang SONA.
11: I will always regard the SONA as a report, the report to the, of the President to the public as to what has happened since the last SONA. And that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces.
10: Hanggang sa huling sandali bago sumalang, patuloy raw niyang pupuliduhin ang kanyang talumpati para matiyak na mailahad lahat ng mga dapat marinig ng taong bayan. Kabila sa mga gusto malaman ng publiko ay kung nasaan na nga ba tayo sa pagpapanagot sa mga ninakaw sa kabanang bayan sa mga flood control project.
12: Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA?
9: Surprise.
11: Abangan ang susunod na kabanata.
10: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon ay tinalaga sa agawaran matapos magbitiw at madawit ang dati nitong kalihim na si Manny Bunuan. Maririnig daw sa SONA ng Pangulo ang nagpapatuloy ng mga hakbang para linisin ang DPWH.
13: I think you will see a SONA where the President will again show his boldness and his resolve. Meron ng mga nagawa, but it's far from over, pero tuloy-tuloy ang bayan.
10: Habang abalang pamahalaan sa paghahanda para sa SONA, abala na rin ang iba't ibang grupo sa sarili nilang versyon ng SONA o SONA ng Sambayanan. Umaga pa lang sa Lunes, magsisimula na raw ang mga kilos protesta at programa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bago mag-alas 3 ng hapon ay magmamarcha ang mga grupo bago tumulak sa bahagi ng St. Peter's Parish.
14: Marcos, huwag kang magtago sa likod ng batas, kaugnay ng VAT. May kakayahang kang bilang presidente na suspindihin ng VAT sa lahat ng produkto at serbisyo. VAT tanggalin, korap panagutin.
10: Handa na rin ang FEG na mahigit isang linggo raw binuo ng grupong bayan at surian ng sining. Magkakaroon din ng pagtitipon ang interfaith groups.
15: Sa accountability, gusto nating makita na hindi selective yung implementation ng pananagutan, lalo higit doon sa flood control at sa iba pang mga katiwalaan sa gobyerno. Ang maganda ng pagkakaroon ng interfaith ay nagkakaroon ng tinatawag na moral guidance, direction, o kaya moral rudder na makakatulong dito. At ang ating dalangin, maging mapayapa, maayos ang ating pagpapahayag ng ating mga damdamin.
10: Ang Philippine National Police nakahanda na raw para sa SONA. Tatlo raw ang binigyan ng permit sa Commonwealth Avenue. At ang bilin daw mismo ng Pangulo at ang DILG Security, ipatupad ang maximum tolerance.
16: We are planning to deploy more or less 20,000 po na personnel. Ito po lahat ay kasama na dito yung CDM contingent and kasama na rin pong ilang kasama nating mga ahensya kagaya ng AFP, Coast Guard, BFP and all other yung mga agencies.
10: Nagkaroon din ng adjustment sa deployment dahil kasabay ng SONA ang founding anniversary ng Iglesia ni Cristo. Ang NCRPO naman naka-full alert status na. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Quezon City at lungsod ng Maynila sa Lunes. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.
0: Sa laing abahin, may buwelta si Mayor Baste sa Davao sa paghisgot sa iyang pangan sa impeachment trial ni Vice President Sara. Kinimoy gitutukan sa News 5.
17: Umuwelta si Davao City Mayor Baste Duterte matapos iugnay ang kanyang mga dating pahayag sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kinwestiyon ni Mayor Baste kung bakit prioridad umano ng gobyerno ang paglilitis sa kanyang kapatid. Gayong marami pa raw ang dapat imbestigahan na dawit sa pangungurakot ng trilyon-trilyong pondo ng bansa. Noong Martes, pinanood sa Senado ang mga pahayag ni Baste sa Rage Coalition noong Abril na nagsasabing kailangan nila ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sagot dyan ni Baste, binabaluktot ang konteksto ng kanyang mga pahayag.
18: Who mentioned me?
19: They presented you during the
18: impeachment. Yeah, but who mentioned
19: me? The prosecution.
18: They always take it out of context. They're the corniest people.
17: Samantala, sinagot naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa kanyang personal vlog ang mga pahayag ni Mayor Baste. Binanatan niya pa ang umano'y pagbabakasyon ng alkalde habang sinasalanta ng habagat ang mga taga-Davao.
20: Baste Duterte, kagagaling lang sa bakasyon, kagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City dahil nakakarana sila ng pagbabaha. Inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan.
17: Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at...
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ka na ito sa Marcella.

0: Oras sa Liway RD, ang friend mo forever, alas 6.33 na.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
0: Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlaw, gideklarar nga walay kamatuoran ang hulga sa pag-atake diha sa Mansasa National High School o ingon man sa Tagbilaran City College. Kini matod pa ni Police Chief Joey Bicoy. At ang iro taon mga higala. Kaya doon ay tay balita po mahitungol nga doon ay eskulahan nga wa mag-abli ron tungkol kaya doon na po'y hulga po nga nadawat po. Pagsabot-sabot ra sa mga bidding diha sa Department of Public Works and Highways, gi-expose sa mga lokal nga mga kontraktor sa Bohol. Wa pa ikita ang usa ka bulanong tripulante sa cargo vessel samtang lain nga seaman ang report sa DYRD News nga nagpaalim pa siya sa iyang sakit sa ulo human na igo og missile sa pagpangatake ang barko nga ilang gisakyan. Kini ug dugang pang mga balita mabati karong alas 7 na.

0: Angel is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
0: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time Check is brought to you by Vanwellar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango.
0: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga dog. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Kung tanan, buhaton pa.

0: C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na gid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya na maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya yung alpha, na siya yung beta, o na siya yung gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun nagid ko sa MX3. Dili ko believe!
2: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet og healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kabuhay de, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka-demanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Drink responsibly.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, may regular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Buzz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: ug ang mga ngalan lamang sa mga eskwelahan ang giusab nga nagpamatuod nga usa kini ka copycat online hoax. Matod ni Mayor Jane Yap nga ang kalinaw ug kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o ginikanan mao ang prioridad. Maunang nagpasalamat siya sa paspas nga aksyon sa kapulisan ug sa tanang ahensya nga mitabang para masuta dayon ang tinuod nga kahimtang. Giawhag usab ni Mayor Jane ang tanan nga magmatngon sa paggamit sa social media og dili dayon motuo og mopakaylap og dili patinuod nga impormasyon. Nagpahinumdom ang city government sa publiko nga sa mga sitwasyon nga sama niini angay nga mosalig lamang sa mga opisyal nga anunsyo og i-report dayon sa otoridad ang bisan unsang kadudahang kalihukan para mapadayon ang kalinaw og luwas nga tagbilaran. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayokot, ang friend mo forever.
1: D1RD. Alas 6:43 na.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag. Nakaangkon mga angol sa kalawasan, ng 25 ka mga pasahero sa Raymond Transit. Humangkini na hugs pangpang sa lungsod sa Bilar. Si June Gutierrez sa ang update. June, pasok!
4: Gidalew, nag-andes ng Galiaris Medical Center ang 35 ka mga pasahero sa Osaka Raymond Transit. Humangkini na hugs pangpang diya sa lungsod sa Bilar. Sa tuwa na sir, kagahapon sa malas 2 sa iyo nga kapunon, nga kineng remote transit nga gidriban ni Joseph Raquilla nga lumad ng taga-barangay Lasinda sa lungsod sa Alicia nga padung na untang kini sa tuwa nga nakbayan sa Tabularan. Karga niya ang 30 ka mga pasiro, apil kineng driver o konduktor. But sa may barangay Bilya Aurora Bilar, tungod lagi nga kusog ang dagan ani nga driver, na out of control ang iyang gida nga remote transit, diha sa may abugon nga bahay na likuon. May nundang may diritso kini sa ubos nga bahin sa pangpang ang mapagdabi sa asawa ni nga pasahero nga si Asani Agubar.
5: At ito marami sa magbindus dahil sa kapong magpatakbo ang driver. So po yan ang sabi ng asawa. At saka hindi lang po siya pati yung mga ibang pasahero. So paglikod daw po kasi yun eh. Yan po nga, yan nga daw po ang parang nangyari kasi nga po. Parang hindi man yan siguro nabawi po dahil palikod tapos magbindus.
4: Tuwa mapagkinabi ni Police Captain Carl Ferdinand Mamon, HP sa PNP Bilar.
6: Pagkurda ng dapit ng lugar sa Bilar Aurora sa hub sa Pampang. Ang basis sa initial na investigation sa pag-interview ng sa driver is pag-kabil doon niya sa Manabela is wa ni sunod ang ligid mo tungunong doon na nabangga sila sa railings o nahulog ang bus sa maong pangpang.
7: Mga banabana sa pangpang, kaya mga pila karamit to. So, huwag estimate ganun man sa area, huwag na siguro bigan sa kalsada, huwag mo kuan po, magagan po 25 to 30 meters.
4: Kano nga punta katuwa nga gisusit sa Galeras Medical Center nga kanibat 5 ka mga pasahero. Nagkaangkon ng kanig mga minor injury ra sila nga kalawasan, nagagawas na kinis sa tuwa nga Galeras Medical Center. Gika lang din sa tangan sa Galiaris Medical Center, Kansilito, Jogot Seres, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang saligan sa balita.
1: DYRD. Alas 6:46 ang atong oras sa Kabuntagon. Yan na po'y laing hulga bakani o sa kani. Suspendido ang klase karong adlaw sa San Miguel Vocational High School sa lungsod sa San Miguel tungod sa mikatap nga bomb threat online. Ato paminaw ni Tali sa report live gikan ni DYRD sniper Gino Pilungo sa beat
3: 89.3 FM San Miguel. Sniper Pilunggo, pasok!
8: Walay klase karong adlaw adlang Lunes ulyo 27/2016 sa San Miguel Technical Vocational High School o SMTVHS sa lungsod sa San Miguel, Bohol. Human gisuspende kini ni Mayor Ian Mendez tungod sa bomb threat nga gipatik sa Facebook. Base sa viral nga post sa usa ka Facebook account, adto ni hulga batok sa building nga gigamit sa mga estudyante sa grade 10, grade 11 o grade 12. Tungod niini, gilayon nga nakikoordinate ang local nga gamahanan sa Philippine National Police o PNP aron na masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o sa mga kawani sa eskwelahan. Sa iyang opisyal nga pahayag ni Mayor Ian Mendez, kinimingon nga in light sa panghitabo, no class ta sa SMTVHS. I hope nagkasabot tong nag-post nga bomb threats bomb threats are never a joke. This will not be taken lightly. Mag-amping tang tanan na coordinated na ni with the PNP. Sa lain nga kuminto sa social media, gipasidan-an usab ni Mayor Ian Mendez ang tao nga nag-post nga kun mahimo nga mahimo gihapon siya nga matrace bisan pa og gi-take down o gipapas na ang maong post. Matod pa sa mayor, ipadala na ang kaso sa PNP Cyber Crime Division aron mailahan ang responsable o gahumana iyang gihatag nga palugit ipatuman ang bugos nga kusog sa balaod batok sa nagpost. Dugang pa ni Mayor Ian, apilon usab sa legal nga aksyon ang mga ginikanan sa responsable kung ang kahimtang o gabalaod magtugot niini. Sa pagkaroon na Sir Atoy, padayon pa ang gibistigasyon o gibistigahan sa mga otoridad. Ang maong bomb threat post diya sa Facebook, din usab, gihang niyo usab ang publiko nga dili magpakailap o magpakatap o dili pa biripikado ng mga impormasyon o magulat lamang sa opisyal nga pahayag gikan sa LGU o sa kapulisan.
3: Sniper Pilunggo, kanusa man na dawat tong maong bomb threat?
8: Sir Atoy, kinisang bomb threat, gahapon siya Sir Atoy diya sa Facebook post niya. Ato pinigdali nga gitan-aw sa sus engine gigiko ana pud diretso gi-activate nang mga account pero daghan na naka-screenshot ani Sir Atoy.
3: Okay, dire po sa Tagbilaran aduna po duha ka mga eskwelahan nga gihulga pod murag susama po na nang maong paghulga og ingon man usab sa uban nga mga dapit sa tuang nasod murag maoray usaray gigikanan anang maong hulga. Unya namatud-an sa police dire nga usa ka binuang lang og way ka matuoran.
8: Oo, pero kung ko diri Sir Atoy, base sa nag-post nga si Evil Watcher, ang iya yung gitumbok Sir Atoy nga matun niya diri, ayaw dun mo katingala nga mabungkag ng building ninyo sa grade 10, 11, o 12. Kay gandam nako para ugma taman birnes. Kay akong mangho din ha, puro bully na lang. Din ha, wa mo kabadlong. Goodbye na lang daan. Murabag, naagi specific nga building nga matawag na to Sir Atoy nga ihag yung targeton. Muna nga nagpaniguro na lang po si Mayor Ian Mendez nga walay klase sa maong tungaan.
3: Okay, sakto man po no, ang silbigong pagpangkoalaman no. Pero sa to iyang giingon, adunay gibuli ang iyang manghod?
8: Oo, mato dire Sir Atoy nga gibuli ko no iyang manghod. Nga wa ko no nakabadlong, nga doon na pa'y gisumpay nga goodbye na lang tanan, goodbye na lang daan.
3: Okay, so sige, salamat kayo Sniper Pilunggo.
8: Okay Sir Atoy, nanukad live gikan sa lungsod sa San Miguel o sa Beat FM 89.3, kini si Gino Pilunggo alang sa Tulumanon ang Round Bohol Balita. May buntag. D-Y-R-D.
3: Ha? Oras may gala, alas 6:51, antak na sa kabuntagon, padayon garon sa atong mga balita. Nasikop, pinagi sa bypass operation ang tigpayuhot sa illegal nga drugas sa gipahigayon sa kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit gagahapon sa buntag. Si Robocop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, pasok!
9: Tigpayhot sa illegal nga drugas na nadakpan sa Baybay Superior nga gipaygayon sa kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Anthony Rosiana, 33 anyos, minyo og lumad nga molupyo sa Purok 3 sa Barangay Dilapas sa lungsod sa Cortes. Kagahapon sa sayo sa buntag ang kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Dilapas. Natunugan niini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain George Villar, gihimo ang usa ka baybas operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Jesus Humamel sa Barangay Dilapas ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer ay mipalit og usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 1,000 pagtunol sa gikatahapan sa duha ka putos dali kini nga gisikop. Nasa iran nga ang napalit nga duha ka putos nga giingong shabu mo timbang ngadto sa 2.8 kagramo o ganaa sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 19,040 kapisos. Kasong pagpamaligya sa illegal nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Cortes Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Anthony Rosiana. Gikan sa lungsod sa Cortes, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Alas 6:53 ang atong oras sa kabuntagon. Padayon karon sa atong mga balita. Subling na matud-an nga ang lungsod sa Panglao na ila nga world's premier destination para sa free diving. Ang usa ka semana nga AIDA Asian Free Diving Cup 2026. Adunay duha ka mga free diving world records nga naangkon sa kadagatan diha sa Panglao, nagbutang sa lalawigan sa Bohol sa global sporting map. Ang competition gisalmutan sa daghanan nga mga maligon o mga banggiitan nga mga free divers mipili sa lungsod sa Panglao tungod sa iyahang pagalaom, hinlo o ideal nga dapit para sa maong nasangpit nga kalihukan. Susama o dili susama sa scuba diving, ang free diving gipahigayon kini o sa mga athletes diin adunay mga Filipino usab nga mga athletes nga misalmot niini. Uban nato karubutaga si Farah Galos. Ma'am Farah, good morning.
10: Mayong buntag sir atoy.
3: Okay, so nahuman na kita ning maong naasangpit nga ng free diving nga gihimo diha sa kadagatas Panglao.
10: Oh, nahuman na ni siya. This is a 9-day competition nga nagsugod pag July 14 unya nahuman siya pag July 22.
3: Okay, pila ka mga athletes o tagadiin maning mga athletes nga mi-appeal ni ini?
10: Naay about 100 athletes from 22 countries. Unya gikan og Australia, nakalain ni siya Australia, South Korea, America, unya daghan po several parts of Europe. Daghan gyud kayo og kuan participants, mga 100 kabuok.
3: Sa mga ong ginaghanon nga 100 kabuok, pila kabuok mga Filipinos?
10: Sa pagkakaroon, actually, usa ka full-blooded Filipino. Unya ang babae nga nakakuha og world record. She is half American, half Filipino.
3: Okay, nakuha ba na ito kisa nga na Ma'am Farah?
10: Oo, si Anshante Gallardo.
3: Taga
10: From Hawaii. She is half Filipina.
3: Okay, mura man taga Bohol man ni apelyido Gallardo, mura hagna or asa na pita?
10: Actually, yes. Ito, Pilipina gid siya, Pinay. Oh.
3: Pila may...
10: She's currently living in Hawaii.
3: Oh, unsa may mga pangidaron aning maong mga athletes?
10: Dili ko sure kung pila, wala na ko napangutana kung pila ang ilang edad, but I am kuan mga around 30, late 30s.
3: Okay. So unsa man ni aduna ba kay mga bulanon nga angay maka-appeal sa maong matang sa event or kaning maong free diving? Unsa may kalainan ani sa uban nga mga events kitahay Ma'am Farah?
10: Kaning Asian Free Diving Cup mo ni siya pinakadako nga free diving competition sa tibuok kalibutan outside of a world championship. So kay kanyang World Championship, kalingaw na siya nga na dito sa Europe. Dili siya accessible para sa mga Asian athletes. So this makes a World Championship level free diving competition accessible para diri sa mga atleta na itong nga diri sa Dool. Unya, nindot po na nga itong water conditions diri. Unya, I'm hoping in the future nga mas daghan pag yun nga mga Filipino athletes nga maka-join. And hopefully mga bulanon sad.
3: Ang kasikat, ang kanindot, kay din higihimo sa Bohol ang world event, no?
10: Yes, diri siya sa Panglao, ari sa Dolho Bay in Panglao. Kanindot yun ang dagat dira kay Laong kayo ang ihang drop-off. Muabot na siya og 260 meters. Ang drop-off unya og high tide 300 meters. So perfect yun siya for free diving competition. Ang visibility sa niya 40 meters. So it's perfect.
3: Okay, Ma'am Farah, salamat kayo sa mga kasayuran nga imong na butyag nga to sa ato ang mga nagpaminaw karong buntaga o maimbuntag ganin mo, Ma'am Farah Galos.
10: Sige, salamat kayo, Sir Atoy.
3: Alas 6:57 ang atong oras, kabuntagon. Padayon karon sa atong mga balita. Ulitaw nga watch listed poster ang nadakpan na tool sa bypass operation nito sa Barangay La Victoria, Trinidad. Si Winnie Reyes sa iyang report. Winnie Boy, pasok.
11: Gidako pangusa ko litaw nga watch listed poster human maaktuhi nga nagbalinga sa ginadaling duga atol sa bypass operation sa Purok Dos, Barangay La Victoria, lungsod sa Trinidad. Nailhan ang suspisado nga alias GB, 25 anyos ulitaw, walay trabaho, street level individual ug nagpuyo sa Purok Tres sa samang Barangay La Victoria. Nakuhang ebidensya ang gituhang shabu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 4.2 gramos ug man standard drug price nga 28,560 pesos kapinkun kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barang officials o sakop sa local media. Samtang ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Trinidad Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Major Crescenti A. Goria, ang Chief of Police. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Gibana ba na mo kapin ngadto sa 106 ka libo ka peso sang kandidat sa Cebu nga nahipo sa kapulisan sa upay atol sa gipahigay nga bypass operation dito sa Barangay Tapon sa maong lungsod. Si The Barker Cell Remulador sa iyang report. Cell, pasok.
12: Sa lungsod sa Ubay, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay atol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa Barangay Tapon, Ubay, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Ang suspect na ilhan sa kapulisan nga usa ka alias Ading, 44 anyos ulitaw mananagat na nagpuyo sa Paroksay sa Barangay Tapon, Ubay, kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos o galain pang upat ka puto sa gituohan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibanabana nga mutimbang kini ngadto sa 15.73 grams kantidad kapin sa 106,000 pesos nga ginadiling droga ang nasakmit sa kapulisan atol sa gipahigayon ini nga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Barangay Tapon, Ubay o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Inyo nabati ang natibukang bahin sa tung Round Bohol Balita.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Ubay 95.9. Round Bohol Balita.
13: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Sa atong operasyon tabang, mga higala, adunay upat ka mga, pero actually unom dun sila kabuk to pa yung ubang sa gawas, no? Narciso Susotera, ayang problema, insomnia, taga Kawag, Buena Vista, Wilfredo Salomon, Batasan, Tubigon, Ili Rose Yurag, para sa ultrasound nga taga lungsod sa Dawis, og ni ano, Eric Samrana dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Pulos ni sila makadawat og tag 1,000 pesos gikas to mga loyal donors. Salamat sa to mga loyal donors, mga higala.
14: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florentius Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Taseco Bulanon, ug Rolitz Auto Care.
3: Salamat kayo ni Sir Jeboy Tabera sa Rolitz Auto Care. Diyan na po yung iyahang tag 2,000 kada simana, mga higala. Salamat kayo, Sir Jeboy Tabera. Tagapurok 2, Barangay Dao. Salamat. Tagapurok 3, Luyo sa Dao Diamond. Salamat kayo ni Sir Leo, ni Ma'am Emis Rikina, ni Ma'am Praxidis Mahomas, ni Ondoy Cristan. Salamat kayo sa imong 200 pesos. Adunay makadawat ani karon. O gingaman sa ni Father James Darunday siyang programang baon sa kagawasan. Adunay 500 pesos ipaagi paghatag sa STK Diner at bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2 ng itong syudad. O gang 500 pesos usab ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dili halayo diha sa KFC Church, Poblasyon 2. Wailaing restaurant diha punuan sa Acacia, mga higala. Mauna ang Hisel Bulaluan. Salamat kayo. Kini sa ato'y COSAP, ang Friend Bo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, ug mayong buntag ganatong tanan.

0: nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca adto wa og palit na.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mayong adlaw mga buhulano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open ha sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og bag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og sertifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
3: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good morning ni G. Tabil Apaw, nagtanaw gikan sa Kugon. Rogelio Tambis, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Mahil kay wag aranto, nagtanaw fe mong kada malimot is watching. Miss Joel, nagtanaw po ganato o si Norma Daral. Wapaikita ang usa ka bulaanong tripulante sa cargo vessel, samtang lain nga siman ang may report sa DYRD News nga nagpaalim pa siya sa iyang sakit sa humanaigo o missile attack ang barko. At ang paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
1: Dili lamang mabangis nga dagat ang giatubang sa daghang bulanong marino karon, kundi li usab ang hulga sa mga missile ug drone attacks tali sa nagubat ng mga nasod. Kinihuman ang duha ka bulanong seaman nangin sa magkalain nga pag-atake sa Russia batok sa mga cargo vessel nga ilang gisagyan dito sa Ukraine sa miaging semana. Ang chief engineer nga si Jerry Bulo, usa ka seaman nga bulano ng kaliwat, gikatahong nawagtang human maigo sa drone strike ang cargo vessel MV Star Venture samtang nagdunggo sa Fivdenye, Ukraine niyatong Hulyo 14, 2026. Sumala sa mga report, ang pagbuto na itabo doon sa kabina sa chief engineer, din gituhang atua si Bulo sa dihang naitabo ang pag-atake. Naluwas o gipahawa ang ubang tripulante, gikan sa barko, apan hangtod karon. Wala gihapoy kasayuran sa nabutangan ni Bulo. Nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad o sa pagkakaroon. Wala pa'y opisyal nga kumpirmasyon bahin sa iyang kaimtang o kung asa na siya. Samtang wa pamasuta ang kapalaran ni Bulo, laing bulanong marino usab ang naangin sa napadayon nga gubat tali sa Russia o Ukraine. O dili lang kausa kundili makaduhana.
2: Ako ato, padong guguhan, mga wala pa man to yung alas 4 sa hapon, mag alas 4 pa lang doya, on duty, alas 4 hapon ang to, alas 8 gabi eh. Padong pa ko mo tsaka sa akong guguhan, akong gabi na.
3: Okay.
2: Training yung pag-tsaka na ko, dito yung buto, medyo dool-dool ko sa guguhan, dool-dool ko sa buto. Wala raman pa ko yung natumba, nakahawid raman kong guguhan na may railing sa ning alleyway, nakahawid raman kong bumbong. Wala na ko ingog ni natumba ni barag-barag na ko. Yeah. Nakadagan ko, no? So, may mga pagbuto, may mga intalsik na mga siguro mga bakal-bakal.
1: Si John Recumpok, 32 anyos, nga doon ay kagikan sa Tagbilaran City o Valencia, Bohol. Nakaluwas na sa duha ka makamatayang insidente samtang nagserbisyo isip marino. Ang labing bago niya kasinatian ay tabo nitong Hulyo 18, di naigo sa Russian drone missile ang cargo vessel. Ngayang gisakyan sa Black Sea dool sa padalan sa Odessa, Ukraine. Tungod sa pagbuto, naangol siya sa ulo ug liog. Sa eksklusibong pagiginabi sa DYRD, giasoy ni Kumpok ang grabing peligro nga giatubang sa mga marino nga mobiyahe sa mga ruta nga napektuhan sa gubat. Matod niya,

0: Etiotor sa Red Sea. Hinoon ni atong higayuna, wa siya maangol. Sumala pa ni Kumpok, nahibaw na sa iyang kahimtangan Department of Migrant Workers kung DMW. Og nagpabot na lamang siya nga ma-discharge gikan sa hospital aron makapauli na sa Bohol. Samtang nagpadayon ang tensyon sa gubat sa Europe, nagpadayon usab ang kabalaka sa mga pamilya sa mga marinong bulanon nga nagserbisyo sa mga international nga barko nga moagi sa mga lugar nga adunay armadong panagbangi. Gikan sa DYRD Newsroom, ginisireto tas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Posibleng mailhan ang dakbayan sa Tagbilaran isip kini pickleball tournament hub nga ni sa atong nasod sa Pilipinas. Kini ang ipahayag usab ni Mayor Jane atol kini sa pagbukas sa The Pickle Lab Arena. Ang world-class sports complex sa doon na kanyang siyam. Kasila ka-based na pickleball courts, bleachers, doon ay VIP, viewing room, restaurant o coffee shop. O matunosab sa mga top pickleball players nga sila si Linder Lazaro o Johnny Arcila o sa kinig sa labing kompleto nga facility sa atong nasod alang kinig sa dagko usab nga mga o gagmay usab nga mga tournaments. Karon gipahigayon din hey ang Sandugo Pickleball National Open o ang unang All Boholano Pickleball Tournament. Gisuportahan sab kini sa provincial government ang maong proyekto isip kini kabahin sa pagpalambo sa sports tourism nganhi sa atong lalawigan. Ug matud sa mga opisyal, ang maong arena na himong magnet sa dagkong pickleball tournaments ug dugang ng mga turista nganhi sa atong lalawigan sa Bohol.
2: Sa atong police report, drug posture na sikap sa bypass operation dito sa lungsod sa Ubay. Atong paminaw ng report ni Alagad Cell Remolador.
3: Sa lungsod sa Ubay, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay atol sa usaka bypass operation na itabo dito sa Barangay Tapon, Ubay, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Ang suspect na ilhan sa kapulisan nga usaka alias Ading, 44 anyos solitao mananagat na nagpuyo sa Paroksay sa Barangay Tapon, Ubay, kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usaka puto sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos o galain pang upat ka puto sa gituohan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibanabana nga mutimbang kiningadto sa 15.73 grams kantidad kapin sa 106,000 pesos nga ginadiling droga ang nasakmit sa kapulisan atol sa gipahigayon ini nga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Barangay Tapon, Ubay o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy na Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning, Ninis Jewel. Si Norma Dalal, nagtanaw ko na ito karon live sa DYRD Facebook. Perlita Perlido Isabas, nagtanaw po gikan sa Tinibgan Maribuhok, Wanis Narisma Ugas Prima, nagtanaapod ka nato karon, o si Abrio Galio Barbarona. Laing drug pusher na sikop sa bypass operation dito sa lungsod sa Trinidad. At ang paminaw ng report ni Alagad Winnie Reyes.
4: Gidakop ang usa ka litaw nga watchlisted pusher human maaktuhi nga nagbalinga sa ginadaling droga atol sa bypass operation sa Purok Dos, Barangay La Victoria, lungsod sa Trinidad. Nailhan ang suspisado nga alias GB, 25 anyos o litaw, walay trabaho, street level individual ug nagpuyo sa Purok Tres sa samang Barangay La Victoria. Nakuha ang ebidensya ang gituhang shabu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 4.2 gramos ug man standard drug price nga 28,560 pesos kapin kun kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay office

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, itong paminawan si Leonard Samar, ikasulukan ng buwatan sa pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon gyapon nato nga gimonitor og gibantayan kini mao nga bagyo nga si kanhi Quiapo nga naa na sa gawas sa far or gawas outside of Philippine area of responsibility. Sa pagkakaron, sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang location sa moong tropical depression nga kanhi si Quiapo. Yung ba na kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1,015 km west northwest of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate nga 25.4 degrees north 113.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikusgon nga makabat nga to na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o gado na kini gastinis o paghuros sa angin nga makabat nga to na sa 90 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon aminehang kasagpan north-northwestward nga doon ay gikusgon sa pagirog 20 km matagtak na. Samtang kini mo ang bagyo, padayon na ng palayo diri sa ato sa nasod o tuwa na kini dito napita sa may southern mainland China. O kini mo ang bagyo, wala na kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang nagpabilin nga mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, kining gitawag na itong southwest monsoon o habagat, kini maong sistema ha mo'y naka-apikto ditong napita sa may Luzon. Ang ato ang forecast karong adlawa, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Colonera and Mistib Region, Mimaropa, Sambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna ug Batangas. Kining mga lugar makasinating managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapagulan mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay maragumon na kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod o ingon manusab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagbiyan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati itag mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay maragumon na kalangitan o gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa Batang Kasagpan o pengon ng ito sa Bakatan, nga may mapusalabi sa western section sa Luzon, o samtang kadagatan usab nining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o pengon ng ato sa Batang Silangan, nga may mapuslabi usab sa ubang bayan sa Luzon. Samtang laing nga direksyon sa hangin, nga mahinay o ngadto na sa kasarangan, nga nagagikan sa habagatan o pengon ng ato sa habagatang kasagpan, nga may mapuslabi sa Tibuok Kabisayan, o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol, o ingon mga usab din itong napita sa Mindanao. O samtang kadagatan, nining mga lugraha, malinaon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura, magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 6 city sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borough Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati, DYRD Breakfast News. Ito kini sa Mayang Tinguha, Silent City Ball. Tingin dugan balita din is DYRD. Ang radyo sa katawahan, nagkang salamat ng mayang buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 7 minuto sa Dipamag, alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kininga Balita Pilipinas, sa tugan nato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga baterya, motolights, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, og electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts, mga motorcycle, kotse, truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gilauman, Musaka ngadto sa 6 pesos o 50 centavos kada litro ang gasolina sugod ug mga adlaw nya tungod kinis kabalaka usab sa pagkabalda sa supply human gisirado ang Strait of Hormuz tungod kinis sa kagubot nya ang presyo sa gasolina sa nasod misaka 3 pesos 65 centavos ania tumiyaging semana ang diesel 10.68 kada litro. Gipasabot ni Leo Belia sa presidente sa Jetty Petroleum, posibleng makapatungha o kabalaka kini sa supply ang bag-usab nga pagasilaob sa panag-away gumikan sa mga militar ng mga pag-atake. Dugang Balita Pilipinas, sumanin ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita, Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Service Tech, your first stop in first class at Tire Service, Dalan, Binansyo Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran.
3: Gisupak o gikontra sa Department of Foreign Affairs ang pagsaka sa US sa taripa sa mga produkto gikan sa Pilipinas. Matod pa ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel, nga kaniadto pa ang mga lokal nga produkto sa Pilipinas, lakip na ang mga giangkat sa US dili gikan sa forced labor. Magpadayon ang Pilipinas para sa kun para ma-reinforce ang legal framework ug enforcement mechanism aron pakigbatukan ang forced labor ug matubag ang pasangil nga sa mga export nga mga produkto. Sugo sa Agosto 7, gipasakaan sa US ang taripa sa mga produkto sa Pilipinas sa 12.5%.
2: Balita sa gawas sa nasa lugar, paunan sa kusog kumani.
4: D-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawang sa nasunod ito ganito sa Tire Queen na Goodyear Servitech, kapin sa 200 kalibo. Ka mga tao ang napugos kini sa pagbakwit human sa dakong sunog. Kasadpan sa France o nagkadaot kini sa mga bahin sa Spain. Matod sa otoridad sa France, kapin sa 141,000 ka mga residente o mga turista o sa panggipabakwit gikan sa mga rehiyon sa Hironde o Landis, lakip sa labing grabing naapektuhan ng mga lugar mo ang Cap Ferry Peninsula. Diin ang mga tao na pugos kini sa paglakaw o niya sa kusog usab ng mga pag-abot sa kayo o baga usab ng mga aso. O tungod sa kusog nga hangin niya ang kainit, dali nga may kailap sa mga kalugaran. Gikan sa DYRD, Bohol Chronicle Sports Monitoring Center. Balita sa paugnan sa kusog.
3: May perma o bagong kontrata si NBA star LeBron James sa Philadelphia Sixers. Atong pamainaon ng report ni Leonard Simbit.
6: Sanatat sa basketball ang Philadelphia 76ers kalit lang nahimong usa sa mga gipaboran nga modaog sa umabot nga season sa NBA human na ang klas sa team ang veteranong si LeBron James natala sa usa ka Premier Sportsbook sa basketball sa Las Vegas na ana si katulong nga pwesto ang 76ers nga paborito nga modaog sa NBA 2026-2027 nga season. Diin nagpabiling naguna ang Oklahoma City Thunder o ang San Antonio Spurs o ikaduha ang reigning champion nga New York Knicks. Ang 76ers langkuban sa point guard nga si NBA All-Star Tyrese Maxey, ang shooting guard nga si BJ Edzikombe nga third overall pick sa 2035 NBA Draft o ang small forward nga si Jalen Brown nga one-time NBA champion o ang NBA Finals MVP. Mukompleto sa dominanteng lineup mao si LeBron James nga 4-time NBA champion ug ang 7-time All-Star ug ang kanhi league MVP nga si Joel Embiid. Ang 76ers mao ipinakadako nga nabuha sa free agency human nila nakuha si Brown pinagi sa trade sa Boston Celtics dayon si LeBron James nga nakuha pinagi sa free agency. Gani si James ni sakripisyo nako sa iyang kontrata din ni Balor lang og $8 million nga veteran minimum contract sulod sa duha ka tuig, $49 million nga sweldo. So sa kasiyon na nawala kang James, kay wa niya kuha ang maximum nga contract. si James Natinguha na makadaog sa iyang ikalima nga titulo sa NBA. Ang Philadelphia 76ers dugay ng uhaw sa titulo kay uwahi kini nakatilaw ka pinato 43 ka tuig na ang nakalabay. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
3: Sa balitang artista, andam si Senador Robin Padilla nga makig-istorya sa actress nga si Angel Luxin bisan pa sa pagbatikos ni ini. Kinikabahin sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado nga miangkon si Padilla nga usa siya ka komunista. Sa social media account sa actress, nanawagan kini sa senador nga aduna pay panahon nga magbag-o sa iyang kinabuhi.
2: Bugti sa peso, tanda sa dolyar mga salapay sa kalibutan ng mga gutlo.
3: Ang US dollar, 61 pesos o 72 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 82 pesos o 6 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 84 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 26 centavos. Singapore dollar, 47 pesos o 53 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 52 centavos. Saudi riyal, 16 pesos o 36 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 72 centavos. Euro,